0: with regular system use.
1: Just love it how you're booming, girl.
2: Smell it, feel it, share it.
1: We're smelling it, we're feeling it, we're sharing it. Vibes with Palmolive.
3: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
4: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Hmm, sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
6: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice. And choose some flavors are Obe, Mango, Chocolate, Milk, Strawberry, Mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
7: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
8: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult.
3: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang, mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
9: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape, iwas sa hapdi, walang hapdi.

0: D alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming bituin ka. D alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ng Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.

0: Araw mo.
1: Refreshing na? Sulit pa.
0: Miral Eskola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirales Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirales Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
5: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
6: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
5: Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2. Para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
7: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Tawag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnampa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: Stop at Chew Me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
1: Unilab Kwalitian.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Adul-

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilab Kwalitian.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Quality yan.
0: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E? Adam Orellar po, para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant, para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kaya-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Tulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.

When I first saw you, I saw love.

0: kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Freya Santos po. Nakarating na sa bahay. May lakas cement. Baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement. Parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo. Para gawa ng sahig ng tibay sa semento. Sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po. Maayos ang semento. Mag Jorker Cement. Maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
0: Coco Martin, papaho, tumayo. Buti kaya mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
2: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand L sa ulo. Mag-Rexito na. Mag-Rexito 4.
3: Unilab Quality yan. Paracetamol all forte. If symptoms persist.
4: Nenegosyo. Mag-Rexito forte. Bilis banat sa 4. Paracetamol caffeine is been generic name of Rexito forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang lakas ng kidlat at kulob. Umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan at huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Ang lakas ng kidlat at kulob. Umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan at huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

ZDX 1026D, ZDX 1026.

0: niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat pang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Si Freya ito, madumi ang kilikilik ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pang ligo sa brand X para walang asim at baho. Mag Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol, 49 na piso lang, SRP.
4: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis na walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
5: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink.

0: Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Cake buhok kasi. Magsang Silk Balls. Para tanggalin ng buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo and manageable. Para nagkakagigil.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit. Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Dumin.

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ew, bawi, bawi, amoy putok.
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: with 3 balanced meals and exercise. Teabag refers to Teabag High 1 nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and Teabag Resistencia nutrients. Ver brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Si Brian po ito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Scramble egg. Haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.
4: Let's lay. Good food. Good life.
5: Lagi Magic Sarap. Scramble egg ang magical.

0: ay gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of

0: EZEX.
1: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
2: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Huwag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
3: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adults.
4: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Bear Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Bear Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na.
5: Bear Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. After

1026, DZX 1026.

0: X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor. Maya.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn

0: at DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat di. Your kid needs C by D.

0: Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
0: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: sex. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ubo ng ubo sa plena. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang Unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat pang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan, para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test, mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
4: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
5: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
6: Aray ko!
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
1: Unilab Quality yan.
2: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: Kada Morellar po, mag-zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Coca-Cola may bote, 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number 135124 Series of 2026.
1: May bote na ang Coca-Cola, 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number 135124 Series of 2026.
2: Si Freya ito. Madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
3: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa 4.
4: Unilab Qualitian.
5: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa 4. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hotel na to ay pawang kasinungalingan lamang. Wala pong mga balitang totoo rito. Lahat ay puro katarantaduan.
1: Hoy! Nandiyan ka na pala. Mamili kayo doon. Isang araw na masaya o isang araw na nakaka-bad trip.
2: Pag may naga,

0: No.
1: Ito po ang Burateros. Burateros po mga kaibigan, pag tama palakpakan, pag mali, buburatin.

0: Tapos sila, ano, ginigising pa sila nila si ano, Gio, kagaya ng ginawa ko noong November 2024. Ito po ang Buratero, isang pinakabagong programa para sa Diyos at para sa bayan naming mahal. Ano yan, SM?
1: Para sa tig, para sa tigon nating mahal.
0: Yes, para sa tigon naming mahal, mga kaibigan. Ang host po dito, sinaburat by Coach Pussy, paring Migs, J. Edwards. Hindi pa natin alam kung sino si J. Edwards. Sandali na nga.
1: Si Master Bodega.
0: Master Bodega,

0: So,
1: Ginawa niyo ng TQ to, mga
0: si Boss Dede, kagaya ng ginawa ko noong November 2024. Ay, wag na, wag na, wag na.
1: About doon sa issue, ay hindi issue tuloy. About hindi doon na sa confrontation nila, ano, namin, napansay.
0: Anong balita, anong balita?
2: Putang ina pre, may nag-aaway dito sa com shop pre. Away mag-aaway. Eh na, it's wild. Siguro na may nag-aaway dito pre. Ano na narinig nyo?
1: Hindi, hindi masyado eh.
2: Hindi nyo narinig.
0: Thank you.
1: May ano daw, may isa-scrap daw ang ano natin. May isa-scrap si Boss Dede. About daw sa ano. Wala pa sila, wala pa sila. Kinakabahan nga rin ako eh. Ako nga lang.
2: Ang dami kasing wala dito sa bullet. Eh, grabe. Ang malala pa, may nag-aaway dito, pre.
1: Kami lang yung ano eh, yung unang nung narinig.
2: Pre, ang malala pa, pre, nag-aaway, nasa VIP, pre. VIP, pre, ah. VIP, gagi. Pero sa mga kaburateros natin dyan, si Gio ay natutulog pa. Abang-abangan na natin mga ilang... Okay, siya nag-join. So, kung hindi dapat nandito lahat eh.
0: Okay,
2: guys,
0: so kami...
2: Lumalala yung sitwasyon ko dito. Balik ako kayo.
0: So, natutulog pa rin po si Jomet, si Boss Dede, mga kaibigan. Habang at ako po muna ang hahalili kasama si Lodzo. Kabaldogs. Lodzi.
3: Si ano? Ay, nga pala, hindi pala siya. May isa-scrap daw si Boss Dede about dun sa confrontation natin. Laban kay Rome Aeste Janmel or si Koshi. Hindi si Astrel, si Koshi Ishikawa Raymond. Aoy? Grabing ano yung grabing...
0: Alam nyo ba yung Raymond? Yung Raymond? Gagi. Raymond Gagi. Anak ng... Anyways, mga kaibigan, oras natin 8:15 PM po, Philippine Standard Time.
3: Ano to? Ah, o nga pala. Lamaw Big Brother. TVHXNBS. Ayan. Live pala sa TVH ang Lamaw Big Brother. Brother.
0: Paring Brother. Paring talaga.
2: Hey.
3: Yan na si Coach Pussy. Si Coach Pussy.
2: Nasaan na yung isa?
4: Hey, yo, what's up, Coach Pussy?
2: Nasaan na yung isa? Nasaan na yung isa?
0: Tulog po siya. Tulog. November 2024.
2: Ano? Sino-sino lang nandito, bro? Ikaw, si Coach Pussy, ah. Sino pa ba? Uy, go lang yata.
5: Si MSA. Si MSA, si ano yan, diba? Si... Yakas.
2: Gusto mo, kibol,
5: oh. Ano yung chairman daw?
2: Chairman ng ano?
5: Chairman ng Pito Pael.
2: Chairman ng kibol. Kibol ito lang.
5: Yes, ito na yung premiere na wala ang main host. Wala, oh, wala ano, itong...
2: Diba si MC ano din to?
5: Nakawala sa kalistahan. Basta main ano din si MSA dito.
2: Guys, namamandela.
0: Namamandela effect ako ngayon, guys.
5: Ikaw, medyo na yung sino yung buburate ni MSA.

0: Yan, ulitin niya ulit. Gisingin natin si Gio.
1: Kung ayaw niyo Mandela effect ako ah. Namamandela effects ako sa ginagawa ninyo ah. Namamandela.

0: pour gobyerno.
1: Isang Mandela.
0: November 2024 mga kaibigan, ay ginising ko si Gio na mag-show ng ano, testigo, which is turning to ano, suspension.
1: Nakita yung White TV.
0: White TV ang ganda. Yung
1: ang ganda na opening, nasa chat wala.
0: Na.
2: TOC, pakita niyo yung opening.
1: Re-revision ako si Neva housemate ng
0: Colasso. Andyan ba si Piang?
1: Si Piang?
2: Hindi pre, si Kibuloy nandyan.
0: Gagi.
1: JC yung bahay. Kayo JC yung bahay. Yun yung tutuloy ng mga housemate. Following radio
2: may contain topics
0: that may not be suitable. Inulit yung ano. Inulit yung
1: ano. Dot. Sino lang ng need to shout out kay Carlos Adelio Lo, kay Jay?

0: Ciromel
1: Puratin si John Mel.
2: Yes, puratin ninyo.
1: Nako, ito na lang. Parang kanina na gusto nyo bang ikwento lahat?
2: Yes, go, go. Kwento ang ano na. Kwento ang
0: pusi.

0: Kami tapos may nagmura pa sa akin. Bastos.
1: Ay ko po.
2: Tayo na
1: yun. Bata, bata yun.
2: At yun. Lapang kami lahat. Gawa namin lahat. Article. Hindi nyo naiintindi. May doon dami.
0: Multi-task.
2: Sa video, bro. Kung alam lang ni John Mel yan. Bro, napakadami na lang ginagawa. Super busy ng mga yan.
3: Eh, wait, ay, dito ba si everything?
2: Ang gagawin niya na
3: gawin sa everything.
4: Pre, hindi ko mag-
2: Eh, hindi mo tingnan kasi tulog mantiga din yan eh.
4: Tulog talaga.
2: Wala na natin. Tabo, anong oras siyang magising? Wala nyo kung anong oras siyang magising? Hindi na tumatawag. Alas 12 na siya nagising.
4: Oo. Oh.
2: Yun lang. It's 12 midnight, bro. Sira ang body clock niyan.
3: Sira ang body clock, pre.
2: Sira. Pre. Dahil dyan.
3: Dahil dyan, Rambo ka sa akin.
2: Yes. Sira mo dyan.
3: Wala.
5: Limang.
2: Kaya mag-rambo nga tayo dito dahil wala naman yung main notes. Maglapag na kayo ng irarambo nyo sa chat at ipaparambo namin ni ano yan, nila TCP. Literal na may tulugan.
3: Okay. Mark Everett. Everett palang Baklitos. Ay, di. Mali
2: pa. Alam pa lang Baklitos.
3: Mali program, pre. May tulugan with boss, de. Yo.
2: Kwapo ba si Terebi? Pakisan niya ang profile picture niya. Pagpogi, pilibreng Gcash.
4: Yes.
2: Yes. Pag hindi, nice to meet you. Sino yung ipaparambo nyo?
0: Banal na.
3: Paparambo po ho. Sino? Sino? Sino? Sino? Dali!
2: Sino yung ipaparambo nyo? Sino yung ipaparambo nyo? Si John Mel ba? Sino pa ba?
0: Si Romel dyan, i-respect.
2: Si Romel.
3: Okay.
2: Yan, ano. Sige, type nyo, babasahin ko.
0: Sige, sige.
2: Sige, sige. Sige, sige. Rambo ng tinyan.
4: Sex.
2: Lasang mo nyo kay Romel dyan, ilapag nyo na dahil talagang irarambo natin yan hanggang umabot sa kanyang epic.
4: Ay mali yan, ano, Coach Pussy.
5: Eh, ikaw lang sasabi kasi G.
2: Yes, kaya ito, ang dami nito. Kay Romel dyan, RSP, kasi P, kay Felix Martinez, kay Steven Lucifer. Ako naman.
3: Shout out nga pala kay Steven.
2: Shout out. Sa parambo natin yung talagang salot.
5: Gusto kong may extension.
3: Parambo din natin si Crystal Marie.
2: Kino?
3: Si Crystal Marie Duku. Ay, Duku na.
2: Duku? TV3 Premier Networks na kaaway ang mga McDread fans.
3: Pre, shoutout tayo.
2: May batong bakal siya din yan. Okay, Scatter.
3: Guys, pangalan niya ay si Alexander Jaden Howe.
2: Hey, Alexander. Hello sa inyo.
3: Parambo naman po ang aking crush na si Imogen Canto. Naho, grabe.
2: Ay!

0: Grabe. Tapos confession sige, pag nyo na. Ilapag nyo na yung confession.
1: Ilapag nyo na guys.
0: Ipabara natin na, naparating natin yan dun sa gusto ng tao. Paparambo natin dyan. Paparambo natin sila sa radyo. Scatter FM. Tama naman. Scatter FM yan. Scatter TV. Yan. Yeah. Mahilig din sa sugal yun. Ano yung ginagawa mo? Sultay, ang galing kay
2: Glowwave.
0: Ano yan? Ay, wala. Tang, you know.
1: Wala pala.
2: Wala guys, tara, ban na natin to. Ban na time out natin. Time out.
0: Na. Pinaparambo namin si Blue Wave na nung paprank ng mga DJ. Bibigyan ko ng time out to 5 seconds.
1: Gago, pag-time out.
3: Ina talaga.
0: 1. Yan, welcome back.
3: 6.
0: Kanina itong video na ito.
2: May karaunan si Blue Bridge eh.
0: Yes, promotion lang ngayon. Confession kay LTG Bayo Tayo Gaming sa May 1 na daw yan.
2: Lipat lang
0: ako. Ito ang Tayo by Bayo Tayo Gaming.
2: Lipat lang ako guys.
0: Abangan.
1: Yere ko yun eh.
3: Ay.
0: Ang Bayo Tayo Gaming? Yere mo? Nice one! Palapakan natin si MJ!
1: Nah. May mucha pa kasi ako.
0: Ito na daw. Gagi.
1: May mucha pa kasi.
0: May mucha ng bawan. Yan.
1: Mucha ng bawan niya. Mucha ng bawan
0: niya. May bayad kasi siya doon. May gusto siyang supportahan doon na kung sinong maganda doon. No, MSA, ipakirepeat sino po?
1: Wala pa. Hindi pa nalalabas eh.
0: Yung judge ba?
1: Wala pang judge eh.
0: Ang ikala ko, walang judge. Kasi naalala ko si judge kagabi sa Miss Gay. Miss Gay.
1: Na.
0: Gay ng bawan. So ito na, may confession galing kay Jesse Ann Mendoza aka Blue Wave. Crush daw niya ang isang specific female idol mula sa Asia.
1: Aril ko.
0: Sige, may nagsasabi daw, red hair. Yung big cock ba to na red?
1: Lala?
0: Aray
1: ko, Hayat Mari.
0: Hayat Charlie, yun. Si Kaya Charis na kanyang crush. Wish ko lang sana maging kayo, no? Blue Wave. Let's go. Ano to? G22. Kanino yan?
1: Aray ko.
0: Ito ba yan? Ito yan yung difference sa G22.
2: G22 ba ako?
1: Gigo, alam na namin. Trust mo yan.
0: Pero pinaparambo doon yung si Twice G.
2: Aray ko.
0: Yes.
2: Okay, ridig ka.
0: Pre, DJ,
1: Gosh.
0: Ano sabi?
1: Sabi daw niya, DJ, MA. Ang ginagawa niya ngayon? Tignan mo, sinabi
0: ko. DJ, MA, Adam Orela sa kanyang Discord server. Manahimik ka, MSA.
2: MBT ang pot.
0: Sa labas ka ba?
2: Secret. Go.

0: Hindi, nasa loob yun ang kwarto niya ng plate.
1: Big day tripan. TGF!
2: Collaboration with everyone.
3: Ito, Adam Orelar, nababahuan kay
1: MSC! Ay, bakit ko gago! Loot!
4: Aray ko!
3: Alam niya ba kayo si MSC? Mahilig yan sa burat! Kasi mahilig kay kulot!
1: Yes.
3: Ang mga turo-turo na mahilig ka doon sa bata, yes or no? Don't lie to me.
1: Yes!
3: Oo, sabi niya na MSA. Sabi yes. Na MSA sa DMs, yes daw.
1: No!
3: Oo, legit yun. Yes daw. Sinabi niya talaga yun.
1: Let's go!
3: Yes daw. Same daw kay Chito. Same daw kay Chito.
1: Lagod ako nito kay Chito.
3: Mahilig sa bata.
1: Dago.
0: Uy, maliligo so, siya, no?
3: Anong maliligo? Anong maliligo?
5: Tulog ba talaga siya, no,
3: Leo? Ano? Maliligo kayo ni Kulot?
1: Talaga.
3: Tulog mo. So, kami na yung episode 1.
1: Aray ko. Tulog talaga si Boss Bede. Tulog si Boss Bede.
3: Ang kin, Boss Bede.
1: Wala pa si Master. Si Coach Pussy yan, si Coach Pussy yan. Ako ang iyong paring.
3: Ako si Coach Pussy yan. Ngayon nakikinig sa My Tulugan, literal, nakasama si Master Gio. Literal. Ay, galing. May Tulugan, pre.
1: Mm.
3: Oo, may Tulugan. Oh, did you?
5: Seriously?
3: Sino ang makakasama ni Joey mamaya sa kanyang show?
1: Oo nga.
3: Blue show na lang ang tawag. The blue show.
6: Sabado in the noche lang eh.
1: Oo.
3: Ayun. Sabado
1: in the noche. Sabado in the noche.
3: Noche buenas. Gagabi. Gagi, pre.
1: What?
3: May natakot sa akin. Pre, may gago, may natakot sa akin. Tumakbo siya nang kita niya ako palayo, gago.
1: Gago?
3: Ano niya, gago, akala, pre, akala niya hold up, pero ako gago. Kasi yung suit ko, nahahudi ako.
1: Oh, gago, akala niya, pre.
3: Nakakap ko yung suit ko. Nalakap ko yung suit ko nun eh.
1: Kasi.
3: Yun ba yun? Pre, napagtumalap pa ako. Tumakbo siya pataas, so kala niya ahabulin ko. Pakal ko sa pera niya.
1: Dating rin mo ahabulin.
3: Ay, gago. Wala akong pakis sa pera, hindi yan yung gusto ko. Gusto ko siya. Gusto ko tihewa.
1: Ay!
3: Ano yun? Bakit ano yun? Hindi, nagloko yata yung internet ko, guys. And hindi mo na kayo narinig.
1: Whoa! Whoa! Whoa!
0: Bilis ka na hindi mag-leap siya, no? Uy, tatlo na lang yun, ha? Tatlo na lang yun, bilis siya, no?
3: Akala ko, won-hi ka lang, naging hey-won. Binaliktad mo lang? Naku naman! Oo pa na, dahil
1: yun. Hey!
3: Ano ba? Chewy. Uloy! Okay, wala na. Yun lang po yeah. Yun lang po, no.
5: Nagbabayo kaya no, huh?
3: May Janmel! Hoy, hindi pa kami po sa'yo, Janmel. Dahil hindi ka pa nagsalita noon. Kaninang hapon, hindi ka nagsalita. Dahil hindi ka nagsalita, no. Irarambo ka namin. Ibuburatin ka namin.
1: Oh, buburatin ka namin. Oo.
3: Pre. So, buburatin.
1: Yes. Hindi narambo ha. Buburatin ka namin.
3: Sa mga gusto magpaburat,
1: kanina.
3: Ay, sa amin. Hey, lupak pa. Lupak.
1: Ito. Tambayan ni Riri. Let's go.

0: Gamitin mo. Oh. Yun yung gamitin mo, wag yung utak namin kasi may sarili din kami. Sarili kami ng idea lahat. Ano yung the timeline na yan, halata naman kung kanino galing yan eh.
1: Oo nga.
0: Halata yan eh. Ah, pinanood ko lang yung opening ng storyline mo, no, bakit nasa 150 plus views. Naungasa na ho yung ligo ni MSA.
2: Ako pa talaga.
0: Oo, yung ang nalaglag ng iyong kamera. Lala. Yun. Taon na na ni Mido.
3: Sayang lang, hindi ko siya na-witness live.
2: Tama ka, Coach Fousey.
0: Paano?
4: Wala ka pang utak.
0: Paano? Ay, Boss Dede, no? Gisingin natin si Boss Dede, no? Boy, gising!
2: Boss Day-Day! Gising ka na ba, Boss Day-Day?
3: Lipat ko dito, lipat ko dito!
2: Boss Day-Day!
0: Boss Day-Day!
2: Boss Day-Day! Day-Day daw, B-Day-Day!
0: Kinatak ni palagay! Boss Didi!
2: Ay, Boss Didi! Gumising ka, Boss Didi!
0: Ay, Boss Didi, come! Ay,
4: Boss Didi, come! Sampota!
3: Didian, come!
4: Ay, Boss Didi, come! Ay, Boss Didi, come! Sampota!
0: Dahil hindi na siya mag-sampota! Boss Didi!
4: Shoutout kay Mef na bakito!
0: Ay, Boss Didi, mo gising! Ito kasi, ano ba kasi yung
3: pagkakasimbang?
0: Bakit niya favorite? Bakit niya ba favorite sa flat? Pakilinaw nga kasi, ba't kasi ayaw niya magsalita kanina?
4: Sino? Ah, si John Mel.
0: Oo, ano ba meron? Alam namin yan kung ano yan, pero bakit niya lagi sinasabi yan? In public,
4: John
0: din ba ganun din ba?
4: Mel. Romel. Si Romel dyan.
0: Pati ba siguro sa public?
3: Wait, let me see this.
0: Ayan, ayan, ayan. May pinakita na din dito.
3: Thank you!
2: Ayan.
4: Ayan. Ano yan? Saan?
0: Yan sa may Bembang. Search na lang yung Bembang.
4: Bembang pabor.
0: Ang dami oh. 23. Tingin ko hindi rin niya 23. So, pagkakit na niya.
4: Di ba yun? Mahilig ka sa Bembang?
0: Oh, hindi. Hindi ako si John Mel. Hindi ako si John Mel. Ako si
3: Joe.
0: Jason. Eh.
4: Naman malam na lang doon sa Bembang. Ay, Bembang. Bambang. Bambang tayo, Bambang. Uy, gago. Ano yun?
2: Sick. Sick. Sick. Sick. Sick.
3: Sick. Sick. Sick.
2: Sick.
4: Kaya pala baklitos?
0: Please play that clip! Enemy! Please play the clip!
4: Kapit si... Dali yung clip!
2: Play the clip, pre!
0: Yung nag-clap si Terry! Ito ka mapanood! I need this! I need the feed!
5: Hulugan! Hulugan!
6: Ay, seryoso plus pa rin kung kasiyo! I-email mo
0: din
6: sa natatay ako at video.com. Maraming
5: salamat. Yago.
0: Sino yun?
2: Alak ng natatay. Kay Sub, pre.
6: Ikaw ba ay nagmamadali sa CR at tahing-tahi na? I-email mo na yan sa natatay ako at video.com. Maraming salamat.
1: Galing-tahi na.
0: Sino ba yan?
4: Ayan na! Gago, alam ko yung gago.

0: Itong ano ano
1: Radio
0: ah?
1: DGMA,
0: Yung
1: 614.
0: TGF.
1: 614? 614. Ano to?
2: Maasim daw si MSA.
1: MSA Sinigang Mix. Wow, aray ko. Ew.
2: Baho mo, baho MSA.
1: MSA. Dito ka ng MSA. Ano to? Masalang tami pa niyan.
0: Pinag-detect sa akin. Yun lang niya. TGF talaga.
1: TGF MSA. Sobrang idol ka niya, MSA. Dahil naka-idol siya ng MSA Gatas.
0: Tama. Sponsored dito sa Borteros.
1: Yes, so pinaka-sponsored. Pinahatid namin yun ng gin.
2: Gin?
0: May halong gin. Grabe.
3: Siya na po. Tama sa commercial eh. Ilagay lang na.
0: Mm-hmm.
1: Ganda ng episode 1, wala si Gio, wala ding commercial break. Dire-diretso lang tayo hanggang alas 9.
0: Yes.
1: Ang oras natin 8:43 at ang oras na natin sa inyo ng MSA Gatas. Umiinom ka ng MSA Gatas para lumaki yung 8.
4: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
2: Ups, ups, ups.
1: Kampadax. MSA can confirm this. Patingin nga, MSA.
0: Yung alin? Oh, wait.
4: Competitor brand yan eh.
1: Competitor yan.
0: Competitor yan eh.
1: Di ba yan, di sakta yan. Hindi natin sponsor yan ha. MSA lang po.
0: Oo.
1: Nag-iisa.
4: Pag-iisa
5: ng mga balita ito.
1: Ano yun?
2: Mga balita na ito.
1: Mga balita na ito. Oh, Alvin.

0: Gazi.
1: Di ba yan?
2: Ba't ang dami na gumagaya nung chemistry, no?
0: Aray ko.
1: Ewan ko, ano, inspired ata ako na.
2: May ano eh, may ano ba ito tawag dito? Rip-off. Kasi nung TOC ng Barangay TR, ba't umabot dito?
0: Paling transmitter po.
1: Po? Sino nakasagap noon? Ah, nandito na pala siya! At dito na si Boss Daisy! Nandito na pala siya! Boss Gising!
0: Gising!
1: Nandito nga siya kanina, kaya lang tulog pa rin!
2: Tulog pa rin, no?
1: Sige
2: na, tulogan natin yan. May tulogan! Di ba tatil mo matutulog pa rin?
3: Bakit na umalis sa akin yan?
4: Ha, baliw!
2: Hanap na tinapos. Moral lesson of this joke is kung sino ka man, kung sino. Ba't ayaw mo gumising?
1: Oo nga!
2: Binichela na, oy!

0: Oo nga eh.
1: Kailan na ako?
0: Nga.
1: Nako po, yung mga housemates, babanggitin na ba natin dito, no? Kasi 8:47 ha. Sino ba mag-play ng PBB na background music? I-announce na natin kung sino yung mga housemates ng Kalamaw at ng NBS.
0: Atin.
1: So ito na nga ang ating Lamaw Big Brother housemates. Umpisa natin sa Kalamaw na housemates. Number one, si Jokyung JJ Dimakulangan. And na. Pangalawa, si Chit-Chit Kalbo. Naku po, bawal
2: Kalbo,
1: yan.
2: Si Kalbo!
1: Bawal magdahay!
0: Bawal yan.
1: Bawal yan, Chit-Chit ha. Unahan na kayo sa son. Pangatlo, si Moses! Si Moses!
0: Yes!
1: Sa, ulitin po ha, sa Kalamaw na, na group, Kalamaw housemates to ha. So, pang-apat, si Mark Everett Perez Sabeniano ng Youth Journalist Community. Pangalan pala, bakitos na.
2: Yeah.
1: And number five, Subliminal Submarine.
3: Submarine.
1: Subliminal Submarine. Yeah, Submarine. Number number six, anim na housemate, si ang transmitter ng mga Navarro, si AJ Navarro. And ito na ang pinakamalakas. Ang last Kalamaw housemates ay si

0: Carabao.
1: Carabao.
0: Carabao. Carabao. Okay. The computer.
2: Kakaroon sila ng computer.
0: Husband ng... Oh, kamatis. Isang yung bet. E de, pangatlo. Siyempre, kung may pre-apple tomato, merong geometric tomato.
1: Wow.
0: Yes, sa NBSNL group. And husband number 4. Ang lala ng surname, tol. Staros di Masubo. Yes. Number 5, host me number 5, si John, ay si John, si Blue Way Blim. Yes, si Blue Way Blim. Number 6, in love with the T.O. si Stono Terevi Estrada.
1: Wow.
0: Yes, and last is Mark Corrales. Kulso Balita.
1: Kulso Balita. Kulso Balita.
0: Yes. Kulso Balita. Yes. Double housemates na total yan is 14. Lahat po sila ay orgy sa loob ng bahay.
1: Pulsa pero
0: yes, yan yung gawa niya, tol.
3: Dito lang yan sa Cool FM. Dito lang yan sa Cool FM.
0: Ang lala, tol, ang lala, na-LSS pa sila sa Cool FM Takurong Jingle.
1: Ang ganda yan.
4: Aray ko.
0: Pero sino ba kasi si... Ito ang important factor dito, no? Hindi po kasali sa bahay si John Mel. Wala siya dyan. Huwag niya siya hanapin. Ay, hindi, wait lang. May kulang, may kulang. Sige,
5: oh, may kulang.
0: Tatawa. Sa Kalamaw na group, si Opius and sa NBA sa Karamay ay si Midori Tachibana.
1: Yo. Mido 3 plus.
0: Kailan mo kakilisahan eh. Yun, sila palang dagdag. Ang dami niyan. So malamang alam mo niya ang mangyayari. Bauwi na siya, alam niyo na.
1: Mm-hmm.
0: JJ, Chit-Chit, Moses, Mark Everett Perez sa Benyano nung YouTube na next video.
1: Ang haba.
0: Subliminal Submarine, AJ na ba?

0: Kita sana natin no 4 million 4 million
1: 4 million
0: 4 million na BHS 4 million na BHS
2: bitch.
0: May cocksure. Sponsor photo ng cocksure ha. Totoo yun.
1: May cocksure pa.
0: Oo, may cocksure to sa bahay. Eh, ito talaga, 4 million pesos daw, sabi. 4 million pesos with cocksure. Lifetime supply. At ng lifetime supply din ng MSA Gatas. Kailalawin na, no?
2: Sarap niya.
0: Dami. At mga martilyo na yung pampupukpok nyo kay Boss JD. Pampakikay na umaga.
1: Aray ko.
0: Di yung MSG. May tatry. Hindi din uminom ng MSG. Pati siya uminom noon.
2: Aray.
0: Ire-reklamo na ba ni MSA yon dahil hindi siya uminom ng MSA Gatas? Ipaborat mo na yan. Toy, tapos na natin na yung 8.55. Oo, malapit na tayo magtapos sa ating first pilot episode. First no pilot pa yan. Hanap talaga. Boss JD, no, kung nasaan ka man sa episode 2 ka na namin mapapanood. And salamat sa mga listeners. Salamat sa mga listeners dito. No, ang dami nyo talaga. Kung ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 67, 17.
1: 17
0: na burat.
1: 17 na burat. Taba, taba,
0: taba. 17 na burat.
3: Parang 6, 7.
2: 17 na alipin ni John Mel.
0: Alipin ni John Mel. Alipin dito. Baliktad, baliktad. Hindi kayo hawak ni John Mel. Baliktad po. Si John Mel, ang mangyari na lang sila ay magiging durat.
2: What if ibalik natin sa gultong si John Mel, pero yung mistake niya, Romel, dyan?
0: Parang parang bayapas yun ah. Pero Romel din yung pangalan, no? Oy, wait lang. Kapatid mo ni RJ yun? Pareha silang Rom. Pareha silang Rom. Pangalan. Si Romar, kasi si Romel.
2: Romel dyan, chika.
0: Si Rom.
2: Yung ano, post niya siyan.
0: Si Romar. Si Romar yun. Diba yun?
2: Hoy! Hoy!
1: Hoy! What the fuck?
3: Ba't name ko gago?
0: Ba't name gago ko yun gag? Oh, pwede ba yun? Ano?
1: Ang million nigga.
0: Gago ka talaga.
2: Super! Super Mario!
3: Ay, parang na sa ano? Eh, wait, inimagine pag ano, pag... Pre, grabe! Pagka-imagine ko sa paghiga ni MSA, parang nasa ano na, nasa... Paa, ano, paa, funeral services, ay...
0: Panggong negosyo ba ni MSA yan?
3: Ano? Hindi kita marim. Ano?
0: Bagong negosyo ni MSA yung paa funeral services.
3: Oo! Oh, oo, oh, nasid! Oo! Oh,
2: maraming kita
3: oh,
2: yan.
3: Ano
0: na? Panggong negosyo, ah. Nice. Oh. Ano to pang promote, no? Tama yan. Support natin ang negosyo ni MSA.
1: Salamat, salamat, salamat.
0: Pati drug din. Drugs. MSA drugs.
1: MSA drugs ang po.
0: Mga pato.
2: MSA drugs.
0: Ano ako naman? Kung si Duterte daw ay hate drugs, kay MSA naman, we love drugs.
1: Yes.
0: Ganda yung slupag ka na MSA drugs. Grabe. So, yan na yung minister ng Hunat. Yan na po nagtatapos ang Burateros. Sa ngalan ng mga host na tulog, kay Boss Daddy, kasama natin dito si Coach Pussy. Ako nga si Coach Pussy, no?
1: Oh, ikaw nga.
0: Coach si Coach Pussy, oh, nakalamutan ko kung sino ka dito, MSA, sino ka dito.
3: Pero sino pala, wait, parang may tanong ako.
0: Ah, sige, sige, sige.
3: Sino si Jane Edwards dito sa Burateros?
0: Si Jane Edwards po ay... Naku po, bride, ano to ah? Hindi pa nare-reveal to?
1: Hindi pa, hindi pa talaga.
0: Wala pa nga
1: ba?
0: Sino nga ba? Abangan,
1: abangan.
0: Abangan yung susunod episode.

0: Pero pangalan ng mga tulog na brat, nandito si Paring Migs, nawawala sila mga, sa nawawala yung ibang host, no? Susunod na ang Binichella.
1: Mm-hmm.
0: At tatokon yung lingkod na si Coach Poo, si Diderano yung Poo's, at ito pa ang Pero, maraming salamat.
2: Para sa tingo nating mahal.
0: I love you, Bini Joa.
2: I love

Get down.

man and you goggle.

0: Auntie Bugil!
1: Kamaya!
0: Bulok! Nakayaran ng mga kapitayin yan! Pag-DBS! Hey, joke lang yun! Hoy, fuck you YouTube, fuck you Google. Ba't nyo tinerminate yung namin, yung email namin, ha?
2: Agoy! Ang sakit. Ang sakit talaga. Sakit.
0: Eh, dyan, bulok na yung platform niyo, mga bayaran, mga NP!
2: Aray ko!
0: Aray ko! Oh, favorito ni MSA yung corn beef?
2: Beefy.
0: Yung team song natin, bakit healing galing? Hindi tayo nagpupumot ng kalaban. Gusto ko
2: yung... Oo!
0: Ayaw!
2: Yung isa!
3: Terebi, bawas sweldo.
4: Bawas sweldo! Huwag
2: mag-aalala, mga kalamaw.
0: Okay.
2: Yun!
0: Sige, mga Lodi Cakes, bago muna yan, balita-balita muna tayo bago tayo magtuloy sa ating Bayod Galing. Ang ating Bayod Galing products ay number one na po sa Pilipinas!
4: At naging match made!

0: ating Bayan Galing Season 2.
1: Buto po ito, marami po tayong mga pagbabago na mangyayari sa ating istasyon na DZEX N26, kung saan may mga bagong mga magmamanage ng ating istasyon na ito. Isa sa mga gustong pong ano dito ay ang future ng ating programa. Sa punto po ito, ito po ang ating final season. May next season tayo sa susunod na Enero.
2: Yes.
3: Final season. Tapos may next season.
1: Yeah, aray final ko. Season po pinatay.
2: Yes.
1: Next season na. Pero at the same time, ito ko yung ating final season finale natin, pasabog.
2: Yes, pasabog.
1: Eh ako mismo mag-negotiate kasama ang buong Cool FM team na ang Bayot Galing final episode, season finale rather, ay masasay mukas sa 99.5 Cool FM.
2: Aray ko.
1: At Cool FM Kalamba.
2: Ay, ah!
1: Kalamba. Sa 97.7 SF Radio. Sa 93.1 News Radio.
3: Fire in the house! News Radio. Ano sa tunod?
1: At pati na rin sa MSA Radio at AFC Radio. Ang final season natin, I will negotiate with them para i-air natin ang final episode.
2: Aray
1: na simulcast sa 6-7 stations nationwide.
2: 6-7!
1: Ibibenda natin ang ating Bayot Galing products live from 9 p.m.
2: Yes.
1: 10 p.m. Isang pasabog na isang oras ng pasabog.
2: Aray ko. Aray.
1: Galing.
3: Akala ko yung delikadong time slot na 9 to 11.
2: Na. Hell no, bro. Hell no.
1: Alam mo ko, Jill and Bisho.
4: Gio. Baka kasama ba natin si Doc Adam?
2: Doc Adam?
1: Baka naman, collab naman tayo.
2: Tumoy! Baka
4: naman, Doc Adam!
2: Ay!
1: Kasi wala namang kwenta-kwenta yung kanyang healing technique. Yung vaginal. Tanginan.
2: Aray ko.
1: May 3-4 pills na.
2: Ay! Yow. Vibrator pa talaga. Ano?
1: Hindi pala siya vibrator. Ano siya? Gap.
2: Nah.
1: Ay, hindi ano siya? Pampamoist ng pussy.
2: Oh! Ay, pampamoist ng... Pampamoist ng pussy. Ay, hell no.
1: May nag-ping sa akin sa chat. Sino nag-ping?
2: Sino yun? Ghost ping to. Nako mo.
1: Wait lang, announce ko muna dito. If walang conflict, next week, Friday, final season, tago na wala yung keyboard ko.
2: Damn. Ayan ang tunog yan, wow.
1: I see finale, Bayot Galing. From 9 to 10 p.m.
2: 9 to 11 p.m. Muscle memory.
1: FF Radio, MSA Radio, News, ASP Radio.
2: Yun tunog talaga. Oh my god.
3: Ay!
2: Aray ko.
1: Yun. So nag-request na ako sa kanila. Okay, bago

0: ano na sang na pambili ng studio album kay Anaran.
1: Wala ka ng pang
2: wow! Pag ka ng 30.
1: Wala ka ng pang subscription kay Andy po.
0: Ha?
3: Aray ko! Ayaw!

0: pansintala. May bagong produkto po ang ating Bayot Galing.
1: Ano?
0: Ang Bayot Galing MSA Gatas Playboard.
2: Wow.
1: Wow, limited edition.
0: Natural na natural na MSA Gatas. Galing some natural flavor ang kanyang itlog.
1: Ayaw! Ay, wala akong kumain.
2: Teka. Kung papayag kami, magano. Eh, agree ako dyan.
1: Sa next week. Sa next week, guys. Sa next week.
0: Sa mic ko.
2: Okay.
0: Ina niya, pag spelling ko ng pre-apple, naging P-apple to me ito.
2: Ano pa naman?
0: Okay. Consult, okay. Hi, Gio, masakit. Ang sakit sa tiyan ko. Anong solusyon meron dyan? Bayot Galing oil, always na yan.
2: Yes.
0: Wala na na magbabago dyan. Basta Bayot Galing oil.
2: Yes.
0: Ang sunod na yung mga konsultan ninyo, mag-type na kayo. Eto pala, and tumawag, Ian. Ian ng ano, ng gumamit ng Sipanyawa, no? Magandang gabing, Ian. Ian? Oh, walang signal si Ian. Sayang, baka marinig natin nyo ang ano,
3: mag-aray ko. Ano,
0: okay. No, sige, magkonsulta na tayo dito habang hinintay ko kayo ang inyong konsulta. Ang ilang live, ano, live stream yan, naglalag. Ayun.
3: Aray ko.
0: Yeah,
3: may pambihirang course to.
0: Mamayang 12, pupunta ko ng mall, pupunta ko ng ng terminal, papuntang Pulong-Mulog, tawagan ko si parents, padalaan ako. Okay, noted! Meron akong plan. Kaso nga lang, Migs! Wala akong pamasahe bukas.
3: Aray ko!
0: Gagastos na 100 ko po. Pamasahe pa lang, warranty lang. Dahil lang sa warranty, potek. Kailangan ko muna ito i-replace to. Same unit.
3: Aray ko.
0: Ipa-trial testing na. I-trial testing, we, para sure na kagana siya. Bakit?
3: Tapos.
0: Okay, so, tayo po na yun. Wala pa naman siguro nagtanong, wala naman nag-i-consulta na yun.
3: Ayan na.

0: Eddie.
1: Ano klase yan? Yan, panglagyan nyo yan ng bayot galing oil yan.
2: Ay, yan!
3: Aray ko!
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng bayot galing products, bayot galing oil, bayot galing condoms, bayot galing lahat ng mga bayot galing products. Siyempre, ang Drive Max. Kay number one yung Drive Max, pampatigas. Effective, tested by Winmain 400.
3: Aray ko!
4: Kasama na po ba yung ano?
1: Tayo ay magbabalik sa atin ng isang bayot galing pagkatapos ng isang minutong commercial break.
4: Bayot galing!
3: Aray ko!

Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.

0: bansa ang ating bayod galing live ay kibol. Okay. Meron tayong customer po natin ng isang testimonial ng ating produkto. Walang iba kundi ang ating nag-iisang DJ NEC.
1: Nek-nek mo. Nek or chocolate? Nek!
2: Nah.
0: Nek! Ay, yung nek, diba? Yan yung...
1: Nek! Context nga pala dun sa ano, dun sa bote, dun sa boteng brr patatim. Ang laman nun, bayat galing i...
0: Tama! Tama!
2: Aray ko!
0: Eh, testimonial tayo, testimonial tayo. Mr. NEC or Nick Nick mo?
1: Yes sir, Nick Nick mo.
0: Yung isang tanong ko sa'yo is, ano yung testimony mo sa ating produktong bayot galing? At ano yung mga gustuhan mo sa bayot galing na wala yung healing galing?
1: So, ang testimony ko po kasi, yung ano ko, actually hindi ako ha, testimony to ng iba. Di ba yung sinabi ko noon, yung friend ko, nung pinasok niya yung ano niya sa loob, yung lumabas. Tapos ininom niya yung bayot galing oil, tapos ayun, gumaling na siya. Instead na yellow yung lumabas, puti na yung lumabas.
0: Very good!
2: Aray ko!
0: Tapos,
1: kaya maraming salamat, bayot galing!
0: Meron kang experience ang paggagamit ng bayot galing?
1: Siya nga pala yung ano, may side effect nga pala yun, tawag dito, yung ano, yung puti, inahalo yung ano, dilaw. Kaya inom kaya ang suggestion ko sa kanya, dapat inom siya ng inom.
0: Parang may diferensya ata to sa Otin, magpa-drive max mo lang yan.
1: Meron na tayong clip.
0: Eh,
1: baka sir, doon mo dapat yan.
0: Imbes, ini, kasi diba, diba, lumalabas puti at saka yellow. So, pwede, kaya nyo ng drag max, mag-grow na naman ng isang oten. Para da, para pagkabigitan yung puti at yung pan, yellow.
1: Sabi daw niya sa akin, ang tinitake daw niya kasi Gaviscon.
0: Obo, bakit Gaviscon?
2: Aray ko.
0: Bawal yan. Aray, sabi dun niya, diba? Kung mga lalaking gumagamit ng pills, kung palaki ng dede nila, bawal yan.
1: Tawa na daw kasi niya, ang dahilan daw niya. Ang palusot daw niya, kaya niya umiinom ng Gaviscon para maging ano, para mas pumuti yung puti na lumalabas. Eh, walang epekto.
0: Speed, I need this.
2: Aray ko!
0: Thunder! Nalagi! Ay, bayot galing! Ang sakit sa tiyan ko! Sinabi ko na kanina, magbayot galing oil ka! Nick, yung karatera mo, hindi na
2: kumagalas! Aray ko!
1: Sige, gagamitin na lang namin pamasahe kesa painom. Thank you.
0: Okay. Pumanayan, as always, tayo po ay nagpapasalamat sa ating nag-iisa nating testimonyan mula kay DJ Ken. In fact, sa susunod natin na season, magiging bagong host ng Bayot Galing si DJ NECG.
2: Aray ko!
0: Ikaw, ano masasabi mo sa pagiging bagong host ng bagong season ng Bayot Galing?
2: Apat na yung doktor.
1: Ang masasabi ko lang, galing Bayot.
0: Okay, mga Lodi Cakes. Kamusta naman yung yung babae na pinasukan niya? Okay naman siya?
1: Ay, ano nga pala? Good news! Buntis na siya! Let's go! Actually, 2 months old na siya nung sinabi ko sa inyo na pumasok yung isa loob. 2 months na siya. So, congrats! Gender reveal na lang iniintay
0: yung bata
1: namin.
0: Yung bata ba? May yellow ba?
1: Mix siya Half yellow, half white. Halata naman sa ngipin.
0: I need this. Ayaw! Mesa yung camera mo, hindi na gumagana.
1: Narito na naman tayo, Mix of speed! Mix of speed!
0: Nag-freeze si MSA sa akin!

0: Ano, para matawas, para tatawas na.
1: Ang edits ay publiko. Gusto niya, gusto niya.
2: Ganda kung sino si.
0: Ay nagbebe sa aking Instagram, putang ina.
3: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
0: Yes!
3: Yes! Yes! Yes!
0: Para tawanan kita ni. Yung mga classmates ko. Letter C. Ang nakita ko sa my

0: Vincent ulit.
1: Ha? Yes! Ay.
0: Ba't ka umaalis? Ayoko nang umaalis.
1: Oh, hindi na gana.
2: Delay. Wait, delay pumasok. Delay.
1: Ayaw pumasok eh. Ayaw mo to. Alam mo na.
3: Kaya niyo po.
4: Ba't nag-zoom? Ba't
0: nag-zoom? Okay, may 1 point na ako sa pagpatawa sa iyo. Round 2! Sige, labas mo na! Big!
2: Yung alin?
0: Patawanin natin patawanin.

0: Parang hindi.
1: Pangalan ng illegal life.
0: Ayun, ito. Lost media dapat to eh. Dapat to eh, pero nandito sa gallery. Etang yan.
1: Ang inang yan. Oh, ito na. Ay, gago. Gusto ko i-play. Gusto ko i-play yung ano, yung pinaplay mo kanina, ano?
0: Ah, yung ano? Yung ocho-ocho.
1: Oo, yung ocho-ocho niya. Tingnan nga.
0: Wait lang. Ito ba yun?
1: Ayun.
0: Tingnan ko nga. Ayun, nandito pa yung link. Okay.
1: New links.
2: Kaya niyo po ba mag-ocho-ocho? Ocho-ocho?
1: Hello!
0: No! Wala na! Tapos na dito! No!
3: Naku po! Wait lang, hanapin ko pa nga
1: yun. Sandali lang. Paborito mo naman ni MSC si Ben Hor Abalos.
0: Oo, si Ben Hor Abalos, yes. Number one sa balota, amen. Ay. Sayang.

0: sabing apology, sabing apology. Okay. Amon, paano natin tawanan to? May idea.
1: Sige. Wait lang, medyo na busy ako. Nagja-job hopping ako sa job street.
0: Nagja-job ano?
1: Job hopping. Baka akala nyo, ano, ay, wag na.
0: Wala, tibay yan. Ang tibay ng batang yan, tang inang yan. Parang hindi pa nagpapakita ng paanong 2020.
2: Tubol!
1: MSA, tanong ko lang. Tanong ko lang, MSA. Ano ka ba ng... admin ka ba ng Klook? Ba't laging pa yung nakikita ko sa ads?
3: 95.9 Cool FM. Mapapakul ka rito.
4: Ayoko!
5: Admin siya sa kasi ng ano, ng tulasok.
6: Aray ko!
0: Ayaw!
4: Ayaw, cool! Bata pa ko, cool!
1: Wait lang. Tawa ko ng tao sa inyo.
5: Testing 1, 2, 3.
1: Ayun na.
4: Ayun na.
1: Muntikan na.
4: Ayun na.

0: Debbie. Huwag kasi kumain ng kamote. Ito ka ng utot. Amoy na amoy dito sa binangon, ano? Ano ka ba naman?
1: Uy, putang ina mo, Adam, hayop ka.
2: Uy, bunganga mo, Rodney, huwag mo kong autistic.
1: Putang ina mo, Adam, hayop ka, lumayas ka, gago ka.
2: Tangina mo, Rodney, hayop, papatayin kita.
3: Huwag niyo subukan ang murahin ng drama, mga palastas. Ito, hindi pwedeng murahin pangaso sa pera.
4: Isang mahalagang paalala mula sa TGF Department.
5: Nang joke na yan, galing yan sa kaklasiko.
6: Aray ko. Tre! Ano ba yan?
7: Hoy, batang baho ko na kuya.
8: Hay nako, ilang araw ka na kasi di naliligo. Di tuloy magagamit shower natin.
7: Eh, naligo naman ako nung isang araw eh.
9: Ano ah, kaya pala.
10: Akong kuhaon ang pagkatahong sa imong pagkababay.
11: Ayokoy! Ayokoy! Masapta!
10: Kay buangod na pagkababay, kiningaangay ka din mo.
11: Ayokoy, sakit ka. Ayokoy! Ayokoy!
10: Akong hubuon ang imong panty. Kiningaangay ka din mo.
6: Gagawin!
10: Nakautot! Bastos! Nang lamyat ang igit! Di na ko! Yan! Yes!

0: CVF
1: Manila.
2: Tama na, surrender na kami.
3: Jepoy Dizon, ang pangalan ng pagkakataan mo. Kita mo. Ang ina mo.
2: Uwas
3: ako ng pinya. Ang ina mo. Tingnan mo nga bahay ko. Bilay siya.

0: Must have been the wind. Must have been the wind.
1: Must have been the wind, bro. That wasn't me, gay.
0: What? Oh my god.
1: That wasn't me, gay.
2: Oh my god.
1: Ano fresh ng Discord?
2: Nasaan ba yun?
1: Ito, ito kasi yun. Malaking investment tong keyboard ko to kasi it's the second keyboard I fucking bought and it's the less expensive one. The fact I bought this with 1,000 pesos, this is a testament to the sellers of those mechanical keyboards. Na kamatay lang.
3: Ang joke na yan, galing yan sa kaklase ko.
1: Yung tawa niya. Wait, okay.
0: Ayan!
1: Hindi na lang bubasok tayo mag-iisa natin nag-iisang Bayot Galing Show.
4: Yes.
1: Simula ko. Sa Biyernes, sa Biyernes, sa Biyernes. December 26 after
2: 10/26
1: Demokas tayo sa Cool FM, sa DZEX, sa SF Radio, sa MSA Radio, sa News Radio, at sa ASP Radio. Kasama po ang GMA, Kapamilya Channel, A2Z, TV5, RPTV, Net25,
4: Arayin ko.
1: Lahat ng
2: Mga kabayot, lipat muna ako ng room dito sa TGON. See you sa susunod na kabanata ng ating buhay.
1: Wow. At,
4: wow.
1: Mon, any last announcements?
5: Ayan guys, so last... mga kaibigan, mga...
4: Hindi pa tapos.
5: Hindi pa tapos, apat kayo. Ay nako. So mga kaibigan, so dahil po sa mga nangyayari recently in the real world, nasa ano, sa outside world, wow, PBB. Baka hindi niyo na ako maano sa Cool FM, makabihira na lang kamo. Kasi ngayon professional ano na ako ngayon, professional tambay.
1: Nag-jump na siya yung nightmare ni Opus.
4: Wow!
5: Yes! Nightmare ni Opus.
0: Ay,
4: aray ko.
5: Magandang panaginip ko talaga. Ano, soon to be alipin na sa lape. Charot!
1: Baba!
5: Pero ayun, mga kaibigan, sooner or later, baka hindi na tayo magkikita, kaya subaybayan nyo po yung yung final episode ng Hangout with Mamon. Season finale ha, kasi hindi po natin masisigurado kung tapos na talaga ang Hangout or ano. Kasi alam nyo naman, nag-finale na ang Hangout tapos biglang ano, biglang bumalik agad eh, no? So, di nyo na lang malayan, mag-comeback ulit or mag-ano. So, subaybayan ninyo. Siguro mga ano, mga 8:30. Tama-tama din kasi simbang gabi ko mga alas 7.
4: Mm.
5: Or mga ano, mga 9. Para nine meron 11. Tayong ano, meron tayong oras. 9:11 sa Cool FM, tapos 12:01
4: sa
5: 11:01 sa ano, DZEX. O, abangan nyo lang guys. Nakakamiss eh. Okay, shoutout po kay Junjun sa Cebu.
1: Pinapos na ko lang tayo. Sini, magtatanong tayo. May galing. Maraming salamat. Uy, binaril si MSC.
4: Aray po.
5: Binaril yung pa.
1: Sa ating final season finale po ng ating Bio Jelly. Namatay si MSC. Ito lang sa ating nag-iisang Bio Jelly number one show sa bansa.
5: Woo!

0: anywhere. Year.
1: Ang Burr Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. EO51CA number. Only be upon the advice of baby dangerous to you child.
2: May solusyon na dumarte ang bakamit mong walang katulad.
3: Sir Bar!
2: Mag-enjoy sa labas, hayahay ang buhay.
3: Yes, Sir Bar!
4: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya noodle mi goreng, 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Mark!

0: with regular
1: system use. Smell it, fill it, share it.

0: between ka.
1: The alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Myra E. Aming between ka. The alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
4: Para sa anak niyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente, aho, kuryente, barang Pilipinas at Mindanao. Sa appliance radio, washing machine, at for energy light sa kuryente. Energy light sa jumper, our energy light, apat-anim siyam.
5: Bakit ang hit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue buhok para mawala hapdi. Paahit na. Walang hap Gillette Blue dalawa sa hapdi.
6: 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue Tooth from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Ay, eh, pero pala. Ayan!
1: Carla Estrada, ikaw ba yan?
0: Lala. Kabira. Ladies and gentlemen. Ano ba yan? Grabe ha, ladies and gentlemen. Nagbabalik na tayo. This Friday. Ako po si MSA. But... Tama naman pa. Siyempre. Hashtag po mo natin for today. Ipotok mo. Ayun, nakasulat ka. Yes.
2: Tapos na yung ban mo sa DZH. Ang iniiri mo yun. Siguro na yun. Yung show mo.
0: Ah, show ko.
2: Show mo yun. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, telebabe yan eh.
0: Oo, oh, telebabe. Pre, telebabe. Ay, telebabe sa po.
2: Telebrave.
0: Ano ba yan?
2: Oh my God.
0: Tere ba?
2: Yung nickname.
0: Gago. Ay, kalina. Pinalit yung nickname ko.
2: Kulot official 100.
0: Ba't naman kulot? Pambira kayo. Anyway. Ito ang may isa tabi, naku!
3: Eko?
4: Subweta, Teddy, Corpus, Ryan, Bang, Amy, Ben,
0: yan na naman, yan na naman.
1: Yan na naman nagsalipat sa DZ. Ito
2: ko sa inyo, ang ganda ng nickname
0: na
2: yan.
0: Ala! Agay! Agay! Wait lang.
2: Nakakatawa na ito, narinig sa radyo. Sa, you know, sa 89.5 radyo.
0: Patay! Wait. Oh, no. Teka.
2: Ganda ng prank.
0: I-upload ko na lang. Pambihira.
2: Bakit?
0: I think may nakalimutan na. Hindi na nasali yung aking main. Ay yung isa. Patulog. Ay, ano naman?
2: Naman tayo.
1: Sino ba naglilipat sa DZE?
0: Oo, sabay nilipat.
2: Pansin yung busy na tulog na baby, 300 hours na.
0: Oo, 300 hours na nga. Grabe.
2: 9,000 ang babayaran mo, Egmes, eh.
0: 9,000? Alala, ina, 9,000? Babayaran ko?
2: Ilang mo kasi yan. O yan, magkano, ilang hours ba ang 300 hours? Ilang minutes ba yung...
0: Laki-laki ng putan.
2: I-calculate mo muna, ilang hours ba yung ano, ilang minutes yung 300 hours? Diba? Ano yan? 1,800 minutes yan, diba? 18,000. So, ano yan? Divide mo yan sa 30. Divide mo yan sa 30, ay. Divide mo sa 30, ayan. 30, ayan. 30. Ito na nga, calculator mo tayo. Mag-mat mo na tayo. Mathematician tayo. Okay, 800 divided by 30, 600. Ayan, 600. Yan.

0: Oh, gaganda nga.
1: Bawal installment sa bayad ng PC for pre. Eh. Legit, dapat in full talaga siya.
0: Oo.
1: Uy, hindi nakita ko si Arnie Terrapin. Ako po. Legado.
0: Ba't ba may TGFMA pambira? Bawal installment, aray ko po. Patay.
1: Hindi, yung 9,000 yun, hatingin namin yan.
2: Patay nga.
0: Na, alala.
1: Hatingin namin yung, ano, yung 9,000 na yan. Hatingin namin
0: yan. Oo.
1: 2,000. Pero 2,000 na yan, ibiwi kayo. Tapos yung divided na yan, cellphone ko, cellphone ni TCP. O, diba, solid, legion. Eto.
0: Okay, wala. Eh, ayaw nga
1: naglalag. Kaya, eko-eko na yan. Prang, ano na yan? Legit, ano na yan? It is what it is na yan.
0: It is what it is. Patay, hindi pala na reklamo. Gabi ang...
1: Ang totoo naman, hindi naman yan pupunta sa bulsa ni ano? Bulsa ng Cool FM. Pupunta na yan sa bulsa ni Yo yan eh. Gawin namin yung representative contact. Oo! Oh. Ilagay nyo na, ilagay nyo number ni Emma Rosales dyan, ako masabi sa'yo. Bawag na yan eh.
0: May bumabalik, ay. Sino nga to, si Kien? Ay, pambihira nga, bumalik.
1: Pass in, chat one.
0: Ano yan, ano yan? Chat one. Ah! Oh my God! Kiriribra?
1: Okay, so... Kahapon kasi, actually nakita ko yan sa BP. But basically, TLDR, lahat ng mga ginagawa ng IBC na yun, ang gagawin nila na yun is yung DWAN gagawin nilang Radyo 13. Tapos maraming i-revamp na newscast kasama yung morning show, of course. After that,
2: Ada pa ba si Tita Chop?
0: Sherwin is lava. Ito tinsupeta. Tinsupeta
2: gago.
1: Yan kaibigan ni Terebi, pre. Yan yung kaibigan ni Terebi.
0: Tama. Teka nga.
1: Hindi mo ba na-realize? Hindi mo ba na-realize yung nickname mo, MSA?
0: Yun nga eh, buisit na nickname ko.
1: Future,
0: ano gayon? Eh, bawal na mag-camera. Ay, gago! Oh, yan na naman.
2: Yan na naman.
0: Sagay yung mind cam. Ay, hindi pala, re. De. Mag-ano ako? Flying gorilla. Yung inang yan. Ay, ba't hindi kong iwan ko?
2: Kala mag-SMP na naman. Mag-ano na naman tayo. MSA.
0: De. Mag-hide na naman. Flying gorilla. Ay, hindi ako maka-video. Ayun.
1: Flying gorilla.
2: Hey guys, it's me, Flying Gorilla.
1: Brain rot na naman yung binilalaro niya, pre.
0: Luma-luma na, pero puntang gala.
1: Last time ang nilaro mo MSA, ano yun na, Five Nights and Epstein's. Na yun, yun na.
0: Ano ang masyadong mahirap
2: ko?
0: Pabilis na pabilis to, level by level. Saka ba hirap? Abihirap.
1: Huwag nyo tanggalin. Ito. Huwag nyo tanggalin si Sherwin Islava. Huwag nyo talaga tanggalin. IVC, huwag nyo tanggalin Sherwin. Yan. Wala pa yung chikas ni Terebi. Ako masabi sa'yo. Gusto nyo ba ng laro? Alam ko yung laro eh. Sabi na eh! Pop Ninja!
0: Sabi na! Pop Ninja lang laruin! Ba't naman Pop Ninja?
1: MSA yan ang
0: laruin mo
1: next time. MSA, laruin mo yun. Ang laruin mo next time. Pop Ninja.
0: Ay na, bawal ko itong pakita to sa aking ano. Gago.
2: Ano daw?
1: Blur.
2: Ano daw? Ninja?
1: Oo, oh, Pop Ninja eh.
0: Oo.
2: Ano daw? Kala ko Fruit Ninja, ano pala? Ninja?
0: Gugu!
1: Solid 450 na.

0: Si eh
1: Ang
0: hindi.
1: pera.
0: Sab, magkano yung pera nyo kanina bago kayo nag
1: Wala na ako na recommend dito sa laro na to.
0: Ilan naman ng wallet mo before ka nagbili? Yan yung tanong ko, ano, yan yung tanong ko sa 500. Pagkano nagastos niyo? 450.
1: 450?
0: So, 50 na lang naiwan.
1: Taray ko. Agoy.
0: Isipin, magkano nga yung wallet mo? 500 din, no?
1: Lang.
0: Tama ba? 500 din yung kay TCP. Tama ba?
1: Magkano? Laki naman. Ay, laki daw.
0: Ah, 225 kayo. Or 52.
1: 225 each, grabe.
0: Buti ka, hindi kayo na zero sa ano eh. Hindi kayo na zero eh. Hindi, parang may nalaman ako kanina eh. 20.
1: Ano nag-maintenance? Anong bangko nag-maintenance? Agoy.
2: Anong maintenance?
1: MSA Bank.
0: MSA Sperm Pop. Alam niyo, may video eh. Nag-usap kami ni Kuya Pao, isang busy lang kami dun sa news radio. Gumagawa ako ng project that time. Nag-usap kami ni Kuya Pao. Sabi daw ni Kuya Pao, may business idea daw siya. Siya alam mo sinabi niya, sperm bank ang puta. Sabi ni Kuya Pao, si Kuya Pao mismo nagsabi sa akin ha, hindi ako nagjo-joke.
1: No way bro.
0: Kaya talaga kami, one-on-one.
1: MSA Sperm. Sperm.
2: Ito na title ng ano, ng MSA show.
1: The hell am I seeing in this?
3: Grabe. Gago.
1: Inuuning. Ano ba to?
0: MSA, I wish you the best sa show mo na yun. Sana di ka magtae. Amen.
1: Na, anong magtae? Diyos ko. Ang pira to. Anyway, ano ba yan? Ano ba natin to ano to? Ako dito si Tipi Kerry. Ah, alam mo ba? Si Jisong Tito. De joke. Dito yung Tito. Ang
4: suport ng MSA Bank ay MSA
1: Sperm Bank. At gamitin ng discount, iputok mo MSA. Para magka-cash back. Opre. Pwede kayo magka-cash back. Lagyan nila na ng discount. Ipatok mo MSA. Bago. CFC. Pambira to. Ito si Epstein. Palagin ko ngayon sadali. Pusang kalate. Ang dami na nagbabago to ah. Tamo tong isa. Gago. Yung Remus Archives. Hingi na talaga. Diba, ba't sa naglagay ng Epstein sa kanyang mukha, sa kanyang Facebook profile? Ang ina isang archive. Tapos Epstein ang gabi. Sino yan? Wait lang. Wait lang, excuse me. Teka, sino yan? Pabira yan. Send mo daw context, sabi daw niya. Ayun. Ah! Gag! Gago, Pitus!
2: Ba't yung pinos yung mukha ni MSA dyan, gag?
1: Ba't yung pinos yung mukha ko? Oh, no! Gago.
2: Nalala na ito, guys. Naalala niyo to guys, yung sa GMA show per show.
1: Chris Aquino.
2: Yan yung kay Chris Aquino. Tapos biglang ano, na-shoot sa maling ano. Napunta sa backroom. Napunta sa backroom, Yasmin eh.
1: Anong babasahin ko? Ang gamit na babasahin ko yung nasa message.
2: Pag dito sa ano.
4: So basically, ako na lang magsasabi ng context.
2: Mm.
4: So basically, si Remus Archives, in the first place, yung chat lang namin is, parang casual greeting lang gano'n, hello, kamusta, okay lang gano'n. Tapos after mga 4 days, parang na-shock ako, tapos, parang na-shock ako, akala ko, ang account ni Remus Archive na hack, tapos na ako ba, I wondered like, ano daw kami, basta magsabay daw kami mag, gano'n. Wow!
1: What the hell? No! Magganong-ganon, oh my god! Alala! Diyos ko! Pati yung isa pa, hindi ni Sab. Wow! Natuwa ang aking B6, Agoy. Ay, nasa akin ba yung natuwa ng aking B6?
3: Natuwa ang aking misis.
1: Yun. Natuwa nga naman. Ay! God! Muntik na makita to.
4: Pabdi. Sa amin ni Remus Archive, hinanap ko kasi kasi sabi ni Remus Archive, nasa labas yung kapatid niya, may pinupuntahan. Kaya tinanong ko si Remus Archive na tas ang sagot ni Remus Archive, sabi niya nasa work pa daw, tas sa last nito sabay daw kami mag ganun, sabay tayo.
1: Oh my god, amoka alala. Sabay-sabay daw mag, oh my god, mag, na, uy! Nagsendan din. Alalala. Silence is always the best answer. Bingo plus FM, ay ba? Mali pala.
4: Ito, Binitarity. Eto iPad.
1: No, alala. Kita.
4: Eto iPad. Anyway, so ang ginagawa ni MSA ngayon, nagsascroll siguro siya sa IG Reels, nagsesend ng mga reels na kasi yung meron sa IG Reels ni MSA, yung mga like, ninja.
3: Itim na lalaki na nagtuturk ng kanilang booty checks.
1: Oy! Wait lang. Oh my god. Did you sleep? Narinig ko yun. No! No!
4: Mga nakikinig na representative ng Maycom, I am very sorry for...
1: Oh my god!
4: In behalf of... Tigun Call FM, I apologize, Wicom, for what I have said.
1: Oh no.
5: Hey, can I pay you? Okay. Hey, can I pay you? Diablo, what's all okay?
1: President Polo.
4: Miko, akala ko yung matawag.
1: President Polo, napatawag na.
4: Linggang, guling, chalinggang.

0: Ningango.
1: Oh!
0: Tamil English.
1: Oh! Wait lang. Oh
0: So
1: my God.
0: so I'm gonna create a formal statement pa.
1: Bago may tumatawag. May kabata, pre.
0: Tumatawag yung may...
1: Tumatawag ang Mikom. Hindi! Hala! Patay tayo dyan. Paunawa. Paunawa daw.
0: Paunawa po yung mga
1: kin. Ay, oo. Naalala ko yung last week, nagkaroon po ng sign tone ng D-Sec. Ang sign tone nila, yung parang, ano nga ba to? Na, ano, tumatawag? Ayun, tumatawag. Ay, mali ito. Yun, may tumatawag.
2: Sex tayo.
1: Ito ang pinakinggan ko dito sa file manager. Sa file manager. Tamayan ko kayo ng... Eko, pre!
0: Sinalin yan, ano yan? Yung sign to ng DZEX. Jammer yan ng ano? Jammer yan ng North Korea?
1: Ito yung off-air. Oo. Jammer ang putya. Tingaw.
0: So, kung nasa North Korea ka, tapos makikinig ka ng South Korea na FM doon ka sa North Korea, maririnig yan. Ganyan.
1: Maririnig nyo to. Ito talagang pinaka... Ano talaga dito? I-record ko pa.
0: Parang ano ba?
1: Kailan...
0: Parang masasabi
1: ko. Ito, ano daw dito? April 4, yes. April 4, ito na-record ko. Kaninang ano ka to? Oh my God. Madaling araw pala, kaya pala. Oh! Ba't na pa po? Oh! Oy, guys! Nga pala. Ito mga fans ng Beanie dyan. Be ready for the Beanie's Coachella performance. Teka lang ah. At i-update ko lang to. Grabe. Bago daw ano daw ah, release daw.
0: May papa-request ako sa inyo ano, MSA ka?
1: Ah, sige ano, sige Staro, sige.
0: Sige mo yan.
1: Go ahead, go ahead.

0: confirm bang sa ano sa ibang branches nationwide.
1: Ang Swift code ng world? Prime ay MSAZAXPHXXMM.
0: Kusang gala yan. Ito pala, pinalabas pala sa IPTV ng Coachella. Uy, balapit na yun. Ito nga kung kailan nga sila nagpa-perform. Mahala na sila. Napanood ko lang ngayon. Ah, excuse me.
2: Live mula sa DWBL Studios. 9th floor.
0: Ang bihira.
2: MSA Sperm Bank.
0: Ito na, malapit nang bumalik ha. Ano daw ha, bukas. Mga lahat ng livestream will be open. Lahat ng Coachella. 7 a.m., 8 a.m. Mga bukas nila bukas yan. Madaan ng umaga.

0: Main stage daw, 7 a.m. magbubukas ang live sa YouTube. Hindi ko sure, baka meron din naman sa IPTV, guys. Hanapin nyo na na. Kala nyo naman. Ilang bang code yan? MSAZEXPHXX MM69420102.
1: Ano to?
0: And yung main ko yun eh.
1: Reference number yan eh.
0: Reference number ata yun, pre.
1: Reference.
0: Pabira. Oh my siguro, god.
1: Siguro kung makagagawa ako ng ano, ng fintech sa ano, sa Play Store.
2: Ano yung TGF, pre?
0: Bakit? Ano yung TGF?
2: Ano yung server niya? Ano ba to?
0: Yun nga eh, di siya
2: marunong. Ang MSA, ha ha ha ha ha.
0: Ewan ko sa kanya dyan. Wait, na yan.
2: Alam mo, nakikita ko dito.
0: Hmm.
2: Baho ni MSA, ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
0: Gago.
2: Meron pa isa, meron pa isa.
0: Meron pa.
2: Ito, nakita ko to eh. Saan dito? Dila sa plato ni MSA, dinilaan yung plato.
0: Dinilaan ng plato ka? Dinilaan ng plato?
3: Adam Orlar Grocery Store. Bili na rin ako sa grocery na to, taon.
2: Marinig mo yun. Wait lang. Nakikita ko dito sa ano eh, sa chat niya. Mga AI slap niyang ginagawa, pre.
0: Oo. Diyos ko.
2: Si TJ! Si TJ! Gumawa niya, please!
0: Yun nga! TGF!
2: Gumagawa ng abuse!
0: Gumagawa talaga ng abuse eh.
2: Si TJ gumagawa ng child abuse, TJ! Anong ginagawa? Ano na sa kukote niya, T?
0: Did he updated my MSA official one server to my announcement? What the fuck was wrong, bro? No. No, even my server, bro. Ginamit niya. Mapupunta lahat ang mga announcements ko sa kanyang TGFM.
2: TG to eh.
0: Bro, ano yan?
4: Babasagin ko yan, cellphone na yan. Puro ka ka Roblox, gusto mo sakin kita!
0: Dago!
2: Kung anong ginagawa ni TGF, pre, ano ang nasa utak niya, te?
0: Ang bihira yan. What the fuck?
2: Bakit TDR King RG Force RTX
0: 3018? Ano ba yan? Kaya hindi ako sumasali sa server. Baka matabaw na ng mga server ko eh.
2: Delikado, ti.
0: 100, ayaw ko malimit.
2: Server niya, pre. Pagka siya ko ma-report.
0: Oo. Pa dito.
2: Wait lang.
0: Kasi ito naman, si skeleton puta. Pinag yan. Ano nakikita ko ngayon? Pati lechon manok? Pati yung Adam Aurelar lechon manok?
2: Ay, release niya, pre! Ang putulan dila.
0: Gago.
2: Dedicated talaga sa kanyang gawa, gagi.
0: Bakit nahulog ang mga bata? Alala.
2: Ito yung pinaka ano eh. Ito.
0: It's like, oo.
5: Ang pagmamahal ng mga bata, 8 pesos lang.
0: Paghuhulog ng mga bata. Yung brand kasi. My goodness.
3: Grocery store. May bilhin na rin ako sa grocery na to, taon.

0: patay. Kailan to? April 9, kakapasok lamang pala kahapon. Ang GTA 5 ay mare-remove sa Xbox Game Pass sa April 15. Apektado po lahat ang Xbox One, Series X and S, at sa PC, ay wait lang, plus kasama na rin ang PC as well. Aray po.
1: Bakit nila tanggalin?
0: Ewan ko. They're gonna leave the service.
1: Ito yung reaction ko. Ito yung reaction ko, MSM.
0: Ano yun?
2: Nandito ako sa terminal. Pabili ka na ng Adam Aurel Relation Manok mamaya. Kapag oras ka bumili, kapag umibog madaling araw.
0: Tawa tuloy ako. Gago. Aray ko po. Legacy and Enhanced Versions. Aray.
1: Pero ewan ko lang anong ginagawa ni Adam Aurelier pre kung ano-ano lang pinagsiset niya bro. Anong gamit niya pre?
0: Grabe nga eh. Naging shabu na. Wala na po. Ay, magiging TGF shabu na yan.
1: Meron akong isisend sa'yo MSU sa chat. Tingnan mo yung chat.
0: GeForce RTX 3080 DDR King 10 gigabytes of VRAM Uta CDR King packaging. May wife. Ang ina may DBI.

0: Pagtagtag mo, di ba pag install mo ng CD Arcane na RTX 5080, pagkatapos sa araw na sira na agad.
1: Limit lang yan.
0: Open mo ng Valorant, sira agad. Ano, ano, ng computer, sira agad. Hindi, pag-install mo ng driver, ayun. Pag-install mo ng driver, masira na agad. Flicker na screen mo.
1: Oo.
0: Mga artifact.
1: Mas mga artifact sa iyong nasa screen.
0: Natatawa ako kasi ang nakalagay doon, 10 GB VRAM, may Bluetooth, Wi-Fi.
1: Yun nga, may Bluetooth pa, may Wi-Fi pa. Saan yung mabibili sa CDR King lang yun?
0: CDR King lang talaga yun.
1: Sino talaga? Lala. Ay! Magiging delay... Ay ka. Sige, sige.
0: Gaming laptop from a Filipino brand.
1: Kailan po ba magkakaroon ng CDR King laptop?
0: Ay, wait. Ang CDR King, pre. Nagbebenta sila ng ano, ng laptop. Yan ang sabi lang. Legit yan, pre. Tingnan mo,
1: ay, si dami ko
0: ba?
1: CDR King.
0: Present ko yung picture, nasa LTT forum siya, pero nakita ko, tingnan mo, pre!
1: Ay, oo! Nagano sila? Anong Aliware 17R4?
0: Hindi, pero gusto mo ipakita yung picture. Gusto mo
1: ipakita yung laptop. Ay, ito, kita ko na. Ayun.
0: Aliware!
1: Sagi na, literal, nag-aano sila.
0: Ano?
1: Aliware! Aliware, aputa!
2: Aliware!
1: Sino Aliware?
0: Meron palang ano, Threadripper 1900X and a GTX 1180.
1: High quality and plastic material long-term use. IPS TN display 6K resolution, 144Hz. Pabiray. Eh, tayo na may Threadripper!
0: Mechanical keyboard, pre. Mechanical keyboard daw, pre.
1: May mechanical keyboard sa laptop. Yan nga, nakalagay dito. Best mechanical keyboard. Abihira yan. Mga sobrang chunky yan. Mas mabigat pa. Aray. Asano pa dito?
0: PBRT announces acquisition of data blitz. Ay.
1: NVIDIA GTX 1180 Volta GPU. Sabi ng GPU, ako nga, no? 2TB NVMe.
0: Gusto mo makita ko, pero ako ipakita sa'yo,
1: pray. Ito, 6-pad cooling system! Inatalba lang yun? 6-pad sa 6. What the fuck? Wait lang. Ay, did, ay! Teka, teka.
0: Eh, prank yan. Pinupost ata yan sa Facebook.
1: Itong... Ay, pinupost nila.
0: Pero natatawa ako. Seryoso. Hindi kasi, alam mo ba, ano ko sabi, ano pa na ko sabi na taga-Facebook lang yan? Hindi na-release yung 1180 na GTX at mas lalo pa yung Threadripper 1900X. Legit, pre?
1: Legit nga? What the fuck? Wait lang. Ba't naman may CDR Blitz?
0: Nasa ano eh, nasa LTT forum yung picture ha, by the way.
1: Lagi na sa website ng LTT.
0: LTT forum pa.
1: Gago. Doon pa pala to. Ang inang yan. Literal niya. Aliware tata, Aliware.
0: Yeah, ano lang yan? MMA lang nila yan. Pero natatawa ko sa CDR King Aliware R4.
1: Aliware, R, yes, Aliware.

0: Na. The website is still broken though. Ay, ano to? Banda USB multimedia keyboard, 380 lang. May membrane type pala sila. Oh, nga, no, meron silang...
1: Get with the times. It's the best mechanical keyboard yun, Bri.
0: Ito yung nasa chat?
2: Gago.
1: Mechanical 6 pounds, that's horrible. Dude, get with the times. It's best mechanical keyboard. Tama nga eh.
0: It is the best mechanical keyboard.
1: It's Aliware, not to be confused with
0: Lala.
1: Patatawa talaga.
0: Ito nga.
1: Aliware. Fucking shit talaga. No?
0: Archive.org. Oh my god. 80% na e-bike dati, no? Mahal! 9,000? Whiskar USB micro SD mini speakers.
1: Kaya wala nang CDR King eh. Sinara na nila.
0: Oo. Oh, dati pa lang yun eh. We have Miniso at home. Miniso at home. Miroso!
1: Ito rin, Banda USB multimedia keyboard. Wow, hindi pala ito mechanical.
0: Membrane lang. Okay, Miroso! Hindi Miroso.
1: No, let's talk about CDR King, pre.
0: Miroso? Ay na talaga mga produkto.
1: Miroso! Ano ba yan? Hayop. Ito yung headphones mo sa susunod MSO. Yan o.
0: No? Yan nga. Yan ang bibili ko ba ano yung headphones ko bago. May ano pa yan guys? May tablet, may mobile phone, may portable TV.
1: Hindi po.
0: Carmin. Ano to Carmin?
1: Hindi siya yung Harvin ha. Carmin yan. Carmin ang puta.
0: Carmin. Subwoofer speaker. Speaker ni Terebi. Ah, yes. Ito ang magiging speaker ni Terebi. Ito
1: yung speaker ng 2FM, pre.
0: Mm-mm. Yung magiging speaker niya. Tapos ano pa? Transmitter ng DCE.
1: Oo nga, no? Wow, amplified.
0: BB amplified.
1: Antenna, wow. Tingnan natin yung MSC kung meron ganyan. Tingnan natin kung pwede pang DTV yan.
0: Hindi natin alam, kung hindi natin sure kung baka meron yan. Diyos ko. Ito ang lumang website dito sa CDR King nila, guys. Ito yung dati nilang na-capturean nila hanggang ano lang. Hanggang 2019 lamang ang end. Wala nang iba. Tinta sila ng case. Virginia Eco Bike. Malibuto Eco Bike. May curvy one notebook cooling pad. Oh my god. 30 lang ang mousepad. Hindi na gano'n yung picture. Broken kasi yung website nila. Panda Eco Bike. Idaho Eco Bike. Naalala ko pa naman itong California Eco Bike ito. Nakikita ko sa ano, 2019. Ah, wait. 2018 ata. Yun, I guess. Yun. Pati iba naman yung ano, waterproof. Waterproof. Okay. May multi-purpose bag. May pang iPad pa? Ha? Hindi mo paniwala. May iPad pa lang. May available pala. Kasabay. Ano ko kakasya ito eh. Kitang-kita ko dito eh. Waterproof iPad bag with iPad with pad shield. Amanga naman. May safety band pa sila. May infrared thermometer. Kaya lang 500. Ay, buti na lang. Nandito pa. Ay, wait lang. Wala na pala dito sa akin. Ah, sa Pinterest. Kaya lang naka-archive sa web.archive.org. Grabe to, ha? Ay, mga pini... Ah, may... Oh, woo! Grabe. Pabira talaga yung nasa sa ano natin sa side chat. Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Nakasla sa side chat. Gago ka. Gago. Ito sa side chat. Nakalimutan. Nakalimutan, nakalimutan. Masya siya nag... Nalala. Lumala, lumala.
1: Naghahanap ako ng products ng CDR King, pre.
0: Real. Ako rin eh. CDR King.
1: May nalaman ako sa CDR King.
0: Ito ba yung amoy Pepe 790?
1: Oh, alam ko to.
0: Ang kita mo.
1: Alala ko to. Meron pa dito.
0: Ito yung lumabas.
1: May nakita ko eh. Wait lang.
0: Ito yung pre. Amoy Pepe.
1: Kita ako dito MSA.
0: Bonuan. Ano yan.
1: Nakita ko eh.
0: Boneless bangus. Talaga ito pala yung full picture ng Amoy Pepe. Boneless bangus marinated milk.
1: Nalawan kasi ako ito. Ayaw no.
0: Sabi na. Okay. 3D printer. Nasa baba. Medyo pala ako, pero yun lang ako. 100K. Malam mo 3D printer? 100K? This is very old. Grabe. Kasi yung mga mouse nila. That's bad. This is old.
1: May nakita ako eh.
0: Pati yung e-bike ng CDR King. Grabe. Saka mobile
1: ko. Ito. Pocket wifi ng CDR King.
0: May pocket wifi nga pala sila nan. Grabe. Nokia ng era.
1: CDR King. Yan yung pocket wifi, Diyos ko Lord.
0: Pocket wifi yan, hindi yan Nokia. Pocket wifi yan, kapocket wifi. Ano na yan, 3G. Hindi 4G. 3G na po yan, 3G. Wala naman 3G sa Pilipinas.
1: May nakita ako, nagsasearch ako dito. Meron pa dito eh.
0: Ano pa to? HDMI dongle. Ang ina Google Chrome. Yung Chrome. Uy ah, paano to ah? Display receiver. Dinesan to sa screen. Oh my god.
2: Oh my god, the CDR King.
0: CDR King 64GB SD card. Dapat ano to ah? XE dapat to, pero HCP. Yeah, what the fuck?
1: Siyempre, naalala ko yung mga tablet ng CDR King eh.
0: Duration na isang buwan. Nakina isang buwan. Wala na. Disposable na yun eh. Ayan, ito pa.
3: Tablet.
0: Yung tablet. Ano nga ito? Ito parang Jelly Bean. Lumang-luma, no?
3: Parang Android 4 ata yan.
0: 4, yes. Yeah, parang. Parang. Parang naman Jelly Mobile eh.
3: Mas malala to.
0: Oh!
2: Seryoso to? Ba't may CDR Blitz?
0: Yun nga. CDR Blitz.
4: Sumpa.
0: Ba't may Blitz?
3: Malay ko.
2: CDR King bagos.

0: CDR yung blitz, tapos yung data blitz yung nabuhay. Nawala na yung CDR.
1: Ay!
0: Oo nga, no? Baka yung CRK naging data blitz.
1: Ayun, para.
2: Merger, diba kasi diba noon, nag-merger diba sila, no? After ng merger, technically, ang nangyari is ang surviving entity, CDR. Kaya yung nakita yung CDR blitz to, yun. Siguro is, diba nangyari, diba, dahil sa reputasyon ng CDR King, baka naging data blitz na siya. Corporate
0: blitz. Alam naman na yung reputasyon ni CDR King. Yung duration ng USB mga isang buwan.
2: Ito yung bagong cellphone ko, guys. Abangan nyo, ito yung bagong cellphone ko.
1: Ano yan? Oh Terry my god!
2: Sonic 2.0.
1: So... Cherry Mobile.
0: Baka yung Android mo yan, Android 2.3.
1: Oo. Tumatanggap ng card. At saka ito pa, grabe ah. Tangin na, may POS!
0: May terminal ng Maya.
1: May terminal
2: ng Maya. Alam ko, pinaka-last talaga ang alam ko, yung CDR King, yung pinaka-last branch na sa Robinsons Magnolia. Ito yung itsura niya that time. Ang itsura niya, wait lang. Ang itsura na yun.
0: Flexer na yung CDR King sa amin eh.
2: Ito yung itsura niya. Hindi na sila nagbibenta ng sarili ilang products. Talagang imported na lahat, halos.
1: Oo.
2: Wala na yung... Hindi ko na ito makikita itong... Ano tawag dun? Sayang talaga itong CDR King. Hindi ko na... Namimiss ko na talaga itong ito. Ay, hindi. Mali pa ito.
0: Wala na ba yung CDR King na RTX 30?
2: Hindi. Alam mo yung pinaka-solid dyan?
1: Ano?
2: Yung pinaka-solid dyan, ito. Ito yung pinaka-solid dyan, no? Ayan, no?
1: Ano yan, Ross? Ayan na naman! Yung Aliware.
2: Ang ganda ng pati. Meron silang unreleased GTX
1: 1180. ganda ng nila yung gaming laptop nila. Aliware.
0: Saka nakakita DDR5X.
1: Bakit pa nang RAM eh?
0: Tapos yung ito pa isa. Tignan mo pa yung CPU AMD
1: Threadripper.
0: Alam ko Threadripper pag server lang yan, patuloy na fast lang.
1: Oh, guy. Diyos ko. Threadripper.
0: Ganda ng specs sa 1180.
2: CDR King talaga, literal.
1: 1900.
2: Ay, alas 12 na, overtime na tayo.
1: Overtime na pala? Ayan. Aray ko po.
0: Overtime na.
1: Galit talaga si CDR King. CDR King, I love you so much. May miss ka namin. Ganda talaga ng mga miss natin. Anyway, stop, ladies and gentlemen, dyan po nagtatapos ang may sasabihin ako. Maraming salamat sa ace ka namin ng CDR King. Yes. At saka bumili kayo ng
2: Dubai.
1: Boneless.

Yes, ang boneless bangus. Ang bukas, magkita-kita na tayo bukas. Ito lang sa ating random talk show kung saan may CDR King. Ito ang may sasabihin ako. Paano sa inyo lahat? And good night.

0: Okay. Magandang gabi, mga karandom at mga kalamaw. This is MSA. Kasama ko po ngayon dito live sa Mickey's Sun Studio nga pala to.
1: Voltay Astro Studio 1 kasi.
0: Voltay Astro Studio 1. Yes. May nako. At ito ang may sasabihin ako. Live po tayo ngayon. Sorry. Live po tayo ngayon sa MSA's YouTube channel, MSA TV, at sa MSA Radio Simulcast, sa TGUN Cool FM, Cool TV. Mapapanood din yan sa Dealsat. Yes. Makikita niyo na lang sa screen. Nakapatay kasi yung video, pasensya na. Saan nga ba ito? Sa DZX. At DZX 1026. Still, SF Radio is still on suspended. Pare. Yan lang. Tayo magpapatuloy tayo dito sa TikTok test. Tuloy niyo na.
2: Thank you. You guys go. Ayun, pa-click. At since, ito yung round ni LTG. Ito yung round ni LTG. And that is the final round. Punta ka dito sa stage LTG. LTG. Bago tayo magtuloy. Bakit hindi mo binasa ang AU ni Katrus? At di niya binasa. Yan yung tanong ko.
3: Ulit-ulitin ko sa'yo.
2: Tamit pala si LPG na yun.
3: Lagi nga dalawa.
1: LPG, nakamute ka.
0: LPG, nakamute ka ata.
1: Nakamute ba ako? Nakamute mo.
0: Ayan.
3: Last deal. Hindi, ano kasi tao dito. Yung alam niyo naman naka PG rating tayo, nagbabasa tayo ng AU, parang awa niyo naman.
4: PG rated naman ata yun.
3: Oh, naka PG rated nga tapos mag-AU tayo bigla. Wag naman ganoon.
0: Grabe.
2: Ang gusto talaga ni Starus basahin ni LTG. All right.
3: Ayoko, parang awa niyo na. Parang awa niyo na, ayoko.
2: Itong question na ito ay para manalo ka sa final round na ito. And I think it would be very appropriate na yung karibal mo si Astriel ang magtanong.
3: Go.
1: Okay. So may katanungin ako. Okay.
0: Yeah.
1: Geometric address nga. Thank you. Ito ang tanong ko sa iyo as a hindi lang as a contestant but as the creator or of this program.
3: Okay.
1: Itong tanong na to ay pinag-isipan namin. Nag-research kami sa Google Scholars. It is Google Scholar pa yung ano. Nag-research kami sa basta mga research websites na ginagamit namin sa practical research. And alam niyo naman, napakatindi naman tong tanong na to, guys, ito. Diba? Ito napakatindi. Sige. Gio, for transparency, ibigay ko sa iyo yung sagot.
2: Alright, I'll be waiting.
3: Para mahirap yata to.
0: Kaya yan.
2: Loaded.
1: Okay.
0: Yan na.
1: Ito ang tanong ko.
0: Ano ang tanong mo?
1: One plus one.
0: Oh!
1: Is that your final answer?

0: Humbug.
1: Alala.
2: Ganda, grabe.
3: Nakagupas ka na! Oh, congratulations!
1: Imagine mo, no? Nagiging millionaire.
3: Nakajukpat, guys. Yes! Jackpot price.
1: Wait lang, nakita ko millionaire, ano eh. Millionaire boot, eh.
3: Yeah, okay.
4: Ano masasabi mo sa amin sa Oshie Studios at saka sa Mix and Match?
1: Ayan po. Oh, maraming salamat po, mga po. Malaking tulong po ito pang ano, pang sakla.
0: Ba't may dinosaur dito?
1: Malaking tulong po ito pang scatter.
4: Na
1: ilalaan ko po lahat ito.
2: Grabe.
4: Kasi guys, ito na lang para hindi tayo kapos sa oras.
2: Mm-mm.
4: Bukas, alas 3, punta po kayo sa Mix and Match Discord server at magdadry run po tayo ng TikTok test.
2: Sige lang.
4: Mm-hmm. Okay, gusto nyo pa sumama bukas?
2: Gusto nyo ba
4: sumama?
2: Okay guys, interested, sumali na kayo doon sa Discord server ng Mix and Match.
4: Ayun. Yung ano, I mean yung ibang tao na interested, itry yung TikTok test.
2: Oo. Oh.
1: No, pag ako tumanong dyan, baka bigla kayo dumugo yung utak. Matulog sa karang.
2: Okay, hindi ko taka.
4: So, ayun. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa TikTok test. Thank you sa May Tulugan with Geometric. Thank you sa MNC pati na rin sa Cool FM for showcasing this dry run. TikTok test, abangan nyo po yan sa Jose Channel at sa Mix and Mas Channel. Late May ata.
5: Ito lang mensahe ko sa TikTok test. Maraming salamat sa TikTok test. Tumaas yung BP ko. Maraming salamat.
4: Aray! I think magtatapos na tayo dito sa TikTok test. We're now going to proceed. May sasabihin ako. Music!
3: Explode this! Alaba! Alaba! Maraming salamat!

0: ito, siguro 9 questions sunod-sunod.
1: Oo.
0: Dahil ano, diba? 9 questions sunod-sunod, para siyang ano. Tawa dito, alam mo yung rapid fire question, tapos 9 questions sunod-sunod.
2: Ah, para ano? Ano nga yun? Yung may, parang may nakita kong ganung particular segment na yun from Spingo eh.
3: Ah, sa Spingo?
0: Yeah, basically rapid fire na ano, kung nag, kung tama, lim, ano. Nine.
1: Ayan.
0: Nine. Basta yun?
1: I love it. Oh my God.
2: Grabe.
3: Napakatapa naman.
4: Ang ganda nang may tulugan kanina. Literal talaga kinuha yung time slot ko.
1: Oo.
4: Diyos. Sige, nakawin ako next week.
2: Sige, Minecraft tayo next week sa Mythological.
1: Mix and match, ha? We're interested kayo sa mga gusto nyo sumali. Ayun lang. Oh my God. Anyway. Maraming salamat ulit, Ashley, ano? Ayan.
4: Hello!
1: Hello,
4: Manila and beyond the world. Ito ang Radyo E6. A member of Ministry of Communication.
1: Uy!
4: Ang oras na buong kapaluan.
1: Wow!
4: Alas 6:00 na ng gabi.
1: Yung mic ko.
4: Good evening, good evening, good evening, everyone. Just a fun fact before we start. Alam mo ba? Sa sobrang laki ng ilong ni Geometric Tomato, na-discover ng NASA na isa itong bagong planeta. Good evening, Philippines, Metro Manila, and beyond the world.
1: Okay. Imagine naka-hook up to sa DZX. Oh my God.
4: I-suspend ko na po ang lisensya po ng E6 FM at isuspend ko na po ang DJ nila.
1: May bago na po tayong affiliation. Eh, grabe. Cool FM at DZX Echo Sessions. Ay, nako. O, yan na naman. Wag na. Kalimutan nyo na naman. Ayan. Gusto ko na ma-announce. So, sinabi ko dito, this May, it's Labor Day. Yeah.
4: Magla-labor na si MSA.
1: Nag-labor. May impera.
4: Magla-labor na si MSA kasi Labor Day na yun.
0: Pagla-labor na ng paa.
4: Alam, dinugis mo na si paa.
1: Ang pinatid nyo. Wala naman ako tinutunod. I-announce ko na to. May sasabihin ako, outing episode. Sa episode 70 po yan, May 9. Yes. Wala
4: well,
1: lang.
4: Outing.
1: Is that tumalag sa tubig? Basahin natin yung cellphone. De, joke. Hindi, yung cover na lang. Mas maganda pag cover. Ano pa? Eto pala. This is one of my great memories again. Last year,
4: sa English,
1: gumawa ako ng special episode sa may sasabihin ako. Ngayon, nagbabalik na naman this anniversary.
4: Ang request magbabalik.
1: Ang May 6 ako. Yes. Gusto niyo ba ng inyong
0: ka-sexy?
1: Magtanong lang kayo sa akin. Ako po ang inyong. Wait lang, putol-putol eh.
4: Nabuhay pa rin ang butas ng karayom.
1: Lala.
4: Butas ng karayom.
0: Or sex.
1: Woo! Ito ang may sex ako. Uy! Yes, May 6 ako, 3rd year anniversary. One of my great memories out there since May. Simula May 15 hanggang 16. Yes, part 1 at part 2 po yan.

0: yes.
1: Papakinan po.
0: At tsaka, anibersaryo po
1: ng Kulepe. Oh my God!
0: Magtatatlong taon na. Ayoko! Papapapatakol! Siyempre, apakagandang memories to. Kailangan ko to ibalik. Try kong gumawa ng bagang outro na mailagay ko yung background na kulay pink. Ay, mali! Nagkamali ng soundboard. Ayun. So, yes, oo. Try kong gumawa ng intro. Pag ginos ko ang, ano nga to? Baka hindi ko magawa, baka maging ghosted. Ayun. Tingnan natin kung gagawin kong bagong intro sa My Sex Ako. Lalagyan natin ng non-title. Pero ano, may sasabihin ako style. Wow, grabe naman yan. Grabe naman yan. Tingnan natin. Maghahanap ako ng other clips. Bigyan niyo na lang ako, bigyan niyo na lang sa akin ang clips ng ilang bang clips na yon. Let me check on A-Light Motion. Kasi di niya ako nag-e-edit sa intro ng may sasabihin ako. Wait lang ha. Let me get the template kasi meron akong templates for now. Ay, upload ko lang to. Buti ako lumipat sa crack version. De. I-improve ko lang yung webm. Just a little bit of bitrate. Baka maano ko ba.
2: Saan MSA? Sa Kirk? Sa Kirk version?
0: Crack! Ayoko sabihin ito, pero crack version. Ayun.
2: Kirk?
0: In
2: Charlie Kirk?
0: Ang Charlie Kirk! Hindi yun! Crack version. Nang alut motion. Makabulo ng salita ako. Et lang. Let me get the brand assets for this. MSA show whole intro.xml. Okay, may tigon ako. MTA. Ayun, check ko lang ha. Check the template. Kung magagawa ko to. Hala! Ba't nangyari sa music? Oh. Hindi, ko clip to. I need to see. So, itong clip na to, I need... Or I can get it by myself. Or, pwede kayo bigay sa akin sa DMC if you want. Isang clip to. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang pang-anim. 6 clips. Hindi, 5 clips kasi kukunin ko yung yung pagka-intro ko ng My Sex Ako. Ayun. Tignan na natin. Pare, bago na to, special episode. Oh, ba't niya ako naglalag? Busit?
2: What the fuck is ancient? Swerte ako.
0: It's ancient.
3: Fuck you.
2: Pero yung enchant nakuha ko sa fishing, wait lang. Mamaya mo na.
0: Ay, grabe! What? Anong enchant?
2: Sharpness, 5 multi shot, at breaking 3.
0: Ha! Grabe!
2: Partida pang ngisda ko lang yun.
0: Hindi ako makapaliwala. At yan nga, 5 clips or 6 clips, okay lang yan.
4: Nangingisda ka lang, meron ka na kagad na, napakagandang sword.
2: Okay. Uy! Kalaki na to! Out of context. Ayun.

0: king computer ko.
1: Aray!
2: May sabit ako.
0: Ayan, sinasabi ko. Ang galing. You know, tinweet ko pa to. May watchdog violation. Tumboy si the driver ko eh. Itong microphone ata itong may issue.
2: Mag-Linux ka na kasi.
0: Ayoko. Paano ako mag-ano? Mag-voice mo to something. Bibili lang ako ng bagong laptop. Guys, donate nyo na lang ako. Consider donate if you want to. Yan lang. Yan tuloy, nag-crash! Ano ba yan? Kahapon kasi ako yung nag-tweet dito ng Chris Titus. Parang it's just a little bit of improvements. Bumaba yung process. Nasa 100 plus lang yan. 100 na, 103. Pambira na blue screen mo ko. This right now, but
3: Bastos.
0: I'm gonna
3: suggest,
0: lagyan
3: mo ng Windows
0: 8 yan. Windows 8.1. Huwag tali na, naging Windows 8.1. Sa family ko tong laptop, hindi pwede.
2: Pag Linux ka namin, wala ka ng choice.
0: Kung meron akong laptop na akin, pwede ako maglagay. Kaya lang, kailangan ko ng secondary hardware pa this. Yun nga eh, no? Mag-aantay pa ako, tingnan mo. Oh my god. Patyo ka talaga.
2: Ano ba yan?
0: Anyway, visit na camera to. Tuloy pa rin tayo. Malapit na pala tayo mag-ano, mag-covers. Siyempre, don't worry, I will make an intro of my sex ako. Siyempre, babalikan natin yung questions. Ay, ano yung malalang questions? Bahala na kayo. Ang bira. Hindi ako makapaniwala.
4: Gusto mo ba ang iyong...
0: Narinig nyo kanina, ang gusto nyo ba ang iyong kasekya? Grabe. Sinabi ko talaga, one of these rare memories. This May 1 pa lang, ha? Ganda ang pag-announce sa atin. Yan. I think actually, tignan ko muna ang mga announcements. So, yun lang ata sa aking announcements. Kaya one more before I go, donate me, donate MSA, yes. Yan lang. For more further announcements, mag-join lang kayo sa aking MSA Official 1 Discord server. Nasa aking profile lang po yan. sa mga iba pang aking submit, social media platforms. Para na kayo dyan.
3: E621?
0: Alright.

0: Grubhub. Ano yung pagka, ano ko, hindi Grubhub, ano yung pagka?
1: Maglalaro ako na yun ng Mythological SMP na yun. Gab, doon ka na din, Gab.
0: Ringing, ang ganda. Pero ba,
2: mamaya, naging pass out.
0: Ha? Pero bago mo na, bago mo na dito. Kasi kailangan ko i-inspect yung TOC this ano. Tinanggal ko na tong blurred. Yes, tinanggal ko tong blurred. Accordingly, ang ginawa ko dito sa face titles na no, is to build
1: Alex Family
0: at the performer.
1: Microsoft ako.
0: And then, tinanggal ko yung blurred. Sabi ko, was as. Mas maganda pa nakagayaan pa. Wow, mamaya, nakalagay dito, ano? Hindi yan. At syempre, nandito ako ngayon sa... Wait lang, open ko muna to saglit. Before I going to commercial. Oh wait, malapit na pala ako mag-commercial. Headbutt na lang natin to. So, susunod, so may sasabihin ako. Panoonin natin ang user screen ni Gio sa paglalaro niya ng Minecraft. Ang tawag niya, called Mythological SMP. Kaya, huwag kayong haalis. Magbabalik ang inyong pag-settle. Magbabalik muna ang inyong random talk show. Dito lang, sa may sasabihin ako.

0: Nagbabalik ang may sasabihin akew. Ngayon, panoorin natin ang share screen ni Gio. So, ngayon, di ko lang kung AFK ba siya o sa... Ang mythology...
1: Deo, mag-share screen din, ano? MSA.
0: Hmm? Ah, sige, sige. Pwede. Multi natin. Yes.
2: Ako pala, wait lang, sadali lang.
0: Ito na ako nanonood sa multi.
1: And paluin natin yung mga makukulit.
3: Ay, stream rin ako.
1: Kung meron.
3: Stream rin ako.
0: Ah, gawin mo to. Okay. Camera at saka ano pala. Camera na may share screen. Ayun, may partition.
2: Okay,
0: ayun. Lumabas ka.
1: Nasa na yung mama ukulit. Dapat yung may angry face para ano.
0: Para mahirap to i-describe.
1: Hindi, para ayun, no? Sledgehammer.
0: Sledgehammer. Grabe.
1: Mama ukulit. Alam na ang mangyayari.
0: Oh, disable ko to, then gawin ko is panoorin na lang.
1: Ay, may ano, may ano, may nagwiwiwi sa pula. Sino ba yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan?
0: Ay, siya pa ay naglalaro ng Water Park Simulator. Grabe. Yung isa naman kay Astrid. Ay, may dalawa pala dito. Sige, dalawa na lang to.
1: Sino yung ano, sino yung walang habas na nag-ano sa CR, ha?
0: Ha?
1: Eh sa ano, sa pool pala.
0: Ah, sa pool. At okay.
1: Oo, may nagwi-wi-wi sa pool
0: eh. Yan! Iwas po sa pag-iwi sa swimming pool, guys.
1: Ayun o. Someone is peeing in the pool na naman. Sa tingin yan, sino kaya yan?
0: Aray ko.
1: Ah, pag nahuli ko lang kayo. Ah, pag nahuli lang.
0: Okay. So habang sila ay nag-aandiyan, may sasabihin ako. Wow, ba't may nag-N-word dito sa po sa ano, sa polls. Sa sa game ng Roblox. Called DNS or Diesel and Steel, may nangyari pong problema. Ang jeepney ay hindi makapag-spawn. And actually, according dito sa poll, right now, this today, 1 hour po lang po yan. Magboto na po kayo kung nandyan po kayo sa DNS, sa Discord server. 95, okay. So morning in 7% 10 votes, 6 to 12 p.m., 6 a.m. to 12 p.m. Afternoon naman, 20 votes, 14%, 1 p.m. to 6 p.m. Evening, 7 p.m. to present day, this today, 18 votes and 19 votes. At all of the above, can't spawn jeepney in that time frame. Lahat po ay 67%, ito po ay 67%, butik na magiging 67. Oo nga pala, 67 pala itong episode na pala to. Oh my God! 67! Yeah, 67 na itong episode na ito. Because why not? We sit a generation.
3: 67! I
0: thought... No! Oh my God. Anyway, joke na. Pero yun na nga, pero yun na nga, makikita natin dito, sa proof na ito, na nagboto po sila ng all of the above. Because, nag-check ako ng DNS, the speed, the jeep was, is not, hindi mo siya ma-spawn. Hindi mo siya makikita yung spawn button. Or, ang nakalagay dyan, buy. And then yung jeep.
1: Ano ba yun? May nakita.
0: Jeep nila naman lumalabas. Oh. Nothing. Walang lumalabas. If you select the jeepney.
1: Or
0: any jeepney man. Walang lumalabas. Mm-hmm. Tapos nakalagay, buy button.
1: No, why me?
0: Tapos hindi na gana. No choice na. Ang hindi ko lang dyan yung hindi ka makakapag-exit. Minsan na okay naman, minsan hindi.
1: What the heck, Karo?
0: But yan lang ata ang bug sa ngayon. While I'm waiting for the bug, kailangan magpapahinga na.
4: Ulan na to.
0: Ayop. Pero ano na to, inaantay na lang po namin ilaro tong DNS since this server owner was the developer is currently working right now kasi ang update po yan sa May 5 po yan, ang bagong nilang update 1.5.
1: Oh my god, ang dami kong ang dami kong multitasking data. May patugtog pa, may share screen pa.
2: Ang dami nag-share
0: screen
2: na yun.
0: May e-sex! Ayo. Yung e-sex galing kay Taros.
2: Bakit e-sex yung pangalan?
0: Kasama ako nagsasalita dito. Para na ako may ADN, Diyos ko. Anyway. Pero yun na nga, no? Kita ko lang to. Di pa kasi nag-a-announce pa eh. So, let me try again sa Roblox. I will... Ah! Ang sake! Ang dami ko pala... Ay! Parang kanina lang to. I think si Jello nandito na sa Diesel and Steel. Actually, hindi mo muna ako lalaro kasi kailangan ko muna magpapahinga, mag-grind, no? Tayo muna ako.
2: Siyempre, addict ka na sa laro niyang eh.
0: Oo nga, buwesit eh. Kapag minsan-minsan lang.
2: Ang buong linggo yung naglalaro, as in.
0: Oo eh. Doon ako nagsimula. Kaya ba ako nagsimula? Wednesday ato.
2: Hindi, the MSA show, naglalaro ka din ganyan. Just ko, hindi ka nakapasyo.
0: Ay, oo, oh, yes.
2: Next week na ba yung...
0: Just forgot.
2: ...ng ano, with MSA.
0: Oo. Oh. Ay, nako.
1: May nakita ulit ako.
0: Naglalaro ngayon.
1: May nakita ulit ako. Anong gagawin ko dito?
0: Anong
1: gagawin ko dito? Ayun,
0: God! God! Yung pa... Pabira yan.
1: Ay, ba't ka tumatakbo? Ba't ka tumatakbo? Ba't ka tumatakbo? Ba't ka tumatakbo, ha?
0: Ano yan, Ragdoll yan? Tumatakbo pa. Aray ko.
1: Ah, natakbo ka pa, ha? Huwag kang mababalik
0: dito. Ang dami natin itatopic natin, no? Nila, baka bukas natin ituloy yung topic. But, hindi. Wait. Bukas daw ituloy yung topic. Siyempre, tuloy pa natin. What the hell,
1: ano
0: bro?
1: Ano ba topic din?
0: Anong may ayokol ako, papir? Tora.
1: ano ba topic natin?
0: Ako po, hindi ko pa... Ay, nakalimutan ko pala. Huwag pala natin i-topic pa.
1: Teka. Ano yung topic natin? Nakalimutan mo na pala.
0: Hindi, that was a mistake. Hindi pala muna. Ano pa nga? Okay, gagawin ko tong... tong ano... Lagyan ko ng... intimate stories. Boss, yo! Kung meron kang... pink background. Pasenda lang. Hindi ko lang sure kung meron siya. I'm not know kung pink 2023 pa naman to. O yung gagamitin ko talaga yung may sex ako na background na picture. Kailangan ko ma-configure yung background ng may sex ako. Make it to it. May sasabihin ako to my sex ako. Grabe naman.
1: May pa ako.
0: Pambira yun. At syempre, hindi na ako nag-April post. Ewan ko na lang. Ayo. Matamad na. Ba't ganito? Oh no. Alam ko na. Hala! May... eggs ako. Yun.
2: May itlog
0: perfect.
2: Ako.
0: Perfect.

0: ganyan.
1: Parang sakto do. Wait lang.
0: Ilan mo na niya yun sa MSP shooting at may TLC.
2: Ganda guys, oh.
1: Yan, behind the scenes. Posek. Oh my God, ang dami kong pinapad. I need it to stop.
0: Ang sanggala.
3: This push up is what do you got?
1: Ay, di yung Discord ko.
4: Now, I need three cameras. Ano na naman sa pool, sino kaya yan?
0: Bakit hindi sila natutulog ako?
1: Ayan. Oy! Wala na lang yung pink. Magyan natin ng pink. I-fade natin to pink. Marami na i-fade to pink talaga. Gagawa ko sana ng replic na natin, eh, Diyos ko. Alam ko na. Let me do the shitty thing, ay. Kasi, gumagawan ko to ng paraan eh. So soon, malapit na, just 15 days na lang. 14 days. 14 days na lang. Malapit na po mga special episode. Puta! Ay, tabuha ba yun? Ito ah, I'm checking if I can put this a lot. This is fuck, bro. Okay, yung mic ko sana hindi mag-crash. Ini-inspect ko ulit, ba't yun ang any disc ko? Hindi na lumalabas. Hindi na doon nilabas. Oy, grabe yung ano, TLC ng ano, wallpaper. Ayan. Ay, 11:42 na pala eh. Ay, napakadumi na misa. Ay, parang ano, nag-error siguro. Ayun, okay na. Akala ko naman. Diyos ko.
4: Ito pa isa, tingnan mo.
1: Diyos ko.
4: Pangalan ka lang.
0: Ang commercial break mo, MSA, is 11:45.
1: Alam ko. Ayun.
4: Oh, may taser na ako.
1: Hello guys, ha? Lagyan natin intimate stories present. Intimate stories present, pambihin. Yan! Yan na, lumabas ka. Lumabas.
4: Yan, sige.
1: Kaya guys, kung ako tatanungin ko, ay, kung anong sasagutin ko dyan sa inyo, basta't maniwala ko dito. Okay. Di, joke lang. Ano lang yan?
4: Kaya,
1: ha? Try ko to put in ang letter M. I need to put the letter M on this. In my,
4: Sabahan rin eh.
1: Parang hindi kasama. Oh, wait. I am so dead for this. Kailangan ko ito maisama yung single M ko.
0: Oh my God. 1 million.
1: Oh, I am so pissed. Okay. What if tanggalin ko tong ano? Alam ko na itong gagawin kong masking. Okay. I'll be so goddamn. Okay, ano ko to? Pero, mamaya natin ito ipatuloy na itong screen na ito. Kaya ladies and gentlemen, magbabalik muna kami. Dito lang sa may sasabihin.
4: Okay.
1: Yes.
4: Let's go.
1: Ala. Ayan.

0: Nagbabalik ang man sasabihin na ko.
1: Putik na agad ng noodles yun. Ano? Yung noodles na sa paahan.
0: Ha?
1: Yung sarap mi goreng noodles.
0: Ang noodles na sa paahan?
1: Oh, yung sarap mi goreng noodles.
0: Oh.
1: Nasa paahan ng Minecraft na ano, character, putik.
2: Na...
0: Kadiri yata. Da.
2: Magugustuhan natin yun ng mga taga feet fetish. Ay.
0: Yeah!
1: May kilala. Joke lang.
2: Ay, sino yun? Sino yun? Ned, ano? Build the bawal interest.
1: Ko, bawal ko ilaglag eh.
2: Sa so, DMs ko lang.
0: Bawal daw niya ilaglag.
1: Ah, sige.
0: Okay, hindi pwede.
2: Sa DMs ko.
0: Hindi pwede.
2: Bawal to ilaglag.
0: Nga pala.
2: Na...
0: Hindi pala naging Pro Max. Siyempre, kuminis ah.
1: Kuminis ang
3: ilang kinis? Gusto ba na may gagawin ako dito?
0: Parang
3: guys?
0: Pinag-polish?
1: Mm-hmm.
0: Ginagawin na.
3: Gusto ba? MSA.
0: Ano?
3: Gusto ba may gagawin ako dito?
0: Ano?
3: May gagawin ako dito. Saan ba yung mga madaming ano? Saan ba yung mga madaming... Wala akong makita kung madaming nagliliguan ngayon na weird.
0: Wala.
3: Ito na lang. Right. Ito, dalawa, ayan. Dalawa.
0: Oo. Kitororiente.
3: Bawal pala yun. Yung isa pala. Ayan. Ayan.
0: Kitororiente.
3: Bawal pala yun? Nakala ko yung ano, taser pwede rin pala yun. And then, asa na yung ano? Wala nagsosona? Wala man yan. Ayan, ito.
0: Ay,
3: ito.
0: Dayan,
3: dalawa. Ayan, tatlo na.
0: Ay, dalawa.
3: Ayan, dalawa.
0: Tinasas. Aray ko, nasunugan. Gag.
3: Ito pa, isa.
0: Oh,
3: ito pa. Ito pa, isa.

0: paiso. Hindi, ito, ito mas matindi.
1: Okay. Pucha.
2: Kinoriente sa swimming pool. Bong, bong ataw dyan na makoriente ang aray ko. Wala, wala guys. Anyway, grabe ha. May announcement. Wait. Wait,
0: may never mind. Announcement ako, false alarm.
2: Dang it. Sa PC4, masamang balita. Sinabi ko sa talk with MSA. Aray ko po. Nag-sign off po ang PC4 sa 5:32 AM. Ang tapos kahapon po yan. Yes, kahapon. The streak is broken. Ang total itong hours is 760 or 780 hours. Di po tayo nakaabot ng 1,000. Oh. Grabe.
1: Kasi
2: estimated, ayun.
1: Ang huling nag-dead trend si TVB based sa chat logs.
2: Base sa chat logs. Sa join at nag-left, may logs yan eh. Join at left yan eh. Grabe. Sakit. Ito ang makapaniwala. Pero don't worry, abutin niya ng hanggang June. Jun sa sa'yo. Oh, wow. Oh,
0: oy, iba na yun.
3: Iba na yan.
0: Makamabaril tayo.
2: Tay tayo.
3: Iba na yan.
2: Pero, pasensya na guys. Medyo maingay lang dito. Ay, hindi. Sa labas pala nag-iingay. Kasi may nag-babarkadahan ngayon eh. Kaya, ayun.
0: Nagpupulutan.
2: Okay lang yan. Aba ako'y nag-show ako dito. Still. May lasig ako. Pero yun na nga, ladies and gentlemen. 5 minutes na lang po. 5 minutes na lang po tayo bago tayo magtapos. Kasi kailangan ko na itong isupot. Isupo. Nga pala, still. Nawala pala yung ano. Ipatuli si Terebi.
0: Oo, sinend ko sa inyo at dinilit na yung petition ng puti.
2: Na-delete ang petition, na-violate. Sakit. Hindi na natulog.
0: Paalam niyo, patulog na ako noon eh. No? Tapos nakita ko yung mail na na-delete na yung ano, pabira. Mga bandang alas 3 na ata. Yun, alas, hindi, ala, bago mga alas 3 pala.
2: Pero Terebi ah, safe ka na. Wala na, safe ka na. Hindi na napatuloy. Terebi,
0: good luck lalang kung nagkaroon ka ng prostate cancer. Ay, mali.
2: Na, oh my god. Na, what the fuck. Na, bro. Lala. May tulugan ako. Ay, i-text
0: may tulugan.
2: May tulugan ako.
0: May tulugan.
2: Pakalala. Nagkamali pa.
0: Hindi, may tuloy. At ano, baka ano, nagsama.
2: Hindi, parang isa-isa. Ewan ko na lang.
0: Nagsama.
2: Kaya anyway, biya mo na nga. Baka isa-isa itong live. Baka on isa lang.
4: Sabi kami maglaro, hindi tinan nyo aming location namin. Ay, naka-ano kami na yun.
2: Grabe!
4: Sa Chambers.
2: Ah, sa Trials.
4: Sa Trial kami. Yan ang shield namin, may Axolotl.
2: Ay, grabe!
0: Nasa Trial kayo!
2: Nasa ATP. Nasa Trial, at may idala pang Axolotl.
0: ATP.
4: ATP. Tama na, wait lang muna kasi, baka mamatay ka dito.
2: Oh, agoy! Oh!
0: May short ako.
2: Excuse me.
4: Ay, black.
0: Na-joke lang, ano lang ako.
4: Delikado, Astrid.
2: Yes, suguran nyo yan.
0: Delikado, baka may iwan yung gamit ko dyan, aray.
4: Oo, baka may iwan. Alam mo, may time limit yun, isang oras.
2: Pero guys, ha, sa May 9, 69 po yan.
0: Uy!
2: Next week pa yan.
0: May 9, ang pinakabastos na episode na may sasabihin ako ay...
2: Hindi, outing ko eh. Patay tayo.
4: No, tension ng may sasabihin ako.
2: Kaya nga kung may outing ako. Oh, may 9 po yan.
3: So, anong gagawin mo dun? Literal
0: ay, na... Ay, alam ko na. Alam ko na saan siya mag-outing. Sa Mall of Asia. Sabi niya, may outing ako eh. Yung acronym niya, MOA. So halata, sa MOA siya mag-outing, Charest.
2: Pero magiging live ako via Lemery, Batangas. Yun ang sasabihin kong city at saka ano, province.
0: Pupunta ka ng Disneyland?
2: Disneyland!
3: Magla-live siya.
0: May ano doon? May
3: swimming pool.
0: Alam ko doon sa may...
2: Meron doon dagat, actually sa resort. Siyempre may swimming pool naman. At magandang kwarto. Ang kailangan lang is... Gusto ko ng aircon. Gusto ko ng matahulog. Tulog na, baby!
4: Tulog na baby.
2: Gusto ko mag-diving in doon. At makikain. Wala pa. Di ko pa na ano. Pero yun na nga no. Itutuloy natin to bukas. Ah, itutuloy daw. Hindi, next episode na.
3: Bukas ka.
2: Diyan po nagtatapos.
3: Ah, bukas ka.
2: Ang may nanabihin ako. Mani-mani pa ako doon. I was the stupidest podcast that I ever seen with this shit. But yeah, ano na lang to. Pero yun na nga, maraming salamat sa mga apat ato, Gio, Gabo, Astrid at saka si LTG. Maraming salamat sa inyo. Siya po nagtatapos sa may nasabihin na Naging ano? Naging tornado warning. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagkano po. Dito sa sasabihin ako. Salamat din sa mga audience na dito ngayon sa kabilang stasyon sa Call FM. Ako po si MSA at ito ang Random Talk Show. And this ito ang may sasabihin ako. Good night sa inyo. Good night sa inyo. Matulog na kayo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... Eksakto na pong alas 12 na madaling araw ng Sunday.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio.

0: naman ang music na yan. Ako naman, syempre, no, ang Private Talks po ay isang programang magpapaliwanag po ng mga sensitive na topics gamit ang science. Pag-uusap po yan tungkol sa intimate moment na mag-partner or mag-asawa na dapat ay naintindihan po nila. Okay? So, ito pong programa na to magbubukas na inyong isipan, your open mindset, sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init, init ng inyong mga relasyon. So, halika na, let's open your mind, behind closed doors. Dito sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: At syempre, dahil Private Talks time, kami na po ang inyong makakasama ngayong araw ng Linggo ng Hating Gabi mula alas 12 po yan hanggang alas 4 ng nagmamadaling araw. Ang inyong kaserbisyo at kapamilya sa pagbibigay ng kaalaman sa mga paksang may kinalaman sa inyong mga sexual relationship. Syempre, ako ang inyong ating Amy Estareja.
0: At hello! Ito si Tita Doc Lulu Marquez at ito ang Private Talks.
1: Private Talks.
3: Private Talks.
1: Sa DZMM.
2: Patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio sa Istrenta, sa inyong mga talapihitan sa AM Band, at syempre sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media. Ayan.
0: Ang pa ba meron yan? No? Kung meron kayong partner, yung Sky Cable,
2: yes.
0: Okay, nasa Channel 26. At pwede naman pong mag-download ng radio app, no? Hanapin, i-search po ninyo yan. Sa radio app po, search nyo yung logo ng DZMM. So, pwede na pong makinig ng ating programa, partner.
2: Yes. Kahit sa ang panig ng mundo. Ayan. Subaybayan nyo po kami dahil marami kayong matututunan, di ba, Tita Doc? Mm-hmm. Because kapag ka-Private Talks time, Tita Doc, syempre, yung mga pinag-uusapan natin dito, di ba, para mapatatag pa ang kanilang relasyon. Mm-hmm. Diba? Yung iba dyan, akala mo okay, pero pagdating sa bedroom, hindi. Diba?
0: Nag-iiwanan, di ba?
2: Kaya nga, di ba?
0: Tutulog lang.
2: Dalawa yan, Tita Doc. Nag-iiwanan or nag-uunahan.
0: Kaya talikuran.
2: O, kaya talikuran. Kapalin mo sa dalawa, nag-iwanan o nag-unahan, ang ending niyan, talikuran.
0: Diba?
2: And that is so sad. Tama. So, Tita Doc, as usual, ang ating pong programa, ang Private Talks ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi, kung saan ang mga topics po namin ay patungkol sa sexualidad, pagsasama ng mag-asawa at mga couples, kaya bawal ito sa mga bata. Pero pwede sa isip bata! O, diba? Pero ano ba unahin natin ngayon, Tita Doc? Yung question of the night o yung topic?
0: O, sige. Anong gusto mo?
2: Question of the night?
0: Sige.
2: Uh-huh.
0: Ay, nako. So, Ma'am Amy daw, may message daw dyan.
2: Ay, oo. Sige. Sandali. Hane. Ay. okay.
0: Naman. Question of the night mo na?
2: Sige, Tita Doc.
0: Question of the night. Paano mo inaayang iyong partner? Biglaan ba o dahan-dahan?
2: Gusto yun, biglaan o dahan-dahan. Ano yun? Parang yung isa ng ano lang?
0: Ano?
2: Ng gulat. Tapos yung isa naman, pinagplanuhan ka. Parang mas nakakakaba yung dahan-dahan. Ano, Tita Doc?
0: Oo nga. Dahan-dahan, bigla.
2: Oh, yun, no? So, ayan, sagutin niyo po yung tanong na yan, ha? Masaya na naman ang ating gabi. Ipadala po sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin.
0: Tawag po. Pwede po sa hotline 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
2: Yes. At pagka po tumawag po kayo para mag-consult na kay Tita Doc, tandaan, hindi po kami interesado sa inyong tunay na pangalan, pero gusto namin malaman ang inyong tunay na edad. Kasi doon naman babasi kasi si Tita Doc, lalo na kung medical, di ba, Tita Doc?
0: Oo,
2: yung pinag-uusapan.
0: Nga.
2: Kung ano yung ipapayo niya sa inyo, baka meron kayong iniinom na maintenance. chance. Pero may medical condition, you should tell Tita Doc para tama naman po yung kanya maisasagot. Kasi si Tita Doc ay doktora po, hindi po siya manguhulat, wala po siyang
0: crystal ball.
2: With an S. Ayun. Gusto mo yung crystal balls with an S.
0: Kaliwa ka nun. Napunta sa balls, diba? Partner, diba last Sunday, Father's Day, diba?
2: Oo, yes.
0: Panay panlalaki.
2: Oo.
0: So ngayon,
2: ngayon,

0: Okay.
1: Isa naman.
0: Mm-hmm. Ano what? Pa ba?
1: What Take. Makes a man good in bed?
0: Ay, paano mo masasabi magaling ang lalaki sa kama?
1: Kasi may ibang mga lalaki dyan, partner, iniisip nila, magaling.
0: Sila. Oh, hindi naman lang tinatanong yung partner nila.
1: Oo.
0: Yung pala naman, hindi na masaya. Diba?
1: Oo. Napipilitan lang, hindi naman masaya.
0: Yun ang mimeke na yung babae, diba? Kasi para wag lang masaktan yung ego ni lalaki.
1: Mm-hmm.
0: O, siyempre nga naman, nakakahiya pag sinabi niya, hindi ako na-satisfy.
1: Mm-hmm.
0: Eh, all along, akala nung lalaki, galing na galing siya sa sarili niya.
1: Yung pala?
0: Hindi pala, sa scoreboard pala. Eh, ganun. So, ito pa isa natin topic, Tita Doc.
1: Ay, maganda to.
0: Ayan, oo. Yung ito mga, importante.
1: Yeah.
0: Mga nerves na
1: involved sa
0: pakikipagtali o sa sex.
1: So,
0: medyo mag-ano tayo dyan, magsa-science talaga tayo ng bonggang-bongga.
1: Maganda yan, partner.
0: Oo, magbabiology muna tayo. Diba?
1: So, yung connection dun sa nerves, sama na natin yung hormones, partner.
0: Ah, yes.
1: Kasi magka-partner man sila. Uy.
0: Oo, sabi nung isang Chinese doctor ko dati, nub. Sabi ko, ha? Nub. Sabi niya ganun.
1: Okay.
0: Ano?
1: Ano daw?
0: Tapos may dumapit yung kanyang taga-translate. Nerves daw po. Ah, nub.
1: Nub.
0: Ayan, nub. Hindi ko alam kung Chinese siya o taga-Europe siya.
1: Or parang ngongo lang.
0: Ngongo. Anyway, ano pa ba ang ating pag-uusapan? Ano itong atypical or ambiguous genitalia?
1: Yes. Importante yan, no? May genitals ka na hindi typical.
0: Oh. Ayan. Parang ambiguous, parang ang laki-laki naman ng genitalia. Hindi, syempre hindi 'yun ang ibig sabihin, no.
1: Yes.
0: Oo, maintindihan natin 'yan mamaya, di ba, Tita Doc?
1: Yun.
0: Ang dami, no, at syempre hindi pwedeng mawala yung facts and myths natin, di ba? Tungkol sa pakikipagtalik o sa sex.
1: Tama.
0: Lahat 'yan. Pwede po nating maintindihan ng sama-sama.
1: Mm-hmm.
0: Mag-aaral tayo ngayon ulit, 4 na oras. Jijirbo.
1: Yun.
0: Pero may bago tayong recruit,
1: si
0: Paolo.
1: Paolo.
0: Paro ang gwapo ng dating. Paolo. Yan Paolo. Kaya marunong din niya magsayaw.
1: Sinabi ko na nga kanina, didigyan mo ng tip eh. Mamaya magsasayawan dito.
0: Diba? Kailangan nagsasayaw siya.
1: Dapat.
0: Dapat wala siyang hiya.
1: Mm-hmm. Marunong siya mag-selfie.
0: Correct, oo. Yun ang kanya mga magiging. At meron ta, alam ko may iba pa tayo makakasama.
1: Mm.
0: Oo, diba? Good news and bad news siya. Pero ganun talaga ang buhay. Mm. Let's all move on, diba?
1: Mm.
0: Katulad ngayon, it's 12:10, Tita Doc. Siyempre, kailangan muna natin magpatugtog.
1: Bilang pambungad.
0: Oo, at meron nag-request. Ayan, laging, ano yun?
1: Anong
0: ewan
1: title?
0: Nandyan, laging sa'yo by Orient Pearl. Siguro yun doon natin siya simulan, di ba? Pero huwag kayong aalis, ha?
1: Kasi, wala daw, partner.
0: Ay, wala. Pagsubok na lang. O, sige, yan na lang.
1: Okay na rin yun.
0: Okay, ayan, ha? Sige, so patugtog muna tayo, Tita Doc. And then, after namin po magpa-music ni Tita Doc, tuloy-tuloy na tayo sa ating talakayan ngayong gabi dito sa
2: Friday Talks. Your song request.

0: Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
1: Okay, we're back sa Private Talks po. Ating Amy pa rin kasama siyempre si Tita Doc Lulu Marquez. Tita Doc, babati muna tayo. Pero may ikaw muna. Meron ka mahalagang greeting, di ba?
2: Tama. Mm-hmm. Okay. Babalita ko lang na excited lang ako kung ikwento ito. At magpapasalamat po ako sa UST. Partner, nagkaroon kami ng tinatawag na UST Galing Science Alumni Association. So, yung asosasyon na yan, gumawa ng homecoming. Oh. Okay? So, may tinatawag na mga, alam mo yung mga nag-graduate noong year 2019.
1: Okay. Mga bata.
2: Hanggang, actually, 1964.
1: Ah, from 1964.
2: To 2019.
1: Okay.
2: Yan yung mga nagsabi na, attend kami. Ganon.
1: Uh-huh.
2: So, yun. Wala yung mga partner, ha? 1964. Asan ka nun?
1: Wala po. Wala po.
2: Right?
1: So, pinagpaplanuhan pa lang ni Lord kung kanino magulang ako ibibigay.
2: Naman, kung female o male sperm ka.
1: Actually, malayo pa din. Pero ang nakatuwa.
2: Tama.
1: So okay. Maraming dumating, Tita Doc.
2: Yes, yeah, so wow. Papakita ko lang to, ah. Anyway.
1: Mm-hmm.
2: So, itong UST Galing Science Alumni Association, kanina po yan, mm-hmm. at nag-celebrate po ang years 1964 to 2019. Okay. So, iba-ibang edad ang nandoon, partner.
1: Ang galing. So, iba-ibang generation. Di, ang saya nga.
2: Ang saya. Mm-hmm. So, nagkaroon na ng misa.
1: Okay.
2: And then, may event na doon, may awarding.
1: Mm-hmm.
2: So, ang tawag, partner, dyan ay Balik Tanaw, Balik Science Alumni Homecoming Event.
1: Uh-huh. So, paano ka dumating, Tita Doc?
2: Ano?
1: Ano ba, pagpasok mo?
2: 1976 ako eh.
1: Ay, kasama ka.
2: Nandun ako.
1: Kaya nga, so pagpasok mo, ano yung entrada mo? Kaya naka-red carpet ba talaga?
2: Hindi eh, kasi meron kaming suot-suot na pinagawang shirt talaga eh. Maka
1: okay.
2: lang, tapos naka-shirt lamang.
1: Pero syempre, iba pag Tita Doc ang dumating.
2: Nakakatuwa yung iba, like, kasi senior na ako, di ba? May mas senior pa sa akin.
1: Oh, nakakatuwa nga yung ganyan.
2: Nga.
1: Actually, ang saya niyan.
2: Sobra.
1: So, may mga presentations, bawat generation, syempre.
2: So, wala naman presentation, kasi
1: okay.
2: yung oras kasi, it's just from hanggang 9 o'clock lang eh. Hanggang 9 p.m. ng gabi.
1: Okay.
2: So, tinawag lang yung bawat batch, tapos binigyan ng iba't ibang tinatawag na, for example, kami golden.
1: Okay.
2: So, meron kaming, you know, para awarding, para kaming Olympics, may sinabit na gold. Golden Glove, you know? Medal.
1: Okay.
2: Okay. Alam mo, 1976 kami, dalawa lang kami nandun, partner.
1: Okay.
2: Si Dr. Francis Decajon, siya yung kaming dalawa yung graduate. Pero yung iba, ang dami nila.
1: Eh kasi mga mas bata, di ba?
2: Correct.
1: Yung mga naunang batch, siguro yung iba nasa abroad na.
2: Tama.
1: Oo, so wala na, hindi na talaga makakarating.
2: Yes.
1: Mm-mm.
2: So thank you sa gumawa talaga ng event na yan. Pala niya ay si Charites Karandang Barlis. Sa yung presidente partner ng UST Galing Science Alumni Association.
1: Ayan.
2: Thank you, Charite.
1: Ang saya niyang ganyan talaga, magsama-sama ang mga nakalipas na batch. Diba? Anyway, eto Tita Doc, babatiin ko.
2: Okay.
1: Ang ating kaibigang matalik, ayan, si Happy, Dr. Happy Texon. Uy, Iturralde. Hi, Doc Happy! Sobrang namimiss ka na namin.
2: Happy, ayan. Happy.
1: Nakikinig daw siya ngayon, nakatutok sa atin. Tapos nandyan din si Lee Tristan, nakikinig din siya sa atin. Uy, sorry ha, wala yung request mo, kaya iba na lang yung ibinigay namin na tugtog, ipinalit namin by Orient Pearl. At syempre, nakatutok din si T. Berna.
2: Berna
1: with an H. Ayan, good morning daw sa atin. Gising na siya.
2: Gising siya?
1: Yes, hello, Berna. Sagutin mo yung tanong natin, ha?
2: Oo nga.
1: Paano mo inaaya si Max?
2: Oops,
1: biglaan ba? O dahan-dahan?
2: Or both?
1: Or both. Ayan. Ano yung biglaan, dahan-dahan? Ano sabi mo kanina, Tita Doc?
2: Dahan-dahan, bigla.
1: Dahan-dahan, bigla. Ayan. Pero may sagot ka agad si Tita Lina Ho.
2: Ay, sabi ni Lina.
1: Oh, sabi niya, happy midnight daw sa ating, sa kanyang favorite tandem, Tita Doc Lulu and ating Amy, listening to Private Talks habang nagpapaantok. Naku, hindi ka antukin. Uy, pa-request daw siya ng song ng
3: I Need You Back.
1: Ayan, I Need You Back by Raymond Lauchenko. Sa second batch ng song, Tita Lina. Salamat daw. At may sagot siya sa atin.
2: Ano daw?
1: Mas maganda kung dahan-dahan lang.
2: Mm.
1: Kasi daw, baka magulat kung biglaan, eh mapagalitan niya ako. O, pag nagulat ka, no? O, baka mahampas mo si Mister pag nagulat ka. Oo nga naman. Pwede. Pero maganda din kasi talaga kumisan yung biglaan.
2: Tama.
1: Diba? Para okay. Ma-feel na feel mo na ano, sexy ka.
2: Ayan. Katnet, batiin natin si...
1: Sino?
2: Si Jello Toribio.
1: Ay, oo nga pala. Happy birthday! Happy birthday! Jello Bells! Ayan. Oo, ang napakabait. At singkit na kasama natin dito sa DZMM Teleradio.
2: O masipag yan.
1: Oo, si Angelo Toribio. Mm-hmm. Ang siga po ng Bulacan. Ayan. Siga ng Bulacan.
2: From Bulacan ba siya?
1: Yes, from Bulacan. Oo. Pagka dumadaan si Jello, nahahawi yung daan.
2: Talaga?
1: Takot sa kanya. Ganon si Jello. Ayan.
2: Ano yun?
1: May aso. So anyway, ayan, tutok po kayo sa amin. Ha. Masaya yung ating usapan. Tita Lina, hintay mo lang yung request mo maya-maya. Need You Back by Raymond Lautchenko.
2: Si Mr. Mambo, nakikinig din.
1: Ay, Mr. Mambo.
2: Oo, Mambo.
1: Mambo. Magsaysay.
2: Na naman tayo.
1: Wala, narinig ko lang. Ano yun eh, isa sa mga lumulutang na mga jingles, na political jingles, tuwing may election.
2: Oh, okay.
1: Yung mga past jingles, yun, nabubuhay. So, anyway, Tita Doc, simulan na natin.
2: Sige nga.
1: Ay, hindi, ulitin muna natin question of the night.
2: Ang question of the night. Okay, ito na. Paano mo inaayang iyong partner? Biglaan ba? Daan-daan?
1: Oo. At gusto ko malaman kung paano niya ginagawa yung biglaan o yung daan-daan.
2: Sige.
1: Di ba ginugulat mo ba? Habang nakatalikod ba siya? Paano mo naman dinadahan-dahan? Ayan. Ipadala po ang inyong sagot sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin.
2: Tawag po sa hotline 8924-4101, local sa 5671-5672 at 5673.
1: You know? Ayan. So simulan na natin, Tita Doc, sa ating unang topic. Paano nga ba ang epekto, ano nga ba ang epekto ng sobra-sobrang masturbation sa mga kalalakihan? Kasi baka akala ninyo, wala lang, Tita Doc, di ba? It's just an activity normal to men.
2: Yes.
1: Pero actually, meron po itong mga dangers and risks na kailangan malaman po ninyo hanggat maaga.
2: Okay. Diba? So, may limit ba yan? Mm-hmm. Actually, normal naman po yan. Sabi nga din ni Amy, sa mga karamihan sa mga lalaki, ano, nag-start yan sa age of puberty. Kasi nag-explore ka ng iyong pangangatawan. Tapos yung iba naman, pag may medyo nasa middle age na, nag-release na ng sexual tension. Okay? Yung iba, stress relief daw yun. Okay? So, walang eksaktong bilang kung ilang beses ang normal dahil iba-iba ang katawan, iba-iba ang libido at lifestyle. Pero ito na, partner, may limit ba talaga ang masturbation?
1: Yes. At dapat bang limitahan? Diba?
2: Tama.
1: Diba, Dok?
2: Okay. So, simple na lang, partner, eh, di ba madalas natin pinag-uusapan ito na pag sobra yan, it can shrink your brain.
1: Yes. Biruin mo, nag-masturbate ka lang, yung
2: brain?
1: Otak mo lumiit.
2: Tama.
1: Pero, it's not a joke.
2: It's not. Pwede kang magkaroon ng dementia.
1: Yeah, it's a medical fact, di ba, Dok?
2: It is. Tama. At hindi lang yan, pag madalas ka mag-masturbate, wait lang. Napapatigil ako eh, di ba? For example, if you're right-handed, yung penis mo, kuya, pwedeng mag-bend sa left. And if you're left-handed, pwede mag-bend sa right yan.
1: Bend means para siyang babaluktot, Tita Doc. Di ba? Hindi na siya straight. That's why merong men, may mga lalaki, na medyo baluktot yung kanilang ari.
2: Yes.
1: Because of that.
2: Correct. Oh. And actually, it exists sa mga long-distance relationship na partners.
1: Which hindi maiiwasan kasi malayo nga sila sa isa't isa. Pero doon papasok, Tita Doc, hindi ko masabing disiplina, pero talaga matinding control.
2: Oo,
1: para sa sarili mong kalusugan bilang isang lalaki.
2: Tama. Mm-hmm. At saka may iwasan yung pangaliwa, di ba?
1: Yes. Uh-huh.
2: Mm-hmm. Ayun lang. Kaya lang, meron drawback.
1: Kaya nga, yun yung drawback. Kaya kailangan pa rin, kahit LDR kayo, marunong ka mag-control. Di ba, Tita Doc?
2: Naman.
1: Mm-hmm. Okay.
2: May joke daw, partner eh.
1: Ano yung joke?
2: Imbis daw right-handed left at saka right gagamitin.
1: Para balanse.
2: Hindi siya mag-bend.
1: Bahala kayo. Ganun eh, no? Sige, bahala kayo. Sabi nga eh, di ba, do it at your own risk.
2: Ayan. Yes. Tama nga nun, sabi ni Amy. Kung nagagawa naman po yan na isang tao ang kanyang nagagawa mo, ha? Hindi lang nagmamasturbate ka, pero nagagawa mo yung trabaho mo, nagkakapag-aaral ka pa rin.
1: Normal.
2: But, yeah. Tapos yung relationship mo, hindi nasisira. Mm-hmm. Pwede naman yan. Okay? Yung iba naman ay nakakatulog ka partner yung iba, nag-masturbate. Tapos hindi pa makontento, inulit pa ulit. Wala nang tulog yun.
1: Hala, pagka ganun, Tita Doc, talagang maano mo, masasaktan mo na yung sarili mo.
2: Tama.
1: Kailangan talaga, i-control mo. Kasi sabi nga yung tawag ng laman, hindi na uubos yan. Tawag ng tawag yan eh. Kaya kailangan, i-block mo din minsan.
2: Right. Diba? Because it's already an addiction.
1: Yes, it becomes addiction.
2: Right. So, meron kang surge of dopamine. Pag sumobra po yan, then magiging addict ka. Saka ma-masturbate. At kapapanood ng porn, ayan, partner.
1: Ayan na naman tayo sa porn, di ba? Na sinasabi natin na hindi talaga mabuti yung panonood ng porn.
2: Yes. Mm-hmm. Okay, so ang tanong partner, ano yung mga posibleng benefits daw kung balance ang masturbation?
1: Okay.
2: So, ibig sabihin, hindi naman masama if they do that. Basta i-balance lang, di ba, partner?
1: Oo. Pero palagi ko walang lalaking hindi dumaan sa stage na yun, Tita Doc.
2: Yeah, they do.
1: Oo, di ba? Oo, laging meron yan. Pero, syempre, yun yung sabi nga, I know what you did last summer.
2: Summer talaga,
1: di ba? Alam namin ang ginagawa mo sa likod ng tabing, ng pintuan, di ba? Ng room, di ba? In your own privacy. Mm. Pero yun, so siguro, yung may mga benefits pa rin naman, basta tama.
2: Yes.
1: Isa na dyan, Tita Doc, mabanggit ko na, yung nabanggit mo kanina, stress reliever.
2: Tama.
1: So, nakakalis ng tensyon.
2: Correct, di ba? Mm-hmm. So, makinig lang kayo ha, mamaya, paspasan nyo na ngayon. Tadali, makinig muna kayo.
1: Teka lang. Stress reliever pala.
2: Or, you could have a good sleep.
1: Ayan. Mm. Kasi nga, nawala yung tension, Tita Doc.
2: Correct,
1: diba?
2: No? And yung iba naman daw partner, ano din isa?
1: Sexual awareness.
2: Ah, sa pansarili, ano?
1: Pansarili. Alam mo kung ano yung magpapasaya sa'yo.
2: Tama. Uh-huh. Okay, so, okay naman po yan. And, syempre, it's a safe sexual outlet, especially sa mga LDR.
1: Yes, tapos yung mga walang partners, diba, Tita Doc? Wala naman choice kasi. Mm-hmm. Kesa naman maghahanap ka kung saan-saan.
2: Mm.
1: Delikado ka.
2: Delikado. Alaka.
1: Mm-hmm.
2: STD. Mm. Sadali, partner, meron dito ang ready color.
1: Agad-agad?
2: Oo nga, bago natin sabihin yung mga red flags ng masturbation.
1: Ay, okay, sige. So, may itatanong kasi siya, Tita Doc. So, anyway, bago natin tawagin. So, yun po yung mga benefits. Ulitin ko, stress relief. Diba? And relaxation. Mas mabuti yung tulog mo. Yung may sexual awareness ka.
2: Mm-mm.
1: And then, yung safe sexual outlet. So, ligtas ka sa mga sakit. Diba? Pero, bago namin sabihin yung mga red flags, yung physical red flags ng sobra-sobrang masturbation. Eto muna, papasukin natin, Tita Doc, sa ang ating caller, babae, si alias Pamela.
2: Pamela?
1: Yes,
2: ng Quezon City.
1: Mm. Hello, Pamela. Magandang gabi and welcome sa Private Talks.
2: Hi!
3: Apo, Doc. Good morning po.
2: Mm-hmm. Ano na?
1: So, ano itatanong mo?
3: Doc, tatanong ko lang po kasi po, nung 10 years na kaming kasal, nag-try kami ng, ano ba tawag dito, in vitro fertilization.
2: IVF, apo.
3: Ngayon po, sabi kasi ng doktora, nung nasa CR po yung husband ko, binasa po niya yung result ng sperm count.
2: Apo.
3: Naging honest lang siya.
2: Apo.
3: Kasi po undescended testicle yung husband ko kasi parang premature po daw nung pinanganak. Ngayon, hindi naman inasikaso nung ina, pero nung kinasal kami, tinanggal yung isang hindi bumaba. Siyempre, hindi na rin maganda yon. So, in other words, isa lang talaga yung testicle niya. Tapos po, nung binasa nga ni doktora yung result ng sperm analysis, sabi pong ganun, kung ang normal example lang po to kasi nalimutan ko na po kung ang normal ay 10 million, ang sa husband mo ay 1 million lang, parang ganun. Tapos po, sabi po niya, yung tama po ba yung word? Morphology?
2: Yung itsura
3: po. Galaw nung sperm.
2: Mobility yun. Morphology yung
3: apo,
2: itsura.
3: Yung galaw po as in patay. Na hindi gumagalaw.
2: Okay.
3: Yun po. So, sabi natin kung ano nito.
1: Ay kung pwede yung IVF.
3: Ang naging background lang po yun ng history. Uh-huh. Iwalay na po kami kasi I found out na nag-anak siya sa iba.
2: Mm.
3: Ngayon po, ang tanong ko, Doc, is it possible na magkaanak siya with that sinabi ng doktora po?
2: Alam mo, ganito, yung una sinabi mo, yung ilan? Sperm count niya ay ilan lang ang lumabas na sa resulta? 1 million?

0: Doc, Lulu, hindi ko po kasi sure yung nasabi. Sample nalimutan ko na po. Pero for example, ang normal eh 10 million. Sa husband ko lang eh nasa 1 million.
1: Parang 10%.
2: Ang konti, ang konti.
0: Tapos, Doc, ano nga, hindi gumagalaw as in pata.
2: So,
0: ngayon, Doc, ang tanong ko, is it possible na magkaanak siya? Kasi po, ang word niya eh, kinontrata niya yung babae.
1: Okay.
0: Tapos, nung nabisto ko po, malaki na yung bata, kaya nasaktan ako, nakipaghiwalay ako.
1: Pwede ba malaman?
0: Dalawa pa po, Doc.
1: Oo, Pamela, pwede malaman kung ilang taon na yung mister mo nung lumabas yung sperm analysis?
0: Teka po,
2: 34.
1: 34,
2: Tita Doc. 34 years old.
1: Yes, ilang taon na yung batang sinasabing anak niya na dalawa na?
0: Yung anak po niya, pinanganak 2013. Yung isa, 2020.
1: Oh, mali. Oo, 2020, so 6 years old yung bunso.
2: Okay,
1: so Tita Doc.
2: Ganito yan. So, wait lang ha. Sila, kayo ay magkasama anong year? Anong year po yun?
0: Doc, pasensya na po. Iniba ko kasi yung age ko pero I'm already 60 right now.
2: Okay.
0: We got married 1999.
2: Mm-hmm.
0: And then we tried that in vitro fertilization 2009. And then, yun nga po yung result. Tapos po, nung nagbabae na siya, hindi ko po alam, 2013. Tapos nabisto ko lang po 2 years ago. Itong 2024 ko lang nabisto.
2: Okay. Ganito yan. Ganito yan. So, yung sinasabi mo kasi at that time na magkasama kayo, patay yung mobility o motility ng sperm niya ay marami daw patay, all dead ang sperm o hindi?
0: Hindi po. She concluded that hindi gumagalaw.
2: Ay, hindi gumagalaw.
0: Good as
1: patay. Dead. Okay.
0: English po kasi yung pag-explain niya, pero kung Katagalugin, ganun po.
1: Okay. Pero malaman, Doc, excuse up.
2: Sige lang.
1: Sa ilan nangyari itong sperm analysis? Anong year?
0: Ano po, 2009. 34 na siya.
1: Okay. Okay. Sige.
2: So, simple lang yan, no? Yung sinabi mong analysis ng sperm, it's about the sperm count, no? Kung ilan, parang konti lang. Okay, remember, dapat at least mga 15, marami yan, ano, mga 5 to 15 million, 15 million to 200
0: ay,
2: million
0: po.
2: Dapat.
0: Walang ganun. Ang sabi walang nito, ganun. Nasa 1 million something
2: wala.
0: Lang.
2: Okay. So, yung pangalawa, yung motility, yung movement,
0: gumagalaw.
2: Hindi gumagalaw.
0: Patay.
2: Tapos yung morphology, yung pong shape nun, hindi binanggit sa'yo kung mga abnormal.
0: Hindi na po siya nag-ano eh. She just concentrate or focus on two things lang.
2: Sige. So, 2009 yon. At that time, nag-separate na ba kayo o hindi pa?
0: Kailan kayo nag-separate? Ito lang po, 2 years ago, na nabisto ko may anak sa labas. Nilihim po niya, 13 years na yung bata.
1: Yes.
2: Alright. So, ganito pa. Ganito yan. Pam. Hindi ba naghumingi ng... alam mo, minsan kasi the doctor... we advise paano padamihin, paano padawin ng mga sperm, di ba?
1: Yes,
2: so, meron pang ganon?
0: Actually, di po ba nag-invert your fertilization kami? Nag-ano siya sa CR. Nag-ganon siya para nga tapos ilalabas sa lab. Kasi nag-try nga po kami mag-IB. It happen naman po, meron po akong endometriosis. Hanggang sa surgical menopausal na ako.
2: Tinagal. Okay.
0: Opo. Noong 2008. Ay, hindi. After that, 2009.
2: Sige.
0: Nag-try kami.
2: Okay.
0: Kasi hindi ko nakaya, Dok.
2: Sige.
0: Talaga. Tapos yun nga, ang tanong ko lang, I'm just wondering how... Apo.
1: Paano
0: niya yung babae? Kasi po ang word niya, kinontrat ko yung babae. Iniisip ko lang, baka naman sabi ng babae, tapos ako mabuntis.
2: Ano kapag
0: dalawa ko sa iba. Kasi Dok, ang isang pinagtatanong ko, I'm wondering why, madali siya naging babae before me. Tapos, during our marriage, may isa pa bago yung babaeng ito.
2: Okay.
0: May isa pa. Hindi rin nabuntis.
2: Hindi na buntis.
0: Hindi. Wala siyang anak sa iba. Ito lang yung...
2: Sige.
0: Inaano niya na. Naanakan daw niya.
2: Naanakan daw niya.
1: Ng dalawa.
2: Alam mo, partner...
0: Dalawa pa daw.
2: Alam mo, Pam, partner and Pam, no? Yung regarding the sperm, pwede siya kasing somehow, no, sutok sa buwan, pwede makorek.
1: Okay.
2: Diba? Kasi bata pa naman. Pwedeng dumami ang sperm, pwedeng gumalawang sperm.
1: Noong time na yun, 34 lang eh.
2: Right.
0: Hindi po, nung kami, 34. Pero nung nakilala niya yung babae, 40 na siya. Tsaka stressful po ang trabaho niya, police.
2: Yeah, irregardless yan. Okay? Kasi bata pa rin, di ba?
1: Bata pa rin na 40 actually.
2: Bata pa rin yun. Okay, so first is pwedeng naging proof yung kanyang analysis ng sperm.
1: Baka nalaman niya, so ginawa niya ng paraan.
2: Correct.
0: Baka. Okay,
2: pwede, no?
0: Baka nag-vitamin siya.
2: Mm-hmm. Right, no?
0: Apo.
2: Pangalawa, para malaman talaga na anak niya yun, magpa-DNA test siya. Hindi ba?
0: Ang sabi nga po sa akin, sina-challenge niya ako, papa-DNA niya, pag positive anak niya, maghiwalay kami. Eh sabi ko, ano ko tanga, di sinerte ang sinerte ang kabit. Sabi ko, mamamatay siyang kabit.
1: Oo.
0: Hindi po ako sumagot sa challenge ano niya.
1: Okay.
0: Sabi ko, that's a devilish act. Sabi ko, ay ang masama kasi sabi niya wala na siyang Diyos kaya niya nagawa yon. Sabi ko, mabuti pang mawala na ako na asawa mo, huwag lang ang Diyos.
1: Okay. So yung tanong, sasagot sa tanong mo, Pam, posible pa rin
0: posible
1: talaga na nag-improve at kaya niya nabuntis.
0: Saka bata pa po yung babae.
2: Tama.
1: Yes.
0: 23 po.
1: Okay. Yun.
0: Talagang pinili niya na po. Pinagplanuhan niya.
1: Siguro meron kasi siyang gustong patunayan din.
0: Apo, hindi po, inudyukan daw siya ng tatay niya. Kaya sabi ko, ang sama naman ng family mo.
1: Okay.
0: Nasaktan talaga ako, traitor silang lahat.
1: Pero alam mo, Pam,
2: you're full of hatred.
1: Yes,
2: pag move on ka na.
1: Pero alam mo, Pam, diba? With that kind of man, di ba?
2: Yes.
0: Hindi po, I'm happy now kasi I'm just with my adopted son.
1: Okay.
0: Walang sumisigaw, kasi stressful siya kasama.
1: Oo,
0: lagi siya nakasigaw dahil problemado siya sa... Siyempre, magigipit siya. Dalawa na yung inaano niya eh.
1: Oo. Siguro si Pam, gusto lang niya magkaroon ng sagot yung tanong all along sa utak niya. Kaya siya tumawag sa atin.
2: I'm sure okay ka na.
0: And that's Apo. Thank you, Doc.
1: And that's good, Pam, ha? At least, naghanap ka ng sagot para dun sa tanong mo.
0: Opo, kasi na-challenge. Pwede kaya ba?
2: Pwede naman din kasi. Okay.
0: Thank you,
1: Doc. So, salamat din, Pam.
0: Thank you, Ma'am.
1: Salamat sa pagtawag sa amin. Lagi kang tumutok, ha? Lalo na. Uy, wait. Si Pam. Pam, di ba you're 60 na? Sabi mo you're senior citizen na?
0: Just recently.
2: Pero ang boses, ha?
1: Oo nga. Pero you listen to us pa din kasi kumisa meron tayong natatakil tungkol sa... tungkol sa health naman ng babae. Pinag-uusapan natin. At taga-radio ka rin before.
0: Before po.
1: Kaya pala maganda
0: yung boses.
1: Counseling
0: program.
1: Okay. Good. Wow. Okay.
0: At saka, ano mo, Doc, I'm visually impaired.
1: Mm-hmm.
0: Before we got married, alam niya yon. At sabi ko, hindi ako malandi. Hindi kita nilandi.
1: Okay.
0: Naging mabuti akong asawa, pinaglingkuran kita, ganito ang ginagawa. Kasi tinago niya, imagine, malaman mo, daddy, may tumatawag babae. Oh my God, parang akong binuhusan ang kumukulo. Buti na lang may baby kami na ayun, yun na nagpapasaya sa akin.
1: Okay. You channel it, yung happiness mo, yung sarili
0: Apo.
1: Mo. Channel mo sa kanya.
0: Saka God is so good.
1: Yes,
0: God
1: ma'am.
0: Is so great talaga. Inilayo niya na ako sa masama.
2: You're okay now, no?
0: Apo, wala pong problema. Kaya lang syempre napag-uusapan yung nakaraan. Kaya syempre...
1: Bumabalik.
0: nasasabi mo lang yung mga words na ganun.
1: Sige. Okay.
0: Doc, so, thank you po,
1: thank
0: ma'am.
1: You. Thank you. Thank you, ma'am. Ayan. Si alias Pamela po ng Quezon City. Napakaganda nung tanong niya. Actually, na-discuss natin yung dati eh. Yung, di ba, yung kapag mababa yung sperm count.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Pero yun nga. So, well, sabi nga, all is well that ends well. Di ba?
2: Masaya naman daw siya.
1: Mm-hmm. That's diba? Good. So, ayan. So, tuloy-tuloy na tayo doon sa ating physical red flags. Kailan ba pwedeng sabihin, sobra na?
2: Sobra na.
3: Tama na.
2: Okay. Tama na. Sobra na.
1: Oh, yes. So, oh, okay. Bago tayo pumagbasa ng ilang mga sagot.
2: Masakit na yung ari mo, kuya. May sugat na.
1: Bug-bug na siya.
2: Ayan. may umaray sa likod
1: oo,
2: mo.
1: Oo nga.
2: Aray.
1: Ay, naku.
2: Pag paulit-ulit yung after discomfort.
1: Ala?
2: What? After 5 minutes, sobra ka naman. Okay? So, kung paulit-ulit po yung discomfort at hindi na gumagaling ang iritasyon, dapat magpahinga at magpakonsulta na kung kinakailangan. Stop. Diba? Ano pa, partner?
1: Ayan, isa pa. Warning sign na po yan kapag ka nakakaramdam ka na parang namamanhid na siya.
2: Hello?
1: Or nagiging sensitibo na siya. Ibig sabihin, kunyari, nagsuot ka ng underwear mo, matumama lang sa underwear mo, sa tela, medyo ouchy na siya. So, extreme. Nag-ouchy siya or namamanhid na. Kala ko puso lang ang namamanhid kita, Dok. Hindi pala.
2: Pag namanhid, kahit na mag-brief yan, hindi niya namaramdaman.
1: So,
2: meron ba akong bird?
1: Ayan, baka lumipad na. Hindi mo pa alam.
2: Lumipad yung bird.
1: Ay, nako.
2: Hindi ba? Ito pa isa, ha?
1: Ano pa?
2: Physical red flag. Kasi sobra na. Pagkapuyat, nako, at pagkapagod.
1: Ayan. Yung kahit okay? na nagpahinga ka, pagod ka pa din.
2: Na nga eh. No? Pero gusto-gusto pa rin.
1: Kasi nga sobra na yung fluid na lumalabas sa'yo.
2: Di ba? To yung testicles mo, kuya, no? Sobra na. Labis-labis na kasi yung sexual activity mo. Pahingin mo naman yan.
1: Humawa ka naman. Kasi kahit na yan, may fabrika dyan, may factory ka ng similya, nauubos pa din yan, natutuyuan yan, di ba?
2: Talaga naman, oh.
1: Ito pa, Tita Dok, yung paulit-ulit na pelvic pain o yung groin pain, di ba? Yung discomfort. Oo. Yung parang mabigat na yung balakang mo o kaya yung singit mo, masakit na. Or mabigat na, na hindi mo maintindihan kung mga nganak ka na ba.
2: Ayan.
1: Di ba, Tita Dok?
2: Naman. Okay. So, alam niyo po, meron mga tinatawag na emotional warning signs. Okay? Aba, may problema ka na sa utak.
1: Pagkaya.
2: Okay? Kasi hindi mo na mapigilan yan. Hirap na hirap kang pigilin ang sarili. Okay? Kapag pakiramdam ng isang tao, hindi na niya makontrol ang pagnanasa. Kahit gusto niyang bawasan, maaring senyales ito na unhealthy pattern.
1: Ayan. Mental disorder na siya. It becomes a mental disorder, no, Tita Dok?
2: Yeah.
1: Ito pa isa. Ginagamit mo yung masturbation bilang paraan para harapin mo yung mga problema mo o takasan yung mga problema mo.
2: Grabe, no?
1: Diba? Kasi diba, siguro hindi maganda yung pakiramdam. So, gagawin niya yun para sumarap yung pakiramdam niya o gumaan yung pakiramdam niya. Pero mali yun, Tita Dok.
2: So, parang outlet niya yun kasi meron daw siyang release.
1: Yes.
2: No? Ito pa isa. Isang emotional warning yung guilt o pagkabalisa. Okay? Kung palaging may matinding guilt, hiya, or emotional distress pagkatapos gawin ito, ang mahalagang suriin kung ano ang ugat ng nararamdamang nararamdaman mo, ba't ganun ka?
1: Oo,
2: ano?
1: Bakit puro yun ang nasa utak mo? Di ba, Tita Do? Tapos parang iba na yung ayos mo pagka ganun eh. Parang
2: ano na?
1: Stress ka na. Although nakaka-release siya ng stress, at the same time mukha kang stress.
2: Mukhang pagod ah.
1: Yes, mukha kang pagod, di ba?
2: Malalim ang nangingitim yung mga mata.
1: Tapos yung hair mo, parang di ka na mabangong tingnan. Di ba? Kasi nga, stress ka na sobra.
2: Okay, meron kang tinatawag na obsessive thoughts.
1: Yun yung maghapon, thought. Yun na lang ang iniisip mo. Di ba? At pinaplano mo na mamaya pag uwi ko, ganito gagawin ko. Mamaya pag break time, ito gagawin ko. Di ba?
2: Wow. Sobra naman yun, ano? Parang malaking bahagi na ng araw ang ginugugol sa pag-iisip, pagpaplano, paghahanap ng pagkakataong mag-masturbate.
1: Yes.
2: Wow. Yun na lang gusto mong gawin? Ha? Paano ba yan?
1: Parang wala siyang pinag-iba sa pagkain pag na-addict ka sa pagkain, di ba? Food addiction. Wala ka ng ibang nasa isip kundi kumain.
2: Yeah.
1: Kumakain ka pa, gumumuya ka pa, pinagpaplanuhan mo na yung susunod mong kakainin. Diba?
2: So wala kang focus. So hindi ka productive.
1: Yes. Oo. Oh, pero bukod sa physical, mental, Tita Doc, meron pa tong ano, ha, may warning signs sa mga relasyon. Ah. Pag sobra mag-masturbate, Tita Doc, may
2: ano
1: epekto siya.
2: Ano ba yung una, partner?
1: Una ko yung unang-una, ayaw mo na, umiiwas ka na sa partner mo, sa intimacy.
2: Ayaw na.
1: Kasi diba, yun
2: ayaw
1: na yung
2: gusto.
1: Oo, gusto niya solo sex na lang.
2: Ah, ayaw ng partner sex.
1: Mm-mm.
2: Manunood ng porn. Tapos, solo sex.
1: Tapos hindi na siya masatisfy ng partner niya. Mm-hmm. Kasi nga, yung nararamdaman niya kapag siya nagmamasturbate, yun yung gusto niya maramdaman. Which, syempre, hindi maibibigay ng partner, Tita Doc.
2: Iba kasi yung grip ng kamay sa pagpasok ng ari sa loob ng puwerta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Iba din yung sikip, iba din yung luwag ng vaginal canal.
1: Iba yung control eh, no?
2: Yeah. Mm-hmm. Tapos may mabilis. Minsan, siyempre, pag nag-masturbate yung kamay, mabilis, dandangan. Eh, pag you just entering the vagina, parang iba eh.
1: Yeah, of course.
2: Hindi siya nag-enjoy.
1: Oo, so hindi na niya yun ma-enjoy.
2: Mm-hmm.
1: Nabibitin na siya doon.
2: Kaya umiiwas siya sa intimacy sa partner.
1: Ay. Mm-hmm.
2: Ano pa isa, partner?
1: Oo, yun. Dahil, siyempre, umiiwas na sila sa intimacy, Tita Doc, wala nang emotional connection.
2: Wala na.
1: Hindi na sila nag-uusap. Siyempre, yung babae, parang bakit? Hindi, kapalit-palit ba ako? Yun yung tanong niya. Kulang pa ba ako? Kulang na ba ako? So, unti-unti nagkakaroon na sila ng emotional disconnection. Ay, nako.
2: Paano kung sumagot yung lalaki? Kulang pa ba ako? Tapos sumagot yung lalaki?
1: Ano? Oo. Kasi meron akong ginagawa na hindi mo kaya. Unless, baka sabihin ng lalaki, sige, gawin mo to. Pag gaganon, pinwersa ni lalaki si babae na gawin yon sa kanya. Siyempre, that is naman so disrespectful, Tita Doc. Hindi dapat ganon.
2: So, mag-usap kayo, ha?
1: Oo.
2: Pero, yun mga warning signs po yun. Yung isa naman, pagtatago at pagsisinungaling. Tatago pa na manunood ka lang. For example, nanood ka ng porn. Tapos nagmamasturbate ka. Hindi mo nilock yung door, kuya.
1: Ay, nagulat. Pag nagbukas si misis.
2: Eh, kitang-kita yun.
1: Correct.
2: Ang gagawin mo, titigil ka ba?
1: No, pagka ganun, mag-aaway. Pag mumulan yun, I don't think aaway, Tita Doc, na maingay. Magkakaroon kayo ng cold war, kumbaga, silent treatment sa isa't isa. Yung isa napahiya, diba? Pero kunyari galit, si lalaki. Si babae naman, shock. It's more like shock. Hindi siya galit, pero nahiya siya, tapos shock siya. So, magkakaroon sila ng silent treatment sa isa't isa.
2: May kilala ako, partner. Matagal na to eh, no? Kinento na niya sa akin. Nahuli niya yung partner niya, yung masawa niya, na yung sinasabi nga natin, nanonood ng porn, tapos nagmamasturbate.
1: Yeah.
2: Tapos hinahanap niya, kasi kakain na, dinner time na eh, di ba?
1: Okay.
2: Pagbukas niya ng pinto, ayun na nakita niya.
1: Uh-huh.
2: Tapos anong reaction mo? Sinigawan ko! Sinigawan.
1: So, para naging bata na sinigawan.
2: Oo.
1: Okay.
2: Tapos, nagalit din yung asawa niya.
1: Siyempre, napahiya.
2: Kaya nga, ano? Anong ginawa? Tinigil ba? Hindi. Sabi niya, isara ko daw yung pinto.
1: Pero, di ba, ano susunod? So, yun na yun. Hindi sila magkikibuan dalawa. Kasi pareho silang, may yung isa, hindi niya naintindihan. Feeling niya na betray siya. Yung isa naman, feeling niya, napahiya siya.
2: Tama.
1: Oo. So, pag mumula ng malaking gulo sa isang relasyon. Ay, di ba? So, mamaya, Tita Doc, ipag-usapan naman natin yung mga, kapag, yung talaga mga dangers, di ba?
2: Sige.
1: Oo, pagka sobra na talaga.
2: Sobra na.
1: Kumbaga, doon ka na naka-angkla daily, di ba? Sa masturbation, bilang isang lalaki. So, ito, hindi lang po ito sa mga adults na lalaki na o yung mga young adults, kundi yung may mga nanay o yung mga tatay na baka nakikinig na may mga teenager kayo, this early, pwede na nilang kausapin, di ba, Tita Doc?
2: Yes.
1: Mm-hmm. Pero ngayon, ito muna yung mga sagot sa ating mahiwagang tanong.
2: Paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner? Biglaan ba o tahan-tahan?
1: Ayan. Si Elaine ng Lawag City, sabi niya, ako naman gusto ko yung may konting surprise. Pero hindi naman yung nakakagulat. Halimbawa, sweet dinner muna sa bahay o simpleng bonding bago matulog. Mas na-appreciate ko yung ganung effort kaysa sa biglaan agad.
2: Ganun ba, Elaine?
1: Uh-huh.
2: So, punta tayo ng Tugigaraw, si Richard. Sabi niya, hindi ako sanay sa sobrang direct tsang pagyaya. Mas gusto kong iparamdam muna sa partner ko na mahalaga siya sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagiging present sa kanya. Ma'am Amy at Doc Lulu, para sa akin doon nagsisimula ang tunay na intimacy.
1: Mm-hmm. Si Jonah ng Bataan naman, sabi niya, kapag pareho kaming walang iniisip at magaan ang pakiramdam, doon mas madaling magkalambingan. Wow. Hindi ko kailanman gugustuhin na mapilitan ang partner ko. Kaya mas gusto ko yung kusang nangyayari dahil pareho naming gusto ang moment.
2: Hmm.
1: Tama naman.
2: Jonah, ito lalaki naman si Peter ng Ilagan. Saan ba parte ng Ilagan?
1: Isabela. Ilagan City, Isabela.
2: Okay. Sasabi niya, sabi ni Peter, sa totoo lang, mas gusto ko ang dahan-dahang paraan dahil nakakakilig. Talaga naman. Hindi lang kasi ito tungkol sa pag-aaya, kundi tungkol din sa pagpaparamdam na mahal at pinahalagahan mo ang partner mo. Magandang ganitong usapan, Doc Lulu at Ma'am Amy, dahil maraming mag-asawa ang makakakuha ng magandang aral dito.
1: Ayun, oo. Minsan talaga, pero minsan pwede rin haluan ng biglaan paminsan-minsan.
2: Oo naman.
1: Para lang may variety.
2: Yes.
1: Diba? O, ito may sagot. Si Berna.
2: Sabi?
1: Sabi niya, ang sagot ko po sa question of the night ay dahan-dahan. Magpapapansin po muna ako.
2: Talaga.
1: Di po magsa-shower at magpapabango, tapos dadaan kunwari. Eh, ganun ah. Magsusuklay para mawisikan siya ng konti from my hair. Tapos, dahan-dahang kukunin sa kamay niya ang sipi niya, sabay bubulong. Ready ka? Game ako. Ganun. Para siya naman po ang lumambing sa akin. At yun na. Mas naramdam po kasi pag dahan-dahan silang sexy moves kahit hindi nakikita. Oo nga naman.
2: Sexy moves.
1: Yes. So, excited daw siya makita tayo both. Love you mga tita. I love you, Berna.
2: Ay, dalating siya sa July 18.
1: Yeah, July 18.
2: Oh,
1: yan. Pupunta siya doon sa ating events ng DZMM. 40 years, apat na po kami. Ayun. Diba? So, nakakatuwa, diba? Oo nga naman. May gusto ko yung medyo pawisik ng konti yung buhok.
2: Tama, kasi long hair siya, diba? Long hair.
1: Oh, pero narinig ko yan dati sa partner ko din sa isang show.
2: Mm-mm.
1: Dati, sa ibang stasyon.
2: Yes.
1: Sinabi din niya yan, tuwan-tuwa daw sila sa mga babae na, sa misis niya, actually, pag ginaganon siya. Yung darating daw siya, tas nag-shampoo. Sabi niya, alam daw niya kapag ka naamoy niya yung shampoo, yung conditioner, at basa ang buhok ni misis.
2: Yun na?
1: Alam na daw niya. It's game.
2: Game time.
1: Game time.
2: Pero partner, wait lang, tanongin kita. Okay. Pagkapaligo ba, do you dry your hair?
1: Yeah.
2: Sa mag-asawa or ganun, misik mo yung...
1: Personally, pag wala akong lakad, no, I don't dry my hair na.
2: Yeah.
1: O, yaan ko na lang siya. So parang sa air na lang siya, air dry na lang siya.
2: Okay.
1: And I even sleep with my hair wet. Yes. Mm-hmm. So, para malapag
2: ginagawa. Ay, totoo yan.
1: Yes. Pero ito, sagot pa kayo, paano nyo po inaaya makipagtalik ang inyong partner? Biglaan ba o dahan-dahan? Ipadala po yan sa...
2: Hoy, talaga naman ha. Ito si Zach talaga, ngalampag.
1: Sagot kayo. Sa 0919-278-3000. Uy, merong request si Tita Lina ho ha. I Need You Back by Raymond Lauchenko. Ipatugtugin na natin yan. Okay, so dyan lamang kayo. Dahil mag-break lamang kami at maya-maya magpapatuloy pa rin ang Private Talks.
3: Private Talks.
4: Private Talks.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 2 minuto makalipas ang alauna ng nagmamadaling araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang

0: ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio. Pinakasariwang mga babalita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Your song request.
2: Song request.
1: On Private Talks.

0: Talks.
1: Okay, it's 1:21 and nagmamadaling araw. Ready to take this chance again by Barry Manilow. Wow. Ang ganda. At sa mga nagre-request po, sige, mag-request po kayo, ipadala lamang sa 0919-278-3000 kung saan ipapadala nyo rin po yung sagot sa mahiwagang tanong. Paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner? Biglaan ba? Or dahan-dahan?
2: Part na Tagalogin mo nga muna yung sinabi mo kaninang kanta.
1: Ha?
2: Tagalogin
1: ready
2: mo.
1: To take this chance again? Handa na magkasinimplihan, handa na ako magmahal ulit.
2: Ganun ba yun?
1: Yun kasi yung ibig sabihin ng song. Now I'm ready to take this chance again with you.
2: Okay.
1: Handa na ako magmahal ulit. Yun yung Tagalog.
2: Alam kasi yun yung second round.
1: Okay. Alam mo na magkaiba talaga tayo ng isip, no? Ako yung paano ba? Ikaw rated SPG. Si Tita Doc SPG talaga eh, di ba? Anyway, ito yung mga sagot, Tita Doc, sa tanong, sabi ni Vanessa ng Kabanatuan.
2: Sabi.
1: Sa tingin ko, wala naman tama o maling paraan. Basta pareho kayo na may gusto. Sa amin, madalas nagsisimula lang sa simpleng lambingan at tawanan hanggang sa maging mas close kami sa isa't isa. Kaya mas gusto ko talaga yung dahan-dahang approach kaysa sa biglaan.
2: Dahan-dahan, partner, ha? Yun ang gusto niya. Sabi ni Mark naman, to partner, layo Coronadal.
1: South Cotabato.
2: Sabi ni Mark, minsan, biro ang ginagamit kong paraan para gumaan ng atmosphere. Kapag tumatawa na kami at pareho kaming relax, doon ko na lang ipinapakita ang intention ko. Ma'am Amy at Doc Lulu, malaking tulong talaga ang pagiging open sa partner para maiwasan ng hindi pagkakaintindihan.
1: Tama.
2: Partner, wait lang. Minsan biro. Ano yun?
1: Kasi ganun yung mga paraan ng mga lalaki ko minsan. Kahit naman pagka nagliligawan, di ba? Minsan akala mo, gino-joke ka lang. Nag-joke yung lalaki, yun pala ay just trying to get your attention. So pag may gusto yung actually, isa daw yun sa science na gusto ka ng lalaki.
2: Tapakyut?
1: Diba? Sa pag-aaral, yes. Actually, sa pag-aaral, yan. Yung simpleng lingwahe natin, pagpapakyut. Nagpapakyut siya sa iyo. Yun yung biro ng... Kaya ngayon, di ba, pag sinasabing, pag yung lalaki, ikaw lagi yung center ng mga jokes niya, it means meron siyang gusto talaga sa iyo. Dalawang bagay, pwede naman sinusukladuhan ka. Ganon. Pakyut nga kasi itong mga lalaking. Si Cheryl naman ng Kalamba, Laguna.
2: Sabi
1: niya, hindi ako komportable sa biglaang pagyaya. Mas gusto ko magsimula sa simpleng yakap o paghawak sa kamay habang nagkikwentuhan kami. Kapag pareho naming nararamdaman na tama ang timing, mas nagiging natural ang lahat. Ang topic ninyo ngayong gabi ay talagang napapanahon. Ganun?
2: Papanahon kasi bagyo.
1: Okay.
2: Punta tayo ng gabo. Elonga po, si Ben. Sabi niya, sa relasyon namin, communication talaga ang number one. Hindi kami nahihiyang magsabi kung pagod ba kami o gusto lang munang magpahinga. Doc Lulu at Ma'am Amy, pakiradam ko mas nagiging matatag ang samahan kapag marunong kayong makinig sa isa't isa.
1: Yes, talagang communication is the key.
2: Yeah.
1: Diba? And understanding. Si Ray na naman ang Dumaguete City, sabi niya, mas gusto ko yung hindi minamadali. Kahit simpleng pagyayakap lamang muna at pag-uusap tungkol sa mga plano namin, sapat na para maging malapit kami sa isa't isa. Kapag may respeto at pagmamahal, kusang nagiging maayos ang lahat.
2: I like her name, Reina.
1: Kaya nga eh, di ba? Yeah? Queen. It means queen in English.
2: Yes. So, let's go to San Carlos. Saan yung San Carlos? Partner?
1: Pangasinan. Sinusubukan mo yung aking geography, partner. Kanina pa. Buti na lang nasasagot ko.
2: I like it. Punta pa, hindi pa ako nakapunta dyan eh.
1: Ah, San Carlos? Okay.
2: Punta ka na.
1: Basta Pangasinan, naiikot ko dati yung Pangasinan Ako, paborito ko dyan yung mga gulay nila. Basta Pangasinan. Tapos yung tupig nasa Pangasinan. And then yung mga fruits nila. Kasi mga fresh produce talaga. Kasi marami dyan farm, Tita Doc. And yung mais na white.
2: Matamis ba yan, mais na white?
1: Oo, masarap siya, Tita Doc. Iba yung texture niya, medyo malagkit.
2: Sandali lang. Pagdating sa mais, ano yung masarap na ginataang mais? Anong klaseng mais ang gagamitin?
1: Well, Para sa akin, pwedeng mix, di ba?
2: Ano mix?
1: Mix na puti at saka yung dilaw. Uh-huh. Yung Japanese corn. Masarap kasi yung Japanese corn. Kaya malalaki lang nga yung
2: ano
1: buti
2: yung
1: niya.
2: Malagkit.
1: Yung white yun, Tita Dok.
2: Uh-huh.
1: Oo, yun talaga yung pang ano. Iba kasi yung texture niya talaga eh.
2: Pag ginataan.
1: Oo. Is... Pero sa karaniwan yung yellow corn kasi nga, para buo naman yung makakain mo. Kasi pagka yung puro puti, ang mangyayari, Tita Dok, hindi para madudurog siya.
2: Ah, mm-hmm. Pero partner ha, muna lang kami sandali sa pagkain ha. Yung bang nilaga, nilaga, ang matawag ito, nilaga.
1: Nilaga
2: sa
1: tao. Ah, nilaga, okay.
2: Nilagang spare rib.
1: Baka or pork.
2: Nilalagyan mo ng mais?
1: Yes.
2: Ah, talaga?
1: Masarap.
2: At saka ano pa?
1: Pero magugulat ka sa mais, Tita Dok. Hindi
2: bakit?
1: Niya na-absorb yung lasa nung sabaw.
2: Mm-hmm.
1: So, pwede mong kainin. Pag kinain mo yung mais na nando sa nilaga, yung wala siyang halo na lasa nung ulam.
2: Bakit may mais na matigas?
1: Mais na matigas?
2: Hindi ka. Kasama na siya ng...
1: Ah, baka luma na siya, Tita.
2: Ah, luma. Pag ganun?
1: Oo. Matagal na siya na-expose.
2: Matanda na yung mais.
1: Matanda na.
2: Mm-mm. Matanda na.
1: Mas maganda
2: yung... Mas matanda na. Magtigas man yung mais. Ano ba yan?
1: Tawa na tawa. Pamagalit yung mga matanda sa atin. Para pag sinabi natin, pag matanda na, matigas na.
2: Aba, why not? Diba?
1: Mais po ang pinag-uusapan.
2: Ah, mais. Mais po yun.
1: Opo, Lolo. Mais po yun, ha? Okay. Sino pa ba?
2: Sino? Si Noel. Tundali. Ko pa nabasa pala. Sabi ni Noel ng San Carlos, Doc Lulu at Ma'am Amy, para sa akin, hindi kailangan ang magarbong paraan. Ang importante, alam mong handa rin ang partner mo. Kapag pareho kayong comfortable, mas nagiging masaya ang inyong pagsasama at wala kayong pag-aalinlangan.
1: Ah, oo, diba? Ay, nako. So, ayan, ha? Sagot pa kayo sa amin, ha? Paano nyo inaaya makipagtalik ang inyong partner? Biglaan ba or dahan-dahan? Yan, ipadala sa Tita Doc
2: 0919-278-3000.
1: Yes, or tawag kayo sa amin. Baka meron kayong gustong ikwento, ikonsulta, o mag-request sa amin. Pwede po sa 892-44101, local 5671, 5672 at 5673. Okay, so ngayon balik na tayo sa ating discussion, Tita Doc. So kanina, nabanggit natin, di ba, yung mga warning signs ng sobrang masturbation sa isang relasyon.
2: Yeah.
1: Yung mga masamang epekto, di ba?
2: Yeah.
1: Ngayon, ano naman kapag sa sarili mo? Yung sobra-sobra na talaga.
2: Sobra-sobra na?
1: Mm-mm.
2: So baka kung estudyante ka, bumabagsak ka na.
1: No.
2: Hindi ka na pumapasa sa...
1: Kasi nga, nagsishrink na yung brain mo. Diba?
2: Diba? So affected yung pag-aaral partner.
1: Oo. Oh, oh. Diba yung mga young adults or adults na trabaho?
2: Mm-mm. Mm-mm. Paano na? Hindi ka na nakakapasok ng maaga.
1: Naku.
2: Tapos doon pa sa ano, sa... Nga, sa opisina partner. Sa opisina, ha? Pupunta ng CR.
1: Yeah.
2: Ang tagal lumabas.
1: Correct. Oo.
2: Nag-masturbate pala.
1: Yun pala. Imbis na kumain ng lunch, pagka-lunch break, andun sa ano... So kasi nga nagkakaroon ka na ng abnormality sa utak.
2: Yeah.
1: Oo, yun ay hindi mo napapansin, 'di ba?
2: That is too much na pala.
1: Yes, that's too much na. Kasi doon ka na nakadepende.
2: Yeah.
1: Doon sa ano na 'yun, sa sexual stimulation na 'yon, na masturbation.
2: Yes.
1: Naku.
2: Yung isa naman partner tinatawag na social isolation.
1: Ayan.
2: Palaging gusto mo mag-isa para mag-masturbate ka lang and then nahihiwalay ka din sa iyong pamilya,
1: sa mga kaibigan, 'di ba? Para nagiging abnormal ka na talaga, kumilos.
2: Kaya nga.
1: No, Tita Dok? No?
2: Pati sa partner mo, iniiwanan mo na. Wala ka ng, you know, you have social withdrawal.
1: Mm-hmm.
2: Paano ba yan?
1: Oo. Tapos meron ka ng emotional distress. Yung pakiramdam mo, di ba, na yung pag nawala yung habit na yun, eh, pwede kang, alam mo yun, parang doon ka na lang kadepende talaga. Sabi nga natin kanina, doon sa stimulation na yun.
2: Yeah.
1: Lahat-lahat na yun, doon ka na nakakapit, doon ka na nakaangkla, which is hindi healthy.
2: Hindi talaga.
1: Sa isang tao.
2: Sabi nga daw nila, partner, yun daw na lalaking mahilig mag-masturbate.
1: No.
2: Tingnan mo daw yung palad.
1: Bakit?
2: Marami daw kulugo.
1: Kulugo?
2: Ah, kulugo.
1: Bakit kulugo? Pwede pa kalyo. Pero bakit naging kulugo, Tita Dok?
2: Para naging joke siya, either kalyo or kulugo.
1: Joke yun. Okay. So, pagka pala, bago ka magpakasal,
2: hawak-hawakan mo muna yung
1: palad. Tingnan mo muna yung kamay. Tapos, tanungin mo, bakit magaspang yan? Ano ba pinagkakaabalahan mo?
2: Naman. Anong pakialam mo?
1: Oh, pag tinanong, wala, masipag lang ako. Nagsisiba ka ba ng kahoy? Bakit ang tigas ng palad mo?
2: Mga
1: ganun. Dapat ano?
2: Ay, na naman yung tigas na yan. Sa mais lang yan, ha?
1: O kaya nga. Oh. Ay, nako. Huwag na nga. Iba na lang. Ito na lang. Yan. E, paano kung nandun na siya sa sitwasyon na yun, Tita Doc? Meron bang paraan para makaabitaw siya dun sa masamang habit na yon?
2: Yes, no? Mm-mm. So, alamin po ninyo kung ano yung trigger, okay, na nag-uudyok sa inyo sa habit, no? Tulad ng nabobore ka ba? Kaya mag-masturbate ka na lang.
1: Wala ka bang ibang pagkakaabalahan?
2: Sobra ka bang lungkot?
1: Yun! Baka dun, ano, sa sobrang lungkot, Tita Do.
2: Tapos sabi nila, pag stress daw, nagmamasturbate.
1: Yes. No? So,
2: pero kaya lang, paulit-ulit, nasarapan na eh.
1: Paano kaya, masasimula, parang wala lang, bandang huli, iba na. Wala siya, parang na-addict sa sigarilyo, sa alak, sa pagkain. Ganon din po yun.
2: Yes, correct.
1: So, hindi natin sila pwedeng i-judge. Dapat itulungan din sila.
2: Yes.
1: Kasi hindi na healthy. Okay. So, isa pa yun, no? Diba? Para makaiwas ka, magkaroon ka naman ng ibang gawain.
2: Tulad na ano kaya yan?
1: Yeah, pwede ka mag-sports. Uso ngayon yung, ano, yung mga...
2: Pickleball,
1: diba? Oh. Or mag-running. Ayan. Mm. O walking, kung hindi mo kaya mag-running. Walking-walking ka.
2: Eh, swimming kaya ba niya?
1: Swimming, pwede din. Oo.
2: Saan? Sa anong dagat?
1: Marami.
2: Na may rip current.
1: Ay, wag doon. wag doon. Delikado. Pero para hindi na siya lumayo. Simple. Kunyari, di ba? Kasi gagastos pa. Mm. Para walang gastos, walking or running is very good.
2: Yeah.
1: Oo. Mga naka 10,000 ano ka, steps ka sa walking, pag naman hindi ka pa napagod at hindi ka nakatulog, ewan ko na lang. Gaganda pa yung katawan mo.
2: Gusto kong part niya yun, no, eh. Mag-yoga tayo, tai chi.
1: Yoga.
2: Kaya okay. Natin yan?
1: Oo. Tai chi. Minsan ginagawa ko. May mga ilan-ilan sa tai chi o sa pilates na pwede sa bahay, di ba?
2: Yeah, okay.
1: O pagkagising or bago matulog.
2: Sige, punta ako sa unit tapos sabay tayo.
1: Sa unit. O, pwede.
2: Okay lang.
1: Mamaya. Sige, akyat ka. Ayan. Ano pa, Tita Doc?
2: Ayusin mo yung routine mo. Okay? Pag naayos yung routine mo, then, syempre, sa umaga, alam mong gagawin, tanghali o gabi. Tapos, kasi, di ba, nabanggit natin, partner, kanina, kung balanse naman ang iyong pamumuhay, you can still masturbate. Kung balanse. Kung hindi, ay paano na yon? Morning, lunch, dinner, nagmamasturbate ka, iba na yun, ha?
1: Yes. So, siguro, din sa ayusin yung routine, pag alam mo yung ganung oras, di ba, hinahanap mo siya, find something na gagawin mo. Lumabas ka muna ng bahay, di ba? O magkaroon ka ng kalikuti na iba. Masawag yung sarili mo.
2: Mag-cross-stitch ka.
1: Lalaki, Tita Doc? Bagay, pwede din naman.
2: May kilala ko nag-cross-stitch
1: na lalaki?
2: Oo.
1: Oh, relate talaga. Wala, kakagulat lang. Pero pwede nga. Pwede naman, oo. Pero tinuturo yan kasi sa school sa babae. Diba? Hindi ako natuto. Hindi ko rin alam kung paano ko nakapasa.
2: Duling-duling.
1: Oo, diba? Wala akong tiyaga sa ganun, Tita Do. I find it boring. Ayan. Hindi ako normal na babae. Pero hindi kasi lahat ng babae talaga into that ano activity.
2: Alam mo yung cross stitch, hindi ba pareho din yan sa pagganchilyo?
1: Isa pa yan. Oo, ganchilyo. Chain lang ang natutunan ko dyan.
2: Ano sa English yun? Pangganchilyo. Magtama yate.
1: Teka, tanungin natin kay AI. Ayan, oo. Ganchilyo in English.
2: Tanong mo, si Zach.
1: Sige.
2: Zach, ano yung mga pangganchilyo? Ano yun? Sige, marami mo.
1: Crochet.
2: Crochet! Ayan.
1: Okay, ang arte, crochet. Ganchilyo.
2: Hindi ba yung mga nag-gaganchik? Ayan. Alam na namin.
1: Oo, nasagot na namin. Late ka na.
2: Pero how do you say in Tagalog ulit?
1: Ganchilyo.
2: Hindi ba may mga magagaling na pati kumot? No?
1: Yeah, oo. Meron. Tapos yung iba nga, like yung, ano sabi mo kanina, isang ginagawa?
2: Cross-stitch.
1: Di ba yung iba, fini-frame pa nila.
2: Oo.
1: Kasi maganda.
2: Oo.
1: Ayan. So yun, pwede mong gawin yun, kuya.
2: Oo nga. Di ba?
1: Pero, ako mas maganda sa kanya, yung mga lalaki na sa ganitong sitwasyon, into sports, Tita Doc. Kasi yung katawan mo, kailangan din niya yung heat mo, ma-release mo in some other ways.
2: Basketball.
1: Basketball is good. Tapos para matututo ka rin na makisalamuha ulit. So, babalik ka dun sa dapat. Di ba? Meron kang circle of friends. Kasi pag wala kang circle of friends, parang medyo hindi normal. Diba?
2: Ikaw, yeah, partner, gusto mo mag-basketball?
1: Oo, ayaw, Tita Doc. I play dati.
2: Ah?
1: Oo, dati.
2: Talaga?
1: Nakakatuwa kayo. Gusto mo mag-shoot kahit maliit ako. Ah. Abot ko naman.
2: Volleyball for you.
1: Ah, no. Sa volleyball, na kaya ko mag-serve. Pero pag andyan na yung bola, tumatakbo kung palayo. Natatakot ako. Pero sa basketball, mas ano ko pa yung basketball.
2: Really?
1: Mm-hmm. Oo, diba? Kakaiba.
2: Oh, maka 3-point shoot ka ba?
1: Hindi masyado, hindi masyado pagka malayo. mas bet ko yung medyo malapit.
2: Dapat ikarga, pakarga ka na lang, ganyan.
1: Hindi, wala nang thrill, Tita Do. Kasi ang thrill nun kung paano mo masushoot, diba? Kahit no matter yung, despite yung ano mo, height mo, kung malakas ka naman humagis o humano ng bola.
2: Sandali. Anong ilang taon ka noon na ikaw ay nag-basketball?
1: Well, mga 20 plus. Actually, hindi 30 plus. Gaano ko? Nagba-basketball.
2: Ano, suot mo?
1: Eh, di ba, ano? Hindi, actually, pagka ganon, parang naka-ano ko.
2: Short?
1: Hindi. Parang ganon.
2: Hindi, puro nitong.
1: Oh, yeah. Oo, hindi. Oh, tapos, isa pa yung bowling. Ayan.
2: I like bowling. Yeah, yun ang narinig ko sa'yo.
1: And badminton. Bowling. Yan, yung tatlo na yan yung sports ko. Ngayon gusto ko yung pickleball. Tatry ko.
2: Diba? Sali ako dyan.
1: Yeah, tara na. Mm. Iwan na natin. Zach, kayo na muna
2: tara
1: programa.
2: Na, pickleball mo na kami.
1: Anyway, haba ng kwentuhan natin, Tita Dok.
2: Oo nga. Sabi na ito. Na to.
1: Ayan. Oh, so, ito na lang. Mm. Humingi kayo ng professional help kung talagang kailangan na. Okay? Tama. Kayo lang ang makakaalam nun sa sarili ninyo if it's hindi na normal.
2: Partner, bangitin ko lang to, nabanggit na natin to last sa Sunday.
1: Okay?
2: Yung kailan ba talaga na feel yan na too much na? Di ba nabanggit natin before, parang may grado? Di ba?
1: Yes, grade 1 naalala ko,
2: to 7.
1: Yes.
2: Uh-huh. Okay, so ulitin natin yun, ha?
1: Sige.
2: Okay. May grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Tingnan natin kung saan ka dito. Sabi namin ni Amy, yung grade 1, masturbation a few times per month.
1: Mm-hmm.
2: Pwede.
1: Few
2: times per month.
1: Sabi mo na once a week.
2: Pag nai-stress daw, or na-arouse.
1: Oo.
2: Okay? So, walang effect po yan sa mood, and pwede ma-skip. Kung ayaw mo. Sa grade 1 yun.
1: Kung tinatamad ka, di okay lang. Ganon.
2: Grade 1. So, pasado. Mm-hmm. Balanse buhay mo niya, no?
1: Tama.
2: Ito yung grade 2.
1: Mm.
2: Grade 2 is it's a regular habit. Regular habit siya once every few days or daily.
1: Uh-huh.
2: Bago matulog.
1: Or bago maligo.
2: Correct.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba? So, grade 2 yun. Aba, pwede pa naman yun kasi pang relaxation daw siya.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, pwede na. Yung grade 3, ito na partner, high frequency with flexibility. Several times per week or day. Pero pwede kang mag-pause kasi may travel ka or may dapat kang gawin. So, pwede pa, no?
1: Okay. Kaya mo pa. Pag walang time, then okay lang.
2: Yeah. Mm-hmm. So, grade 1, 2, and 3.
1: 3.
2: Okay? So, yan. Walang pain po sa ari yan. Hindi ka napapagod. At hindi na affected yung iyong relationship. So,
1: yes,
2: that's good.
1: Okay. Normal pa din.
2: Grade 1, 2,
1: within
2: and 3.
1: The normal range ka pa.
2: Right.
1: Okay.
2: Ito na. Yung grade 4, 5, 6, 7. Palala ng palala. Yan. Okay, yung grade 4 is high frequency, tapos meron ng distress. Yung meron kang sobrang urge, masturbate, gustong-gusto mo talaga.
1: Hindi ka mapakali kapag hindi mo nagagawa.
2: Correct.
1: You have to stop anything na ginagawa mo like work, di ba?
2: Yes. So, kahit na ikaw ay pagod or sore, you still do it. Okay? Sa mga no, grade 4 lang yan, ha?
1: Yeah, grade 4 pa lang yun.
2: Oo. Mm-hmm. Grade 4 pa lang. So, meron kang guilt niyan. Okay? Yung number 5, ang tawag dyan partner, compulsive pattern.
1: Okay.
2: Compulsive pattern. Ibig sabihin, pinaplano mo yung pag-masturbate mo. Nasa utak mo siya palagi.
1: Okay, so nasa office ka or school ka.
2: Yes.
1: Tapos iniisip mo pag-uwi ko ganito.
2: Right.
1: Gagawin ko.
2: Or even if you're in the office, you sneak out and do it in the comfort room.
1: Kasi minsan sa iba, sa mga hindi na normal, Tita Doc, parang it makes it more exciting.
2: Yeah.
1: Yung parang tumatakas ka sa mga tao.
2: Oh,
1: ginagawa mo behind them.
2: Right.
1: So parang, alam mo yon, exciting eh. Diba? Na pag nahuli ka, diba, iniiwasan mo mahuli ka, ginagawa mo yung bawal.
2: Tama. So pag grade 5 na yan, namimiss mo yung deadline mo, tapos yung relationship mo, medyo nasisira na, tapos nai-stress ka masyado. Okay? Partner, ito na yung grade 6.
1: Ano na?
2: Yung grade 6, itawag dyan ay porn-driven pattern.
1: Naku.
2: So, it's a time that when you watch porn, you masturbate.
1: Okay.
2: Okay?
1: Na-arouse ka kaagad, ano?
2: Tama.
1: Mm-hmm.
2: And matagal kang nanonood, matagal ka din nagmamasturbate. Okay?
1: Mm-hmm.
2: So, wala ka na talaga interest sa partner mo, no? Tapos you have troubles feeling aroused without specific visual triggers. Naku. Partner, ito na yung matindi.
1: Ano? Degree may mas 7. Matindi pa.
2: Ito na yung last na matindi na to. Avoidant pattern. Okay? So, masturbation used as the main way to relieve your stress, to relieve your sadness, pati yung boredom mo. Grade 7 na pala yun.
1: So, okay. Doon ka na talaga, doon na umiikot yung buhay mo kasi.
2: Mm-hmm.
1: Diba? And then, you can no longer perform well kapag ka hindi mo nagawa yun.
2: Tama.
1: Naku.
2: Okay, so remember, yung grade 1, 2, 3, balance pa yung buhay mo.
1: Yeah.
2: Pero grade 4, 5, 5, grade 4, 5, 6, 7, aalaan na yan, ano? Too much na po yun.
1: Ayan. Mm. So, dapat na tayo mag-seek ng professional help para makabalik ka sa normal or ikaw mismo sa sarili mo, baka kaya mo pang dalhin at ayusin yung sarili mo.
2: Mm.
1: Okay, so yan po ang ating topic. Yung first topic pa lang po yan. Ulitin ko lang, Tita Doc, ang
2: yes.
1: Programang Private Talks po ay rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming po mga topics ay patungkol sa pagsasama ng mag-asawa, intimacy. Ayan, ang mga couples, kaya bawal po ito sa mga bata. Pero pwedeng-pwede sa isip bata. Okay. So, Tita Doc, ano bang gagawin natin ngayon? Gusto mo diretso muna tayo sa second topic.
2: Oh, sige.
1: Total, matagal naman tayo kanina nagpatugtog, di ba? Okay. Bawi tayo. So, eto. Eto na yung second topic namin. So, natapos tayo sa masturbation. Punta tayo sa, ano ba ang dapat para masabi na
2: magaling
1: ang isang lalaki sa kama?
2: Yung madalas na sinasabi mo, the skills.
1: The skills that kills.
2: Uh-huh. Ano ba yun?
1: Di ba?
2: Sige.
1: Sabi nga, di ba, walang lalaki, walang babaeng frigid. Meron lang lalaking tangi A. Hindi niya kasi alam kung anong gagawin niya. Ayan.
2: Correct, no?
1: Totoo ba yun, Tita Doc? Sa bagay kasi lahat ng babae, may level of arousal din yan.
2: Uh-huh.
1: Pero kailangan mo talagang makiliti siya ng tama.
2: Tama.
1: Para lumabas yun. Diba?
2: Lumabas ang alian.
1: Yung kanyang arousal, yung kanyang libog sa Tagalog, diba? Kasi syempre, babae is babae. Hindi niya yan basta ilalabas.
2: So, dapat meron desire?
1: May desire.
2: Para siya ma-arouse.
1: Yes. O, paan tanong, paano ba mabubuhay yung desire? What makes a good man in bed?
2: Sa iyo to, kuya.
1: What makes a man good in bed? Sorry.
2: Yes. So, madalas kasi ang lalaki, yung parang feeling nila, sila yung magaling lang.
1: Oo, tsaka sila yung dapat ma-arouse.
2: Tama.
1: Tapos yung babae, parang ginagawa. Sorry ah, pero pagka ganun kasi, parang sex slave ang tingin ninyo sa babae, which is not good. Hindi siya partner pagka ganun, Tita Doc.
2: Parang yung diba? Word na parausan.
1: Yes.
2: Diba?
1: So,
2: pangit pakinggan yan, diba?
1: Pangit, sex slave, diba?
2: Mm-mm.
1: Na parang puro yung sarili mo, yung iniisip mo.
2: Mm-mm.
1: And then, they perform for you.
2: Mm.
1: Instead na you, both perform for
2: together.
1: Each other. Diba?
2: Tama. So, teamwork po yan, no?
1: Tama.
2: Teamwork instead of control.
1: Uh-huh.
2: Hindi ba? Kasi kadalasan yung mga lalaki sila nagko-control. Tapos kumisa naman, yung lalaki nagsasabi na pag hindi nagre-react ng tama yung babae, sinasabi na, ay, delaying tactics ka. Tapos na ako. Ha? Hindi ka nakakaintindi, kuya. Na, kailangan ng, ano ba yan? Hindi makaintindi.
1: Oo, di ba?
2: Alright.
1: Hmm.
2: So, ito na siya. So, what makes a man good in bed? So, marunong kang makinig.
1: Yes.
2: You listen.
1: And pakiramdam.
2: Mm-mm. Other words, partner, lagi natin sinasabi the word na communication, hindi ba?
1: Yeah. Uh-oh.
2: Okay, if you don't communicate with your partner, ibig sabihin, hindi ka magaling. Hindi ba?
1: Tama.
2: It's important that you have the communication and the connection.
1: Correct.
2: Tapos, dapat ba siyang mayabang? Hindi.
1: Oo, hindi.
2: Hindi siya dapat mayabang.
1: Oo, arrogante ka sa kama. Di ba? Parang hindi healthy yun, Tita Doc.
2: Kasi itong mga lalaki, pag feeling nila naka-erect na si Manoy,
1: mm-mm.
2: Yun na yun, di ba? Yabang-yabang na nila.
1: Lalaking-lalaki na daw sila.
2: Mm. Tapos si ate, nakatitig lang doon. Sandali. Mm-hmm.
1: Kasi, titignan lang talaga ng babae yan. Kapag wala pa siya, hindi siya aroused.
2: Mm.
1: Parang it's just a thing. Parang ganun.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Men kasi thinks na pag nakatayo ng ari nyo na arouse na yung babae. Hindi
1: no,
2: po ganun yun.
1: Not yet. Oo.
2: Pag
1: kahit na tumayo yan, wala pa rin sa kanya yan.
2: Wala.
1: Oo.
2: As in wala.
1: And you'll know. Diba, Tita Doc? Hanggat nakatingin niya ng diretso, ibig sabihin, wala siyang nararamdaman that moment.
2: Yes.
1: Diba?
2: Sabi mo pa, ano?
1: Kasi kapag meron na yan nararamdaman, hindi na yan titingin sa'yo. Ano ba? Hindi nyo ba alam yun? Sabi ganun. Anyway.
2: So, may mga tinatawag na signs that you are better in bed than you think. Mm-hmm. So, magitin natin partner yun, yung mga signs na yan.
1: Sige, Tita Dok.
2: Una, dapat comfortable ang partner na makipag-usap ng malaya. Right?
1: Uh-huh.
2: Kasi partner yung iba, yung iba kasi they don't think na may boundaries tayo, hindi ba?
1: Yeah.
2: They just talk and then tatayo-ari mo o ano pang gagawin mo, nakatayo na. Hindi ba may ganun mga lalaki?
1: ginawan technical yung pakikipagtalik, di ba? Step 1, step 2, step 3, tapos na. Eh, paano naman si babae?
2: Correct. Tapos hindi ka natatakot magtanong.
1: Oo. Yun. Feel babae, di ba, Tita Dok, nakatingin lang, ha? Di ba? Sabi, ba't hindi mo kasi sinasabi sa akin, men, hindi yan sasabihin ng babae sa iyo. Dapat marunong ka makiramdam. Attentive ka sa needs niya para mag-open up siya sa iyo ng kusa.
2: Naman.
1: Di ba?
2: Tapos dapat, kuya, marunong ka maghintay. Kasi nauuna, di ba?
1: Timing, kumbaga.
2: Nauuna na, tapos ibang lalaki nagkakaroon ng premature ejaculation.
1: Yes. At yung premature ejaculation, Tita Dok, tsaka yung nauuna, yung mabilis. Di ba misa resulta yun ng mahilig sa mag-masturbate?
2: Yes, correct.
1: So hindi na niya kayang kontrolin.
2: Hindi na.
1: Ano pa?
2: Ito, dali. Naisip ko tuloy yung kinain natin kanina eh. Nalalasahan ko pa eh. Kumain ko kami ng
1: chicken.
2: Anong lutong chicken yan?
1: Bawal magsabi ng brand
2: grilled,
1: eh.
2: Grilled
1: chicken. Grilled chicken.
2: Uh-huh. It's good. Okay.
1: Yeah. Thank you kay Zach. And syempre, Tita Dok, ikaw ngayon ang ano eh. Okay.
2: Asa na si Paolo?
1: Si Paolo, since bago siya, di ba? Pero hindi pa sumisweldo, no? Pinag-abono. Oh my God.
2: Nagbingihan na doon si Paolo.
1: Wala akong naririnig.
2: Sabi niya
1: ganun. So ano pa? Ano pa yung signs that you're good in bed and you're better in bed?
2: Nakakaramdam ng seguridad ang partner.
1: And okay, you'll know na yon kapag willing siya mag-open up. No? Nasasabi niya yung gusto niya at ayaw niya.
2: Talaga?
1: Yeah.
2: Paligay mo mag-open up yung babae?
1: Oh.
2: Madalas, hindi, di ba?
1: Oo, madalas hindi. Kasi nga maraming ang lalaki na they don't care. Oo. Akala nila, pagka yung babae, nandoon kasama niya sa kama, nagugustuhan na ng babae. The problem with women kasi mostly, hindi talaga tayo nagsasalita, di ba? Kasi nakakahiya.
2: Yeah.
1: Yun yung unang-una, lalo sa Pilipino. Di ba? Maria Clara.
2: Paano partner kung hindi umiimik si ate, yung babae, di ba? Idadaan ni lalaki sa kamay.
1: Yes.
2: Okay.
1: So, then, pakinggan mo yung partner mo.
2: Mm-mm.
1: How she reacts.
2: Yes.
1: Doon mo malalaman.
2: Kung gusto niya.
1: Yes. Kung nagugustuhan niya. Tapos yung iba, ang lakas daw ng moan, di ba? Ungol. Akala nila nasasarapan.
2: Yung
1: ayun pala, nasasaktan.
2: Ay
1: naku talaga kayo mga lalaki.
2: Or they fake it.
1: Okay? Yes. They fake it.
2: They fake their orgasm.
1: Para hindi kayo mapahiya.
2: Tama.
1: Di ba? Yung ego ninyo ang inaano yan, binabantayan ng babae. So, ibig sabihin, di ba, Tita Dok, pagka ganun, hindi pa talaga siya aroused kasi binabantayan. Yung utak niya nagtatrabaho pa para maprotektahan yung ego.
2: Tama. It can take about up to 15 minutes. Mga lalaki kasi,
1: in 15 minutes, tapos na.
2: Hindi lang, no?
1: Mas maiksi pa doon?
2: Mas maiksi pa doon.
1: OMG. Shorter than short time? Ano yun?
2: Talaga naman, ano?
1: Itik? Itik?
2: Ganun ba magtalik ang itik?
1: Sabi, oo. Oo. Ganun mabilis ba? Lang daw.
2: Ah. Mm-hmm. Ang gorila?
1: Hindi ko alam. Pero parang tao ang gorila kasi.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Oo, parang silang tao. When they make love.
2: Hindi, nakapatong. Nasa likod.
1: Yeah, pero parang tao, yung lalaki talaga yung gumagalaw.
2: Yes.
1: So,
2: diba?
1: At makikita mo yun.
2: Yeah.
1: Mm-hmm.
2: May napanood kasi ako eh.
1: Hmm, saan? Sa channel?
2: Yeah.
1: Okay.
2: Nagtatalik yung malaking gorilla.
1: Uh-huh.
2: Tapos yun, ay mahilig sila mag-thump ng ano.
1: Yes. Oo. Parang inaano niya na ako yung hari.
2: Tapos na talaga siyang tunog, ano?
1: Mm-hmm.
2: Tum-tum-tum-tum-tum. Ikaw nga?
1: Ayoko. Walang dib-dib. Ayoko.
2: Hindi nga, hindi pag malaki ang boobs, hindi maririnig yung gano'n.
1: So dapat pala ganito. Ang gulo natin, napunta tayo sa gorilla. So anyway, Tita Dok,
2: Sige.
1: Ano pa?
2: Marunong ka magpakita ng affection kahit walang sex.
1: Yun. When women feel loved, they go for it, diba?
2: Lambing-lambing, yakap-yakap.
1: Oo, yun ang language, yun ang love language ng karamihan ng babae. Mm-mm. Lambing. Diba? Oo, kaya mainit ulo niyan kasi kulang sa lambing.
2: Ito mga lalaki, dakma, nalang dakma.
1: Kaya nga. Walang pasakalye, Tita Dok. Walang foreplay.
2: Oo nga.
1: Diba? Kaya ay, kita mo yung sagot ng mga babae sa tanong natin. Ayaw nila ng biglaan.
2: Tama.
1: Gusto nila dahan-dahan kasi they feel love that way. Yeah. They feel desired. Kesa dun sa biglaan lagi. Parang yung sinabi mo kanina, gusto lang niya makarelease. Diba?
2: Alam mo, partner. Mm. No? Ito mga lalaking ito, ha? Parang feeling nila they're ready.
1: Yeah.
2: They're ready, ready. Tapos, yung kamay, hahawakan nila yung vagina ni girl.
1: Okay.
2: Pag hawak nila dyan, aba, bakit tuyo man siya? Okay, pwedeng ang babaeng Pilipina kasi malinis, di ba?
1: Yes, oo. Sobrang maghugas.
2: Correct. Pwedeng sa bed, she's so dry.
1: Yeah.
2: Di ba? Mm-hmm. Okay. Kasi ito, dito naman sinasabi yung mga foreigners, iba.
1: Yeah.
2: Okay. But they're wet. Anyway, kahit na anong edad yun, kahit na sabihin mo, ay hindi, yung mga younger women, once you touch the vagina, it's always wet. Hello, hindi ganun po yun.
1: Hindi po. Maraming dahilan ng vaginal dryness kasi Tita Dok eh.
2: Yes.
1: Wala sa edad.
2: Wala sa edad.
1: Mm-hmm.
2: Or sobrang linis nga pagdating sa bed, dry.
1: Yes.
2: So sasabihin ng lalaki, nakakabwisit pakinggan yung ganun eh.
1: Na?
2: No? Na pag ginawa, bakit tayo yan? Di ba?
1: It's your fault. It's your fault.
2: Pagagalit pa.
1: Oo, it's your fault. Kasi yun yung isang, Tita Dok, walang magiging dry na vagina kung alam nung lalaki yung gagawin niya.
2: Tama.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: Kasi kusa nagre-react yun eh. Mm-hmm. Diba, Tita Dok? Kasi meron tayong glands, diba?
2: Mm-hmm.
1: Magsisimula yung desire natin.
2: From the brain.
1: From the brain.
2: Yes.
1: So, dahil na-arouse sa brain, then tuloy-tuloy po yun.
2: Tama.
1: So, pag hindi nagre-react yung vagina, tapos lalo na hindi naman siya, hindi pa siya menopause. Kasi may menopause na hindi rin dry, diba? Sabi mo nga.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin may something kulang.
2: Yeah.
1: And yun, nasa'yo.
2: Mm-mm.
1: Hindi na siya sexually attracted sa iyo.
2: Yeah.
1: Kumbaga, wala yung desire.
2: So dito papasok yun, dapat kuya, dapat matuto ka. Okay, bukas ang isip mo na dapat kang matuto. Hindi yung self-learning lang.
1: Tama.
2: Kasi marami nag-iisip partner na, ay, sex lang topic nila, Tita Dok at Ate Amy. Hello, hindi po ganun yun. And maybe, pasabihin natin partner na, yung sex na yan is not just sex.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya lang, hindi namin sinasabi dito na kami ni Amy ang expert. We are not experts. Kayo po ang expert dito. Kung may nababagit kami, kinokorekt lang po namin ng konti yung mga alam nyo.
1: Tama.
2: Alam nyo na yan eh. Nagkokorekt lang tayo, Amy, di ba?
1: Yes. Uh-huh.
2: So, it's important to know yung the anatomy and the physiology. Kasi marami kasing partner minsan nagsasabi, bakit yung ginagawa ng topic yan? Why not? Kailan pa?
1: Oo. Yes, kaya katulad ngayon yung topic natin, di ba? What makes a man good in bed?
2: Yeah.
1: Yun. So, maraming lalaki, akala nila magaling sila.
2: Mm.
1: Pero hindi nga. So, yun yung kailangan bukas yung isip nila, Tita Dok, para matuto sila.
2: Yes.
1: Kasi nagkakaroon ka ng, like, ang lalaki, di ba? Nagkakaroon siya ng unrealistic expectations sa kama, di ba? Kasama yung partner niya. Tapos kinukumpare mo yung sarili mo sa napapanood mo, lalo na sa porn.
2: Yes.
1: Di ba? Pati partner mo, kinumpara mo dun sa porn o ano pa man yung napanood mo. That is so unfair. Di ba? And pag hindi na meet yung unrealistic expectation mo, isisisi ng lalaki dun sa babae.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Pero actually, sa'yo nagsimula yung problema.
2: Tama! So, makinig kayo ha. Kayong mga lalaki, makinig po kayo. Tapos kayo mga girls then, you have also to listen para somehow mag-usap kayo. Di ba, partner?
1: Communication is the key.
2: Mm.
1: Pero bukod sa communication, kailangan nakikinig kayo.
2: Mm-mm.
1: Oo. Hindi kayo abla-abla lang. Tapos, pag nagsalita siya, oo ka lang ng oo. Pero hindi mo pala naintindihan. Oo. Kasi minsan akala mo nakikinig sa'yo eh.
2: Mm-mm.
1: Pero hindi ka niya naintindihan.
2: And of course, it's important na itong mga lalaki nito is yung feeling na, hindi partner eh, alam nila yung sex is masarap, masaya, so you enjoy that. Pero kailangan yung tawag na enthusiasm,
1: yeah,
2: it's important. Pag enthusiastic ka, no, mas magiging intimate ka.
1: Tama.
2: Hindi yung enthusiasm sa'yo lang, kuya, hindi.
1: One-sided. Oo, diba? Tapos pagkatapos niya, okay, sabay layo ka na. Hindi mo tinanong yung partner mo kung ano, okay ka ba?
2: Kaya nga.
1: Diba? Walang gano. Tapos wala man lang lambing, walang yakap after. Diretso ka sa pagbibihis, sa CR, tapos magbibihis ka. Tapos kasi nahabol mo yung panonoodin mong basketball.
2: Okay, matutulog.
1: Late night news, di ba?
2: Matutulog na lang, mag-snore pa.
1: Yeah, oo. Oh, oh. Na pinakita mo sa partner mo na nag-enjoy ka, tapos siya nakatunganga.
2: Oo oh, nga. Sarap si Pai, no?
1: Nagalit. Naging physical si Tita Do. Ayan. Wala kang empathy doon sa partner mo.
2: Wala ka talaga empathy, okay?
1: Oo, oh, oh, di ba?
2: So, you have, kuya, dapat caring ka, gentle ka.
1: Oo. Consistently.
2: Yes. Hindi yung kuminsan-minsan lang. Partner, paano kung magtatalik, di ba? Tapos may problema sa opisina. Sa umpisa pa lang, parang the guy is okay. Pero biglang, lumambot ang ari ni kuya.
1: Kasi meron siyang iniisip.
2: Hindi naman another girl, pero may problema sa office eh. Hindi ba? Dapat intindihin din naman ni Mrs.
1: Pero, maiintindihan lang ni Mrs. kung magsasalita at magpapaliwanag si Mister.
2: Tama.
1: Diba? Tapos, huwag mo rin, unfair din kasi Tita Doc na may problema ka sa office, diba?
2: Yeah.
1: So, parang gusto mong kumalma sa problema mo. So, tatawagin mo si Mrs. So, si Mrs. naman, hindi niya alam na gusto mo lang mawala yung tension sa katawan mo. Kasi hindi ka naman nag-communicate eh.
2: Tama.
1: So, umasa si Mrs. ng magandang gabi.
2: Yeah.
1: Diba? Bayan. Eh, yung pala, hindi. So, alam mo yon, kasi nga kailangan nag-uusap pa din.
2: Yes.
1: Communication talaga is the key.
2: Yes.
1: Communication with understanding.
2: Correct.
1: Diba?
2: And of course, kung tutuusin, ano, pagdating sa partner, pag nag-kiss, dapat, kuya, you should be a good kisser.
1: Oh, yes. Oo.
2: Kasi nga, yung labi na yan, yan yung pinaka-sensitive part of a woman. Hindi po yung vagina ni ate ang hahalikan mo, kuya. Dapat yung labi, the lips. The lips ba sa face?
1: Sa taas. Oo. Hindi yun nandun ka kaagad sa baba.
2: Correct.
1: Hindi ka malang dumaan sa labi niya sa taas. Di ba? Parang, ano ba? May lakad ka ba? Nagmamadali? May appointment ka ba sa iba? So, dapat, alam mo yun talaga, step by step.
2: Yes.
1: Sabi nga, slowly but surely.
2: Right.
1: Oo.
2: So, when you kiss, it is a sign of affection.
1: Yes, oo. Di ba? So, anong tawag doon? Foreplay.
2: Yes.
1: Oh, wag kang yung parang sumakay sa kotse, diretso andar. Di ba? Hindi ganon.
2: Okay, kuya, you should be a good kisser.
1: Mm-hmm.
2: Ito pa yung sa partner,
1: ano
2: no? Ang gusto ni lalaki, no, kung talagang magaling ka, he will make you reach your true orgasm. Mag-antay ka, kuya.
1: Hindi yung nauna ka.
2: Oo. Tapos pag na-reach yung true orgasm niya, then doon ka mag-ejaculate o mag-orgasm.
1: Oo.
2: Problem partner eh. Alam ba ni kuya yung true orgasm?
1: Hindi niya nga alam eh. Actually, si babae, hindi niya yun alam until ma-experience niya.
2: Yes.
1: Diba?
2: Okay.
1: Oo. At pag na-experience niya, dapat si babae, i-guide na niya yung lalaki sa susunod para alam na. At si lalaki naman, be attentive. Obserbahan mo naman.
2: Oo.
1: Para alam mo na, okay, I hit the spot.
2: Yes.
1: Diba?
2: Hit the spot. You mean the G-spot?
1: Yes, the G-spot, di ba?
2: Oh.
1: Kasi hindi magkakaroon ng true orgasm kung hindi wala yung G-spot. Nasaan ang G-spot?
2: Naku. Nasaan na?
1: Baka hindi niyo din alam kung nasaan. Nagpakalalim-lalim, Tita Dok. Eh, nasa bungad-bungad lang ang yun. Di ba? May anatomy. Tinuturo naman natin dito yan.
2: Correct.
1: Eh.
2: And then, huwag kalimutan, kung talagang magaling ka, kuya, yung madalas natin sinasabi, partner, foreplay.
1: Yes, sa foreplay. Doon sa foreplay, doon mo makukuha yung G-spot eh. Di ba, Tita Doc?
2: Yes.
1: Hindi mo makukuha sa mag-insert ka kaagad.
2: Tama. Tapos, isa naman, lastly is, He takes care of you after.
1: Oo.
2: Kasi sinasabi ni Aini kanina na pagkatapos magtalik, nauna ka na kuya, tapos tatalikod ka, matutulog ka na. So, saan yung taking care after?
1: Wala.
2: Wala.
1: Kaya kina, di ba, yung babae, hindi siya nagsasalita. Remember, meron tayong isang caller dito, naalala ko, Tita Doc. They were married for how many years? Nasa 20?
2: Yeah.
1: O 15 years?
2: Yes.
1: Oo. And sabi niya nga, hindi niya naranasan ever yung true orgasm.
2: Really?
1: Nalaman niya lang yun dito sa program. Doon niya lang na-realize na, ay, hindi ko alam yun. So, ibig sabihin, hindi ko yun naranasan.
2: Mm.
1: So, ilang women ang nasa ganong sitwasyon.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Nagkaroon ng maraming anak.
2: Wow.
1: Diba?
2: Oo.
1: Pero, hindi niya naranasan na maging masaya in bed. So, naging parang obligasyon sa lalak, sa babae, na pagbigyan si Mister. Yun yung nagmumukhang sex slave yung babae sa pagsasama ng mag-asawa.
2: Okay.
1: Diba?
2: So, very important, ha? You have to read the cues. You have to be aware, kuya. You have to build comfort instead of pressure. Tapos, ito parte importante, no?
1: Uh-huh.
2: Real chemistry comes from consistency, not perfection.
1: Tama. Wala naman perfect.
2: Wala perfect.
1: Oo. Pero the fact na lagi mong ini-aim maging perfect, eh, that is consistency. Okay yon. Okay. So, ang bilis ng oras, Tita Doc. Oo, kailangan muna natin mag-break at sa pagbabalik namin, ha, padala kayo ng mga sagot nyo. Paano mong inaaya makipagtalik ang iyong partner? Biglaan ba or dahan-dahan? I-send po yan sa
2: 0919-278-3000.
1: Okay. Babalik pa rin kami. Hindi pa po tapos ang Private Talks.
0: Private Talks.

0: po ang DZMM. Bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 2:02 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga babalita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na isyu ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Your song request.
3: Song request.
2: On Private Talks.
3: Private Talks.

0: Lulu Marquez.
1: Talk Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
2: Okay, we're back to 17 na nagmamadaling araw. O oh, yan, may nag-text, hindi daw nila akalain na ganito yung topic natin. So what is bad about it?
3: Why? It's a good topic. Yes. Oo, importante po yung topic na yan.
2: Oo, kasi ang siguro linawin natin sa mga new listeners natin, Tita Doc, na ang Private Talks po ay hindi bastos. Rated SPG siya, seryosong pag-uusap sa gabi kasi ang aim po natin dito ay maturuan tayo ng tama sa sex education. Di ba? Ma-educate tayo sa usapin ng sex because it's becoming a huge problem. Tumataas po ang nagkakaroon ng HIV, di ba, Tita Doc?
4: At marami ding hindi,
2: nabubuntis nang wala sa tamang oras. Diba? So, ano ang solusyon? If we can't be good, at least we should be safe. Ayan, diba? At ang sagot po dyan ay tamang edukasyon plus condom. Tama ba? Alam mo, for all you know, baka ito yung makasave sa inyong mga relasyon.
4: Yeah.
2: Diba? Kaya alam, isa masakit kasi pakinggan eh, like sa lalaki, na malaman mo na kulang pala ako ng kaalaman at this age. My age, kulang pala ako sa kaalaman.
4: Diba? Alam mo, napakagandang topic yun eh. Yung kapatatapos lang.
2: Yeah.
4: No? Mm-hmm. What makes a man really good in bed?
2: Yes, oo.
4: Diba? Yung mga nakikinig siguro, baka, napitikon. Mm-hmm. No? Napitikon sila. Kasi, hindi, di ako ganyan. Come on, guys, no? Now you know, ha?
2: Huh? Oo, diba?
4: Then, this is a topic.
2: Mag-observe ka sa partner mo.
4: Mm-hmm.
2: Is she happy or not?
4: Mm-hmm.
2: Kailan lang yun? So, anyway, eto po yung iba pang sagot sa tanong natin na paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner? Biglaan ba o dahan-dahan? Sabi ni Bell ng San Fernando, Pampanga, para sa akin, nagsisimula ang lahat sa simpleng pag-aalaga. Kapag nakita kong okay ang pakiramdam ng partner ko, mas madali na kaming nagkakaintindihan. Ma'am Aimee, Doc Lulu, ang ganda ng punto ninyo na hindi lamang physical ang dapat isipin, kundi pati ang emosyon ng bawat isa.
4: Hmm.
2: Tama.
4: Correct. Thank you, Bell. Ito naman tayo kay Romeo ng Dipolog. Romeo and Juliet. Romeo ng Dipolog, sabi niya, mas pipiliin ko ang dahandang paglapit kaysa sa biglang pagyaya.
2: Oh.
4: Misan nga, kahit simpleng yakap, bakbang matulog, ay sapat na para maintindihan namin ang isa't isa. Hindi kailangan madaliin ang lahat kung mahal niyo ang isa't isa. I like that.
2: Tama. Sabi nga, slowly but surely. Si Gina ng Kabuyaw, Laguna, Doc Lulu, Ma'am Aimee, para sa akin, mas romantic kapag may sweet words muna at kaunting lampingan. Hindi ako komportable sa sobrang diretsyong approach. Mm. Mas gusto ko yung pareho kayong nag-e-enjoy sa oras na magkasama bago pa man umabot sa mas intimate na sandali. Tama.
4: Mm. Partner, ano yung sweet words? Give me an example.
2: Sweet words.
4: Mm.
2: You know what? I love you. Ganon.
4: Sweet word, yes.
2: I love you or alika nga rito, diba? Alam mo, ang ganda-ganda mo talaga.
4: Tama.
2: Diba? It's showing appreciation kasi dun sa partner mo. Diba?
4: Tagtagan mo, partner.
2: Kunyari.
4: Pwede mo sabihin, I wanna eat my strawberry.
2: Oh.
4: Diba sweet word yan?
2: Oo. Pero sexual.
4: Sexual? Kasi may strawberry na maasin, diba?
2: Oh, yes. Oo. O meron naman super tamis.
4: Sandali. But I think sa strawberry, marami sa Baguio, di ba?
2: Yeah.
4: May malaki, may maliit.
2: Opo.
4: So how would you know if it's matamis?
2: Yung talagang red na red siya, tapos medyo, yung ripe na talaga.
4: Yes.
2: Pero hindi naman yung ripe to, na parang mabubulok na siya. Hindi. Talaga makikita mo iba yung pagka-red niya, tsaka yung lambot niya, ang ganda.
4: Ah.
2: Ang sarap nun, Tita Do.
4: Partner, yung strawberry jam, masarap yung may buo-buo, di ba?
2: Tama. Ayoko yung puro,
4: diba?
2: Para, tapos sobrang tamis. Diba?
4: Yes.
2: Masarap talaga yung marami siyang buo-buo pa.
4: Mm.
2: Oh, I like strawberries, Tita Doc. Pag pumunta ako ng Baguio, hindi pwedeng di ako dadaan doon sa strawberry farm.
4: Fresh or the jam? Ano?
2: Fresh. Mas gusto ko yung fresh. Yes.
4: And then you just eat it as it is. As it is.
2: Yes, as it is. Uh-huh. Papalamigin at papalamigin mo, pero masarap talaga siya na yun.
4: Ah.
2: Wala kang ibang ihahalo, even milk wala.
4: Yummy!
2: At ang sexy pa, di ba? Pagkakain ka ng strawberry.
4: How do you eat strawberry? Isang pak? Or kagagatin mo na?
2: Kagat-kagat.
4: Kagat-kaga.
2: Yes, oo. Yung pinaka-tip muna, di ba? Mm. Kasi yun yung masarap dun eh. Tapos yun na, slowly, kakainin mo siya.
4: At tagalin mo yung dahon?
2: Sa dulong dulo. May teknik ako dun eh. Hindi ko siya tinatanggal. Mm. Tapos sinawakan ko lang siya, parang titiklop mo, hanggang makain mo siya sagad dun sa pinaka-ano. Tapos matitira talaga yung tangkay niya na maliit, at saka yung dahon.
4: Ito na, partner. No. Mm. Doon sa mga mag-partners, okay? Mm-hmm. Bili po kayo, kuya, ng strawberry.
2: Tapos?
4: Okay? Tapos mag, you know, part of foreplay, magsubuan kayo ng strawberry, no? And eat it like how Ate Amy eats her strawberry.
2: Ganon. Ako talaga yung sample, Tita Doc.
4: Diba?
2: Okay.
4: Sige.
2: Oh, sige.
4: Ano ba yan? Saan na tayo?
2: Romeo, ng dipolog.
4: Ay, okay. Hindi, tapos na yun, di ba?
2: Hindi pa, Tita Do. Binasa mo yung name, pero hindi mo binasa yung ano.
4: So, si Romeo na tayo. Tapos na mo si Romeo and Juliet eh.
2: Eh, kasi sinabi mo yung Romeo ng dipolog, tapos hindi mo naman din binasa, di ba?
4: Ah.
2: Ay, oh, binasa mo
4: nabasa
2: na pala.
4: Ngayon,
2: so, ako
4: oy.
2: Na pala. Si Gina lang kabuyaw na ako.
4: Tapos mo na yan.
2: Tapos ko na rin ba?
4: Diyan nga napunta yung sweet words eh.
2: Harold ng Rojas na.
4: Dito tayo sa strawberry na yun eh.
2: Ang kulit.
4: Let's go to Harold.
2: Okay.
4: Of Rojas. Depende talaga sa situation. Pero madalas, dahan-dahan ang paraan ko. Ayokong maramdaman ng partner ko na obligado siyang sumang-ayon. Kapag pareho kayong bukas sa usapan at may respeto sa isa't isa, mas nagiging masaya at magaan ang relasyon.
2: Tama. Hmm. Oh, si Carla naman ang paranyake. Sabi niya, para sa akin, mas maganda kung dahan-dahan ang pagyaya. Hindi naman kailangan diretsuhin agad. Mas gusto ko yung may konting lambing, yakap at kwentuhan muna bago umabot sa ganoong usapan. Ma'am Amy and Doc Lulu, naniniwala ako na mas nagiging maganda ang pagsasama kung pareho kayong komportable sa bawat hakbang.
4: Mm.
2: Ayun. So parang in sync sila sa isa't isa. Aligned.
4: Okay. Aligned. Okay.
2: Uh-huh.
4: Aligned. What is aligned?
2: Aligned.
4: Alam mo yung
2: except,
4: movie?
2: Pareho kayo ng ano? Pareho kayo ng wavelength? Oo, yan.
4: Partner, alam mo yung movie na E.T. Come Home?
2: E.T.
4: E.T.
2: It's so popular nun, di ba? Popular yun.
4: Oo nga.
2: Noong panahon na yun, high-tech na yung movie na yun eh.
4: O kaya nga.
2: Oo, si E.T. Extraterrestrial.
4: Ganyan sila ba?
2: Pero namatay yun eh.
4: Sino namatay?
2: Yung naging E.T. Yung tao dun sa loob ng costume.
4: Ay, hindi ko alam talaga.
2: Yes.
4: Kailan?
2: Anyway,
4: punta ang Lipa.
2: Sige, bye.
4: Lipa, di ba dito umuwi si, ano, yung friend natin?
2: Taya, oo.
4: Oo nga. Nakikinig ba?
2: Hindi ko alam. Hindi ko
4: alam. Arnold ng Lipa. Sabi niya, Doc Lulu at Ma'am Amy, hindi ako yung tipo na basta na lang mag-aaya. Inuuna ko munang alamin kung kumusta ang araw ng partner ko. Kapag nakita kong magaan ang pakiramdam niya at nasa magandang mood, saka ako nagiging sweet. Mas gusto ko kasi na kusang nangyayari ang lahat. Ay, grabe naman si Arnold.
2: Gusto ko yung kusang nangyayari ang lahat.
4: Oo nga, ano yung mangyayari, Arnold?
2: Oo, diba? Ano ba yung mangyayari, Arnold? Ikaw, Arnold, ha? Oo, siguro to si Arnold, gwapong-gwapo talaga to, eh.
4: Oo nga.
2: So anyway, may isa pa dito sumagot. May nag-text sa akin. Si Alan, potensya na ating kaibigan. Sabi niya, using flirtatious actions, teasing, or subtle verbal cues to gauge in... Talino naman ang sagot mo, English lahat.
4: Tagalog is
2: sabi
4: yan.
2: Or ano to? Or subtle verbal cues to gauge interest and build intimacy before making a direct move. It relies heavily on reading body language, setting a romantic mood, and establishing mutual consent. Touching. Yon, diba?
4: Ano
2: tama
4: daw?
2: Naman siya.
4: In other words?
2: Oo. Mag-set ka daw, landiin mo daw muna. Ang tinagalog. Diretso. Landiin mo daw muna. Ayan. Ah. Gawa ka ng subtle verbal cues. Yun yung sinasabi natin kanina. May mga sinasabi ka, diba? O na pwedeng maka-arouse sa kanya.
4: Ah.
2: Whatever. Kasi naman English eh. Nag-bleed tuloy kami ni Tita Doc dito. Mag-text ka nga ng Tagalog. May ganun ito. Inawa yung ano, texter. Gusto
4: partner,
2: mo yun?
4: Partner, wait lang.
2: Ay, kalabaw.
4: Hindi. Nagulat ka naman kay Zara.
2: Saan ko
3: Magulat ka naman.
2: Eh, kasi di ba dati ingay niya pumasok?
5: Surprise!
4: Ayan, sinasabi na bigla.
2: Oo nga.
4: Dapat dahan-dahan.
5: Ako, mas more on si dahan-dahan talaga.
4: Ah,
5: kaya dahan. Nagulat ka, diba?
4: Bakit? Okay. Dahan-dahan, bigla.
5: Dahan-dahan yung pagpasok.
2: O, pati nga yung...
5: Dahan-dahan yung pagpasok ko.
4: Okay.
5: Yung pagpasok ko, dahan-dahan.
2: Okay, sige. Lumabas ka na.
4: Inulit mo pa.
5: Dahan-dahan.
4: Lumabas ka na. Huwag kang magdabog dyan.
2: Ay, naku. Nagulat ako sa kanya.
4: I like your nose.
2: Nose lang? Ay, ganun.
4: Sandali, bago natin basahin ito. Meron kasi ng text dito, yung tungkol kanina sa tumawag, si Pam.
2: Ah, yeah. Oh,
4: sperm.
2: In Quezon City, yes.
4: Okay, so ito lang yung opinion namin ng text. Gaano katagal yung sperm analysis after collection? Okay?
2: Ah, hindi nabanggit ni Pam.
4: Mm-hmm. Dapat daw paglabas para malaman kung meron problem sa motility.
2: Okay.
4: Okay? Kasi kung matagal na yon, baka namatay na yung mga sperm. Diba? Mm-hmm. Or, baka naman hindi tunay na anak ng asawa niya yung bata.
2: Pero dalawa na eh.
4: Yung mga bata, so, kaya nga DNA.
2: Mm-hmm, diba? Yes. So, pero of course, hindi papayag yung lalaki kasi kaya nga niya pinalitaw na may anak siya. Mm-hmm. O inilabas na meron siyang anak is to save his face, basically, di ba?
4: Yes.
2: Tapos, Tita Doc, doon sa sinasabi nung texter, no, siguro naman, kumbaga, freshly harvested yung ginamit noon. Mm-hmm. Kasi sa clinic yun, I think sa clinic din ginawa kung saan sila nagpa-IVF.
4: Yes.
2: So, I think bago yun, yung kakukuha lang yun. So, test ng tama yon.
4: Okay.
2: Kasi of course, hindi naman itataya nung clinic yung kanilang, ano.
4: Oo.
2: Di ba?
4: Okay.
2: Credibility.
4: Sige.
2: Mm-hmm. At saka hindi mura ang magpa-test para sa IVF, di ba, Tita Doc?
4: Oo. Doon sa mga matagal na hindi pa nagkakaanak, no, siyempre, hindi na muna iisipin yung IVF.
2: Yes.
4: Importante magpa-analyze muna ng sperm.
2: Oo, bago yung IVF.
4: Mm-mm.
2: Oo, naging, siguro kung may isang naging mali doon, hindi sinabi ni Pam yung resulta ng sperm analysis and then they went para, tinuloy pa rin nila yung IVF. So, all along, ang alam ng lalaki, siya yung may problema.
4: Oo,
2: yun. Dapat maging klaro yun. Pero, anyway, okay naman na, 'di ba? Okay na si Pam ngayon. We hope okay na siya.
4: Yeah.
2: Then move on na.
4: Alright.
2: Okay, sagot pa ulit dun sa tanong natin, paano mo inaaya makipagtali kang iyong partner biglaan or dahan-dahan? Sabi naman ni Marvin na Muntinlupa, sa relasyon namin, pareho kaming open sa ganitong usapan kaya wala kaming ilangan. Kapag gusto ko siyang yayain, tinatanong ko muna kung okay ba siya at kung gusto rin niya. Para sa akin 'yun ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging mag-partner. Ang topic ninyo ngayon yung gabi ay maraming mapupulot. Salamat, Marvin.
4: Marvin. Oop, punta tayo ng Cotabato, partner.
2: Mm-hmm. Again. Huh?
4: Si Irish. Hindi ko na alam si Irish kung north or south ka, ha? Kasi may North Cotabato, may South Cotabato, okay?
2: Mm-hmm.
4: So, si Irish. Ma'am Amy at Doc Lulu, hindi ako naniniwalang kailangan laging exciting o biglaan. Minsan, mas masarap sa pakiramdam yung tahimik lang kayong magkasama tapos kusa na lang dumarating ang tamang pagkakataon. Doon ko masaramdaman ang closeness naming dalawa.
2: Mm-hmm. Si Dennis naman ang Baliwag, Bulacan. Kapag nagyayaya ako, hindi ko ginagawa ng pabigla-bigla. Madalas, dinadaan ko sa lambing at pag-aalaga. Kapag nakita kong pagod ang partner ko, inuunawa ko na lang at hinahayaan siyang magpahinga. Para sa akin, respeto muna bago ang lahat. Wow! Doc Lulu, Ma'am Amy, tama ang paalala ninyo tungkol sa communication.
4: Yes.
2: Yes. Okay. So, salamat for appreciation, Dennis.
4: Jasmine, na partner ng ganda dito, Puerto
2: Princesa, Palawan.
4: Punta tayo?
2: Mm-hmm. Tara na.
4: Kailan?
2: Now.
4: Hindi pa ako nakabili ng ticket. Wait
2: oo,
4: lang.
2: Oo, tama. Oh. Tsaka may God bless you pa ako mamaya.
4: Ay, bukas.
2: Mm-hmm.
4: Jasmine ng Puerto Princesa, sabi niya, ako naman, gusto ko yung may kasamang kulitan. Okay yan, partner, di ba?
2: Yes, masaya yung gano'n.
4: Oo.
2: Kasi when you can make kulitan, ibig sabihin close kayo, intimate kayong dalawa.
4: Yes.
2: Mm-hmm.
4: I like that too. Kapag nagtatawanan kami, mas gumagaan ang pakiramdam at mas nagiging malapit kami sa isa't isa. Doon ko rin naramdaman kung nasa tamang mood siya. Dr. Lou at Ma'am Amy, magandang paalala ito, lalo na sa mga matagal nang magka-relasyon.
2: Yes. So, si Kirby naman ang Tacloban.
4: Mm.
2: Sabi niya, hindi hindi ako mahilig magplano ng ganitong bagay. Mm. Para sa akin, mas maganda kung kusang nangyayari basta pareho kayong komportable. Mm. Ang mahalaga ay may respeto at hindi napipilitan ang kahit sino. Gusto ko yung mga ganitong usapan dahil maraming natututunan. Ay, salamat po, Kirby, for appreciating the program.
4: Yes.
2: Eto, ngayon naman, Tita Doc, before we proceed sa ating nerves involved in sex na topic.
4: Alright.
2: Okay, sabi dito may tanong. Hindi daw pang-broadcast pag Tinagalog, kaya in English niya. Tama naman. Kaya nga nung Tinagalog ko, di ba, parang ano? Parang, sabi dito, question na lang, may time ba daw na hindi mag-ejaculate ang lalaki, Tita Doc?
4: May time na ano?
2: Na nakikipagtalik tas hindi siya makapag-ejaculate.
4: Meron.
2: Meron.
4: Uh-oh.
2: Okay. Why is that so? Bakit?
4: Okay. So may mga lalaki po na tinatawag na tumayo, pero walang lumabas. So first, consider yung edad, partner.
2: Okay.
4: Ano edad ba yan, no? Baka tuyo na ba siya? So pag nag-ejaculate ang lalaki, to it means na mayroong seminal fluid.
2: Mm-hmm.
4: Pero yung sperm, nandun pa rin. Wala yung swimming pool.
2: Okay? Okay.
4: So pwede may problem siya sa factory ng doon sa swimming pool nga. May problem ka sa number one part, alam mo, sa prostate.
2: Sa prostata.
4: So it can happen.
2: So okay, ito, sa age is a factor.
4: It is.
2: Pero hindi naman ibig sabihin na age lang.
4: Yes.
2: Baka may iba pa.
4: Correct.
2: May underlying.
4: Or, pag sinabi mo kasing hindi nilabasan, pwedeng nag-backflow, pumunta sa pantog, sa bladder.
2: Okay.
4: Pero pag umihi yung lalaki,
2: lalabas din.
4: Lalabas din, pero ibang kulay. Di ba ang ihi dapat kulay, ano, light yellow?
2: Light yellow, yung normal. Uh-oh.
4: Ito parang blurred.
2: Okay.
4: Nandun so, yung seminal fluid mo sa ihi
2: mo. So pagka ganyan, Tita Do, kailangan mag-seek sila ng
4: tapat.
2: Medical okay, opinion para malaman kung ano ba yung nangyayari. Check up na agad. Okay? Ayan, yan ang ating hatol. Check up agad. Hindi kasi matatanong mo lang ng isang bagay, sabagay pwedeng nagtanong out of curiosity or maaring may nararamdaman na ganun, diba? And hindi dapat binabaliwala. Lalo na kung hindi pa naman may edad, tapos nakakaranas ng ganun.
4: Ay naku, mas delikado po yun.
2: Ayan. Mm-hmm. Okay. So, eto na tayo, Tita Doc, sa pangatlong topic natin, the nerves involved in sex.
4: Ayun. Okay.
2: Bakit ba kailangan natin itong matutunan, Tita Doc? Hindi naman kami doktor. Sabi ng mga tao, di ba?
4: So, nandito po kami sa Private Talks, no, for deeper awareness. Hindi yung mababaw lang alam nyo sa sex. You should know more about it. Okay, that's our purpose here. Hindi yung naririnig nyo kaming tawa ng tawa, hagik-gikan kami ni Ate Amy ninyo, pero you know, we just wanna make it lively. Diba,
2: yes,
4: partner?
2: Of course, it's 3 a.m. No, magti 3 a.m. Alangan namang hayaan namin kayo antukin. Kami rin sa sarili namin, we have to laugh, diba? Or else, antukin din namin.
4: You just have to be, you know, yung information dito, dapat light. Mm-hmm. Pero you are so informed with a lot of, you know, about the anatomy and the physiology of your, what, sexuality.
2: Yes. So, and ito, ginagawa naming light because hindi lang naman tayo sa Pilipinas na naririnig or napapanood, Tita Doc, di ba? So, dito gabi, pero sa ibang bansa po, ay umaga.
4: Yeah.
2: So, we have to do this parang sa tamang panlingwahe, di ba, Tita Doc? Mm-hmm. Or else baka masabihan tayo ng ano ba naman tong dalawan to? Kung ano-anong pinag-uusapan. Ayan. So, anyway, the nerves involved in sex. So, Tita Doc.
4: Okay, alam niyo po yung sex na yan is not just a physical act involving the reproductive organs. Complex po yan na proseso, nagdidepende po sa coordination po ng utak, ng nerves, ng blood vessels, ng muscles, and hormones. Okay? So, bawat sensation ng touch, desire, arousal, pleasure, orgasm, and emotional connection is made possible. Sobra po intricate yung network of nerves. Hindi na basta nerve.
2: Network.
4: A network of nerves po yan. It sends signals. No? It sends signals throughout the body. Okay? So at the same time, meron pong, ito na partner, paborito natin eh, hormones.
2: Aha, yes. Okay? So, oh, na mahalagang mahalaga.
4: Correct. Mm-mm. No? Hormones are very important na di-release po yan para ma-influence yung excitement, yung attraction, mm-hmm.
2: Yes. Diba? Arousal.
4: Yeah.
2: Well, kasi hirap ma-arouse kung wala ka ng hormones. Diba, Tita Dok?
4: Yes. No, yung testosterone.
2: Mm-hmm.
4: Okay? So we have to understand yung nerves and hormones, they work hand in hand para yung tao po will better appreciate your body. No? Kasi minsan, nag-iisip ka, bakit ganyan? Bakit ganon? Eh, kaya nga kami nandito, in-explain namin eh.
2: Para maintindihan mo bakit wala ka nang nararamdaman.
4: Mm.
2: O yung isa naman, bakit sobra-sobra yung nararamdaman niya. Diba?
4: Correct.
2: It can be extreme eh.
4: So, very important na. So, para ma-recognize ang potential sexual health problems, may problema ka pala sa nerves mo, sa hormones mo.
2: Aha.
4: So, by that, then you will be able to improve your communication na madalas sinasabi nga ni Amy is the key sa good relationship at meron kayong connection. Okay? So, partner, punta tayo dun sa nervous system.
2: Sige. Ako, aral-aral tayo ngayon.
4: Kumuha na kayo ng papel at ballpen.
2: Ayan.
4: Ballpen na sumusulat.
2: Sabi nila madaling araw, pinagsusulat kami.
4: So, meron po tong network. Hindi po networking. Iba po yung networking na pag nagbibinibenta kayo, di ba? Pero ito, it's about the networking of your sexual communication. Why not, di ba? So, very important po. Again, ano, partner, importante yung brain.
2: Brain. Di ba? Yung glands natin, tas yung hormones natin, and everything, hindi lang yun.
4: Yeah.
2: Di ba?
4: Kasi yung iba, iniisip lang nila yung reproductive system.
2: Di ba sabi nila, ito daw yung biggest organ natin?
4: Yeah.
2: Brain.
4: Yes.
2: Pero may isa pa.
4: Mm.
2: Di ba? Yung sa lalaki.
4: Mm.
2: Eyes.
4: Mm.
2: Kasi doon siya nagsisimula. Tapos pupunta siya sa brain.
4: Yeah.
2: Ganun din naman sa babae.
4: Tama. Okay? Sinasabi ni Amy kasi, pag nakita ang lalaki ng sexy.
2: Diba?
4: Yung brain pong nagpapunction doon. Iniisip nyo kaagad, nagkakaroon ka ng ereksyon. Hindi po ganun yun.
2: Diretso. From taas, bumaba agad. Hindi ganun yun.
4: Brain muna.
2: Yes. Brain muna. Pituitary gland.
4: Yeah. So, arousal begins in the brain before it is manifested in the body.
2: Yes.
4: Okay? This is why emotional state or stress levels, anxiety, pati mental health mo, may influence po ang sexual function. Okay? So, ito na partner. Umpisa na natin. Yeah? Importante pong malaman yung mga nerves na yan.
2: Yes.
4: Okay? So, umpisa natin tinatawag na, ito na, pudendal nerve.
2: Pudendal ba talaga, Tita Dok? Ay, kung iniisip ko kanina, pudendal siguro to.
4: Pudendal.
2: So, pudendal.
4: Ha?
2: Medyo...
4: Hindi pew, ha?
2: Okay. Okay.
4: Pudendal. Pudendal nerve. Ito yung primary nerve of what? Sexual sensation.
2: Uh-huh.
4: Important.
2: Sexual pleasure.
4: So, itong pudendal nerve na to is the major nerve. Uy, sa balakang po, nandyan po yung pudendal nerve. Sa balakang.
2: Mm-hmm.
4: Ha? Akala nyo, balakang-balakang lang yan, ha?
2: Uy, hindi, ha? Mahalaga tong balakang na to.
4: Yes.
2: Lalaki man o babae.
4: Right.
2: Diba?
4: Partner, di ba, pag nasa cesarean, minsan ang cause is maliit yung sipit-sipitan yung balakang, mas maliit.
2: Okay. Pero di ba meron din mga, ba't may mga babae ang laki ng balakang pero sabi maliit yung sipit-sipitan?
4: Oo. Kasi, yeah, that's, hindi, kasi yung balakang isa dito, di ba, left and right?
2: Yeah.
4: Yung sipit-sipitan, yung entrada doon, yung bone.
2: Ah, yung parang pa ganun.
4: Yes.
2: Okay. Sa singit.
4: Yes.
2: Okay. Okay.
4: Hindi naman mag-stretch yun, hindi ba?
2: Buto yun eh.
4: Right.
2: Tama.
4: Okay. So, ito po yung pudendal nerve. Yan yung nagbibigay ng sexual sensation.
2: Uh-huh.
4: Okay? At ini-innervate. Siya yung nagbibigay ng sensation sa genitals.
2: Oh.
4: Alaka. Including the clitoris.
2: Sa lalaki, penis.
4: Yes.
2: Hmm?
4: It's important. Pudendal nerve. Okay, you got to know that one. Kasi kung hindi mo alam yan, pag may problema ka, walang pakiramdam yung clitoris ko. Walang pakiramdam yung penis ko. Ay, may problema ka pala sa iyong
2: pudendal nerve.
4: Ayan.
2: Okay.
4: Gusto mong pangalan ng ano yan, pusa?
2: Ayaw.
4: Bakit?
2: Mm-mm. Baka ma-rated SPG ako. Okay.
4: Natawagin mo yung pusa, paano?
2: Ha?
4: Pudendal.
2: O, diba? Parang pangit. Hindi maganda eh.
4: Oh. Ah, pangit. Sige, wag na lang.
2: Okay.
4: Sa aso na lang.
2: Hindi din eh.
4: Hindi din pwede. Okay. So what happens pag hindi nagpa-function properly yan? Ibig sabihin, ayan na partner, numb.
2: Numb na siya. So numb may problema.
4: Mm-mm. Merong mag-intercourse kaya may masakit. Pain during intercourse.
2: Mm-hmm.
4: So, see, pwedeng numb or pwedeng may pain.
2: Okay. Pudendal. So, ano yung nagiging dahilan para magkaroon siya ng damage?
4: Alam mo, partner, itong pudendal nerve na to, kung may damage siya, no, maraming causes pwedeng first pwedeng unknown.
2: Okay.
4: Okay? And it's important na pag naramdaman mo yan, takbo ka agad sa doktor mo.
2: Naku.
4: Okay? Pwede meron kang injury sa pelvic area.
2: Okay.
4: Diba? And pwedeng na-disgrasya ka or you know, aging can cause that to be numb or may pain.
2: Okay. So may or may kulang kang supplements maybe?
4: Pwede
2: ba yun?
4: Okay. Pwede rin.
2: Mm-hmm.
4: Kulang ka ng vitamin B complex.
2: Mm-hmm.
4: Diba? Yun madalas na vitamin.
2: Kaya nga sinasabi, diba, habang nag-age tayo, kailangan nagba-vitamin B complex tayo.
4: Correct.
2: Para sa nerves natin.
4: Yes. Diba? Mm-hmm. And of course, you need the minerals also, the calcium and magnesium.
2: Okay.
4: Sige. So, itong tinatawag na, partner, isa naman ah, tapos sa pudendal ah.
2: Yes.
4: Kasi it's about anim po yan eh. Anim na nerves na importante. Para meron kang sensation. Mm-hmm. It's good for sex.
2: Para hindi ka manhid.
4: Yeah. Yeah. Yung isa, it's called the pelvic nerve.
2: Okay.
4: Okay. Pudendal, it's a pelvic.
2: Okay.
4: Pwede ba sa pangalan ng pusa yan?
2: Pelvic. Pero pwede-pwede pa.
4: Pwede-pwede pa.
2: Pwede-pwede.
4: Subukan mo nga.
2: Pelvic. Oh. Di ba?
4: Pwede.
2: Maganda.
4: O, parang may vic.
2: Oo. Oh, oh. Pelvic. O, oh, di ba? Maganda.
4: Kisa sa pudendal.
2: Ang pangit talaga.
4: Huwag na lang yan. Pelvic. So, yung pelvic, ganun din, nagsusupply ng sensation sa balakang.
2: Mm-hmm.
4: Ha? Pati sa matres mo, sa vagina mo, pati sa iyong rectum.
2: Oh, at sa kanya pala nakasalalay ang vaginal lubrication.
4: Correct.
2: Oh, alam mo yun?
4: Pelvic nerve. Importante yan.
2: Mm-hmm.
4: Okay? It transmits sensations po sa na, like pleasure and discomfort during sexual activity.
2: Yes. So, erectile function sa kanya din nakasalalay.
4: Yes.
2: Mm-hmm.
4: Pelvic, ha? Huwag niyong kalimutan yan, ha?
2: Mm-hmm. Importante pala talaga itong pelvic area natin.
4: Oo.
2: Hindi yun. Kaya nga ina-exercise yan, di ba?
4: Tama.
2: Diba?
4: Oo.
2: Alam niyo na.
4: Paano ina-exercise ang pelvic po?
2: Sige. Ano ang tawag dun? Anong tawag dun?
4: Sana
2: kalimutan ko yung tawag.
4: What?
2: Paano nga ba natin ina-exercise ang pelvic area natin?
4: Paano?
2: Ah, squatting.
4: Yes.
2: Squats. Okay, ayan, oo. Squat. I do squats 100 a day.
4: That's good.
2: Oo. Kasi kailangan mo yun.
4: And not only squatting, kung yan nakahiga ka, you can elevate your legs.
2: Yes.
4: Move mo yung pelvis mo to the left, to the right, ganyan.
2: Ganyan. Or you can do yung parang mag-ikot-ikot ka ng bewang mo.
4: Ano yan? Belly dancing o hula hoop?
2: Hula hoop. Hula hoop or belly dancing, parehong okay.
4: Okay,
2: not
4: kailan?
2: Just for your hips or pelvic area, kundi para sa slimmer waist.
4: Yeah.
2: Pero yung nga, kailangan consistency, Tita Dok. Kaya nakakatamad pa rin.
4: So, kailan tayo mag-belly dancing?
2: Oh, dami na natin gagawin, Tita Dok.
4: Oo, sige lang.
2: Sige lang. Plano lang ng plano.
4: Bucket list ba? Ganyan.
2: Okay.
4: So, what happens if they don't function properly ang pelvic nerves na yan? Ano
2: mangyari? Yes, kunyari na-operahan ka o nanganak ka o tumaas, nagkaroon ka ng diabetes o iba pang neurological conditions.
4: Uh-huh.
2: Ano man nangyari?
4: Hala ka.
2: Wala na, tuyo na, wala na lubrication. Diba, Tita Dok?
4: Tama.
2: Sa lalaki naman, wala, ayaw nang tumayo.
4: Tumayo.
2: O kaya tumayo man, natutulog ulit. Diba?
4: Correct. Tapos sa...
2: Purong sulong na, ganun ang dating.
4: Kantayin na, pwede ba i-request yun naman?
2: Pwede.
4: Sa ating fast music?
2: Yes. Uh-huh.
4: So magkakaroon ng genital insensitivity.
2: Naku.
4: Okay?
2: Magiging ano ka na talaga, no?
4: Ano?
2: Manhid.
4: Manhid.
2: Ayan. Hindi mo na alam. Diba? Wala na. So, pati satisfaction mo, wala na. Kasi hindi ka na ma-arouse in short.
4: Tama.
3: So, punta tayo sa ano? Sa isa pang nerve, ha?
2: Pangatlo.
3: Okay. Yung isa is the cavernous nerves.
2: Naku.
3: Importante yan sa pagtayo niyan, kuya.
2: Ng lalaki.
3: Cavernous. Pwede bang parang ito sa...
2: Hindi.
3: Ayan, bakit?
2: Cavernous. Pwede lalaki. Lalaking cat.
3: Ah.
2: Oo, pwede.
3: Bakit?
2: Kasi yung isa kanina, si pelvic, pambabae yun.
3: Pelvic.
2: O, diba? Pambabae.
3: Ah.
2: Pero si cavernous, panlalaki.
3: Mm.
2: Diba?
3: Cavernous.
2: O, oh, yun.
3: Ganun? May shush-shush.
2: O, teka na, baka may-may.
3: Hindi ba ganun tinatawag yung pusa?
2: Oo, ganun.
3: Uy, bakit?
2: Oo, yung karamihan, yes, oo.
3: Bakit nga? I don't know.
2: I don't know. Yun din ang lingwahe siguro nila.
3: Ha? Eh, pag-aso, paano mo tinatawag?
2: Ganun, diba?
3: Ah.
2: Meron din silang certain ano na alam nila pag tinatawag sila. Pero ako kasi I call them parang tao na pangalan.
3: Oo.
2: So pag narinig naman nila lumalapit sila eh.
3: Ah.
2: Eh yung butiki.
3: Na butiki.
2: Uy, wala tika, nawawala yung mga butiki sa condo. Ah. Bigla ko naisip. Anyway, saan naman tayo napunta?
3: Cavernous nerves. Very important po. Oh, branches po yan ng autonomic nervous system.
2: Yeah.
3: So, magkocontrol po ng blood flow sa ari. Ha?
2: Ng lalaki.
3: Mm. So, tatayo po ang ari. Magre-relax ang blood vessels. Kaya,
2: tatayo po talaga. Hindi na naman lalaki, di ba, Tita Doc? Pati sa babae. Kasing clitoris, di ba, tumatayo din yun. Nag-engorge din yun. Eh.
3: Yeah.
2: So, kung may problema ka sa cavernous nerves, mawawala yun.
3: Tama.
2: Okay.
3: Okay. Cavernous. So, pudendal, pelvic. Pelvic, cavernous.
2: Tatlo na.
3: Mm.
2: So, ano naman ang mangyayari, Tita Doc, pagka nagka-problema sa cavernous nerves?
3: Okay, pag nagkaroon po ng problema yan, ano, sabi nga nila, di ba it's supposed to relax the blood vessels, kaya tatayo, kung pag hindi pa nag-function ng tama yan, hindi na tatayo.
2: Kaya nga, wala na din.
3: Yung iba,
2: oo.
3: Pag meron prostate gland surgery.
2: Okay.
3: It can affect the cavernous sinus.
2: So,
3: cavernous nerves.
2: Okay.
3: So, pwedeng hindi tatayo.
2: Okay.
3: Parte yung mga lalaki kasi, hindi nagpapa-check up ng kanilang prostate gland.
2: Yeah, as long as sa tingin nila, bata pa sila. Which is wrong.
3: So, pwedeng lumaki yan o mangapal.
2: Yes.
3: At pag mangapal yan, yan ay parang, hindi ang tinatawag dito yung...
2: Kinakayas yan eh.
3: Right. So, merong ways and means to, in word no, kayas.
2: Oo.
3: BNC.
2: Yeah.
3: Para kang nakunan.
2: Oo, yan. Yeah.
3: Ikaw ay niraras pa.
2: Parang ganun yun.
3: Oo.
2: Okay. At ito, regardless of age, di ba, Tita Doc? Pero,
3: yes,
2: of course, mas candidate yung mga may edad.
3: Tama.
2: 40 up? Tama ba?
3: Yes.
2: Pag ang baba, ang lalaki nag-hit ng 40, kailangan nagpapacheck na siya
3: mas
2: ng kanyang
3: sana
2: prostata.
3: Mm-hmm. Pag nag-umpisa na hindi makaihi, no, ng kaagad or yeah, paunti-unti ang ihi,
2: mm-hmm,
3: prostate problem siguro yan or baka merong stone.
2: May something. Oo. Mm-hmm. So, kailangan ma-check.
3: Yes.
2: Urologist at takbo ninyo, mga kapamilyang lalaki.
3: Mm-hmm. Baka saan pumunta, di ba?
2: Oo. Baka saan pumunta. Baka pumunta kayong OBGYN, ha? Hindi. Sa urologist, pang babae yung OBGYN. Tapos, ganun din naman sa babae. Kapag kasira na nga yung, ano mo, may problema ka sa cavernous.
3: Mm-hmm.
2: Yun. Yung genital arousal ng babae, nawawala din.
3: Yeah. Then, let's go to the autonomic nervous system.
2: Okay.
3: So, yung autonomic nervous system, dalawa yan partner eh. May sympathetic tsaka parasympathetic.
2: Okay.
3: Yung sympathetic, yan yung tinatawag na kung kailan ka natataranta.
2: Mm-hmm.
3: Yung parasympathetic, yan naman yung ikaw ay nare-relax.
2: Oh.
3: Okay? So, mm-hmm, it's important. Okay? Pero yung sympathetic, yan yung active ka, na-excite ka, ikaw ay nag-o-orgasm. Sympathetic nervous system po yan.
2: Okay.
3: Sympathetic.
2: Ibig sabihin, parang sympathetic pabor eh, no?
3: Uh-oh.
2: Parang ganun.
3: Yeah.
2: Positive.
3: Yes.
2: Okay.
3: Pero kung palaging ganun naman, hindi maganda. Kailangan mabalanse ng parasympathetic.
2: Sympathetic, yes. Hindi laging on the go ka.
3: Yes.
2: Hindi pwedeng G ka lang ng G.
3: Okay.
2: Okay.
3: So, yung parasympathetic kasi is responsible for initiating erections and lubrication. So, dapat mm-hmm balanse po yun.
2: Mm-hmm.
3: Yung simpa at saka yung parasympathetic.
2: Kaya, mm-hmm, yan yung autonomic nervous system. Balancing arousal and orgasm.
3: Yeah. Balance.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Pag na-disrupt po yan, ayan na, meron ka ng anxiety, na-stress ka na, paano natatayo yun?
2: Kaya nga, diba? Tapos baka magkasakit ka pa ng iba. Like yung heart mo maapektuhan.
3: Tama.
2: Diba?
3: Oo.
4: Okay.
3: Ano punta pa? Tayo part na dyan sa vagus nerve.
2: Okay.
3: Vagus nerve. Hala, iba naman yan. Anong gusto mong pangalan yan?
2: Vagus. Ah, pwede sa aso.
3: Ah, sa aso?
2: Vagus.
3: Sige nga.
2: Vagus.
3: O, diba?
2: Eat na.
3: Come here.
2: Oh, ganun.
3: Dama si pangalan ah.
2: Okay.
3: Si vagus nerve na yan is actually yan yung partner pag nagtatalik. Uh-huh. Eh, di ba, bibilis yung
2: heart rate.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Okay. Tapos, yan yung vagus nerve.
2: Ah.
3: Pag na-excite ka.
2: Dub-dub-dub-dub. Diba?
3: Sige, paano pa?
2: Diba? Dub-dub-dub-dub-dub.
3: Lub-dub. Lub-dub-lub-dub.
2: Ah, okay.
3: Iba sa'yo. Iba tulog niya sa'yo. Paano yun?
2: Eh, wala kasing love kaya. Pag meron na, lub-dub na siya. Lub-dub. Lub-dub.
3: Ulitin mo yung sinabi ka eh.
2: Dub-dub. Diba?
3: Dub-dub.
2: Oo. Dub-dub-dub. Kasi nga wala akong love. Kaya love. Kaya dub-dub lang. Pag meron na akong love, lub-dub. Lub-dub. O, diba? Ganun yun. Joke lang po.
3: Hindi ko naisip ka na. Pati yung breathing, it's important, no? Kung nagtatalik, no? Yung bibilis ang heartbeat, yung breathing, ganun din.
2: Pero yung breathing, nagre-relax, di ba? Oo. Lumalalim ang breathing.
3: Yeah.
2: Ayan.
3: Okay, lumalalim at ano?
2: At?
3: Ano?
2: At?
3: Bumibilis din siya.
2: Ayaya, oo. Pero malalim.
3: Yeah.
2: Kaya nga, dun mo malalaman na yung partner mo ay na-arouse.
3: Mm.
2: At malapit na siya, kumbaga.
3: Mm-mm.
2: Kasi nag-iiba na yung breathing niya. Mapababae o mapalalaki.
3: Yes.
2: Mm-hmm.
3: So, vagus nerve is important for what?
2: For
3: it's related to sexual arousal.
2: Yes.
3: Uh-huh. Okay. So, again, it also promotes relaxation and promote feelings of intimacy connected with sex.
2: Ayan.
3: Mm.
2: Ano pa, Tita Doc?
3: Partner, meron pa isa pa, partner.
2: The spinal cord. Uy, dako dito yan. Napaka-importante yan.
3: Naman.
2: Sa maraming bagay.
3: Mm. So, it coordinates reflexive and voluntary sexual responses.
2: Yes. Yan pala yung highway natin to sexual pleasure.
3: Spinal cord.
2: Pero paano, Tita Doc, kung naoperahan ka na ng ilang beses at nabigyan ka na ng general anesthesia, di ba? So, spinal cord yun eh. Tinuturukan, di ba? Does it affect?
3: Hindi.
2: Ay, hindi.
3: Okay. Kasi pag for example, nanganak.
2: Oo, yan.
3: Cesarean.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so pwede siyang through what?
2: Di ba sa spine yun?
3: Yes.
2: Parang major operation kasi.
3: Ganito na lang yan. So, pag ikaw ay na spinal anesthesia,
2: oh, yes.
3: It passes through the, kailangan kasi yung tinatawag na fluid.
2: Oo.
3: Doon sa area na yon mag-i-inject na anesthesia.
2: Okay.
3: Hindi mismo doon sa nerves mismo.
2: Ah, so iniiwasan. Yun yung sabi, huwag kang malikot. Di ba, mabaluktutin yun pasyente.
3: Yes. Uh-oh.
2: And then, dapat huwag ka sisipa. Huwag ka magugulat pagpasok nung hiring-hiriya.
3: Uh-oh.
2: Na nang nakita ko sa team.
3: Ah, baba.
2: Hello?
3: Titignan mo?
2: Hindi, nakita ko lang dito lang. Well, for the information of everybody.
3: Yeah.
2: Ayan, na-operahan na po kasi ako.
3: Yeah.
2: So, nung nakita ko yung laki nung ginamit sa
3: needle,
2: na needle, na-shock ako. Oo. Ayan, nakakatakot. Ang laki pala nun talaga.
3: Oh, haba.
2: Grabe. Paano nagkasya yun dun? I can't imagine. Kailangan pala talaga magaling talaga yung anesthesiologist.
3: Kailangan talaga magaling.
2: Yes. Oo.
3: Kasi, nako.
2: Buhay talaga pala yun, no?
3: It should not touch a nerve. Dapat papasok dun sa spinal area.
2: So, what happens if natamaan yung nerve? Ito na yon yung pinag-uusapan natin. Mawawalan ka ng lahat.
3: Hindi naman din, no? Kasi once na tinamaan yun, mafe-feel, alam din naman kaagad na anesthesiologist yun eh.
2: Pero wala nang bawi yun, Tita. Doon natamaan na eh.
3: No. Alam mo, once you are touch or na-handle na isa anesthesiologist, alam niya yung ginagawa niya eh.
2: Okay.
3: So you better go to a very good anesthesiologist.
2: Okay. Ayoko na, ibig sabihin, ayoko na hindi ko na, dapat hindi na maulit yun. So anyway.
3: So, yung, that's the, okay. So meron pa partner, bagitin ko lang, ano?
2: Sige po.
3: Yung vagus, we discussed that already, ano?
2: Yeah.
3: Meron isa yung sacral nerves.
2: Ano yun?
3: Sacral nerves is that parang hindi naman sagrado yan, ano?
4: Yun ang tawag doon, partner.
2: Sacral nerve.
4: Sacral nerves.
2: Okay.
4: Okay? Ito yung involved in controlling, again, yung muscles na ating pelvic floor.
2: Mm-hmm.
4: Okay? For example, partner, gusto mo mag, yung in-exercise, yung PC muscles.
2: Okay.
4: You know, the squeeze.
2: Yeah, oo.
4: What do you call that exercise?
2: Yun nga, yun yung nakalimutan ko kanina.
4: Kegel?
2: Kegel exercise.
4: Kegel exercise.
2: Yun. Mm. So, yun, nakakatulong yun talaga.
4: Of
2: para
4: course.
2: Dun sa sacral nerve.
4: Yes. Okay. But it's also, ano, handled by the sacral nerves.
2: Okay.
4: Okay? So, nagtatransmit siya ng sensory information sa genitals
2: mm-hmm.
4: to the brain. Okay? Mm-hmm. So, isa pang nerve, partner.
2: Ano
4: hypogastric nerve.
2: Hypogastric.
4: Okay. Hypogastric nerve, siya yung nagbibigay ng sensation sa balakang pa rin yan, sa pelvic viscera.
2: Okay.
4: Okay? Sa matres at saka sa pantog. Okay? Mm-hmm. Very important. And of course, ito na, partner, huli. The dorsal nerve of the penis at saka yung dorsal nerve ng clitoris.
2: Mm-hmm.
4: Importante yung nerves na yan, partner. Eh.
2: Oo, kasi walang mangyayari kung pareho silang walang maramdaman.
4: Yeah.
2: Diba?
4: So, all these nerves give about, you know, sensation sa ating mga importanteng parte ng ating katawan.
2: Yes.
4: Okay?
2: So,
4: sensation.
2: Oo. Kanina lang, balikan ko lang saglit yung spinal cord, Tita Doc. So,
4: yes.
2: Yung ano, what happens kapag kami nasira po doon? So, yun. Pwede kayo, yung orgasmic reactions ninyo, yung tinatamaan.
4: Yeah.
2: So, yung, alam mo yun, wala ka ng, parang wala kang pakiramdam, so wala kang reaction.
4: Right.
2: Simple as that.
4: Okay.
2: Okay. So, mamaya na yung hormones naman na nare-release during sex. Mamaya po yan sa pagbabalik pa rin ng
6: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras... 1 minuto bago mag-alas 3 ng nagmamadaling araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, 2:00 PM sa DZMM Radio Patrol 630

0: ang witty tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Relaxing music and private talks.

0: Marquez.
1: Talk Lulu Marquez.
0: On Private Talks. Call me Imee. Imee. On Private Talks.
2: Bakit walang Doc Lulong kasunod yung call me
3: Ayare.
2: Ayan, Yare.
3: Saan tayo galing?
2: Ayan. Saan ba, saan ba kami galing? Dun, sa may ano, sa production, di ba? So anyway, it's 3:17 na nagmamadaling araw. We are on our final hour. 45, less than 45 minutes tayo, Tita Doc. And yeah, then ipapasa na natin ang mikropono sa susunod na program.
3: Bilis sa oras, ha?
2: Yes, nilinaw pala nung nag-text kanina yung nagtanong tungkol sa hindi nakakapag-ejaculate. Ang sabi niya, out of curiosity lang naman daw.
3: Ano
2: kaya
3: daw
2: siya nagtanong? So, well, sometimes good yung curious tayo, ha, para naiiwasan natin yung mga possible scenarios na hindi dapat maganap.
3: Sige.
2: Diba, Tita Doc Lulu Marquez?
3: Yes, Zach. Mm-hmm. What do you like? Okay.
2: Ha? Anong topic ngayon? Well, nandito po kami sa mga nerves. Yan.
3: May nalalang pabagitin about nerves pa.
2: Ayan. So, we started mga around 2:45. Ayan. 2:40. Ayan. Okay. So, Tita Doc.
3: Basa muna tayo.
2: Basa tayo ng mga sagot sa tanong. Paano mo inaaya makipagtali kang iyong partner biglaan man or dahan-dahan? Sabi ni Oscar ng San Jose del Monte, Bulacan. Sabi niya, hindi ako expressive sa salita, kaya sa kilos ako bumabawi. Mm-hmm. Yayakap ako, hahawak sa kamay niya, or kaya ikukuha ko muna siya ng makakain.
3: Wow.
2: Kapag nakita kong masaya siya at komportable, doon ko na lang ipinapakita ang intensyon ko. Mas bagay sa akin ang dahan-dahang paraan kaysa sa biglaan.
3: Ay.
2: Talagang kapag ka mabait ang lalaki, may balak, no? Napansin ko lang, base sa mga text ninyo. Ayan.
3: Dahan-dahan talaga si Oscar. Partner, ito ha, ormok.
2: Uy.
3: Punta tayo dyan?
2: Yes, narating ko yung mga maraming beses because of the Yolanda coverage.
3: Mm.
2: Oo, maganda po dyan sa ormok.
3: Mm. So, taga dyan si Mika. Mika.
2: Guwapo ang kanilang mayor dyan, huh? Richard Gomez.
3: Hosya! Mm-hmm. Okay. Maganda din yung kanyang asawa.
2: Yes. Oo. Mm. Siya pa rin ba yung, ano ba? Kasi nagpapalitan lang naman sila, di ba? Silang dalawa. Congresswoman pala yung isa.
3: Yeah.
2: Okay.
3: Sige. Magaling magsayaw yung ballroom dancing.
2: Ganda. Sexy. Yes.
3: Mm-hmm. Sabi ni Mika ng Ormoc.
2: Ano sabi niya?
3: Para sa akin, hindi kailangan madaliin ang lahat. Ang intimacy mas nagiging maganda kapag pareho kayong emotionally connected. Dr. Lulu at Ma'am Imee, gusto ko yung paalala nyo na mahalagang marunong ding makinig sa partner at hindi lang isipin ang sariling kagustuhan.
2: Ayan, tama, diba? Mm. Okay, balik tayo ng Metro Manila. Sa Nabotas tayo, si Ray, ang saan dun siya. Sabi ni Ray, ako simple lang. Madalas sasabihin ko muna na gusto kong makasama siya at magkaroon kami ng oras para sa isa't isa. Kapag pareho namin gusto ang moment, kusa na lang sumusunod ang lahat.
3: Mm-hmm.
2: Hindi ko kailanman gugustuhin na may napipilitan sa aming dalawa.
3: Mm-hmm.
2: Correct ka dyan. Galing mo dyan, Ray.
3: Ray, ah. Nabotas. Punta tayo ng Pasay.
2: Mm-hmm.
3: Si Sandra. Dr. at Ma'am Imee, para sa akin hindi maganda ang sobrang biglaan. Mas gusto ko yung may konting lambingan muna. Kwentuhan, tukos sa buong araw, at simpleng yakap. Kapag pareho na kaming comfortable, mas natural na ang lahat. Mas masaya ang relasyon kapag alam nyong pareho ang naramdaman ng isa't isa.
2: Sarap
3: naman nun, partner.
2: Oo, diba? Mm. Kapag alam ninyo na pareho ang inyong nararamdaman.
3: Mm.
2: Uh-huh. Si Joel naman ng Naga. Bicolano ba to o Naga Cebu? Kasi may Naga City sa Bicol,
3: okay.
2: Sa Ligati, yung isa naman Naga Cebu.
3: Alright.
2: So hindi ako yung tipo na derechahan agad. Sabi ni Joel, mas gusto daw niyang yayain muna siyang manood ng pelikula o magpahinga kami ng magkasama.
3: Mm.
2: Minsan, doon pa lang nagsisimula ang pagiging sweet namin.
3: Mm-hmm.
2: Ma'am Imee, Doc Lulu, naniniwala akong mas nagiging matibay ang samahan kapag hindi minamadali ang mga ganitong sandali.
3: Ayan.
2: Tama, sandali na nga lang, mamadaliin mo pa.
3: Mm.
2: Dapat namnamin mo.
3: Mm.
2: Diba, Tita Doc?
3: Yummy, yummy. Mm. Pata tayong Dagupan.
2: Maraming ano dyan, bangus.
3: Ay, sarap.
2: Mm-hmm. Diba? Bangus dagupan, diba?
3: Eh, partner, anong luto ng bangus ang iyong paborito?
2: Ah, tocho. Mm. What? Tocho.
3: Ay, tocho.
2: Tocho. Para siyang...
3: Hindi ko alam yung tocho.
2: Gigisa mo siya.
3: Ganto mo siya.
2: Ipa-fry mo, hindi gigisa mo, lalagyan mo siya ng tofu, and then lalagyan mo siya ng black beans.
3: Wow.
2: Sarap yun.
3: Kaya ba, paano naging tocho?
2: Hindi ko alam, yun ang tawag lang.
3: Ha?
2: Natawag lang talaga siya.
3: Kasi may toyo, may...
2: Yeah, may konting toyo.
3: Tapos may sinabi ko pa eh. Lalagyan
2: ng... Tofu.
3: Ah, tofu.
2: Soft tofu. Lalagyan mo siya ng tofu.
3: So, yun to...
2: Fu. Siguro.
3: Ano yung cho?
2: Hindi ko alam. Basta yun, Tita Doc, masarap yun. Tapos pwede rin, ano pa ba? Relleno. Yan, paborito ko yan.
3: Gusto ko din yan.
2: Paborito ko relleno bangus. Tapos pangatlo, grilled bangus.
3: Sandali. Okay. Ang bangus ay matinik. So how do you remove that tinik?
2: Ano, papalupaluin mo siya, and then...
3: You remove the tinik yourself?
2: Yeah, oo, ako mismo.
3: Ay, ako hindi, pinapatanggal ko.
2: Pwede din naman, oo, pwede rin. Oo, para mas madali. Pero may natitira pa din kasi pag sila. So pwede, tanggalin mo na lang na isa-isa yung matitira.
3: Ah.
2: Oo, diba? Lalo doon sa banda ng tiyan, kailangan alisin mo talaga. Para masarap ang kain.
3: Alam mo yung isda, no? Papunta ka doon sa may buntot.
2: Oh, mas matinik yun.
3: Kaya nga, ayoko yung buntot, uy.
2: Pero pag marunong yung magluluto, magtsatsagaan, matatanggal, masarap din yung buntot area.
3: Ganon?
2: Diba? Oo.
3: Alam mo, paboritong gusto ko sa isda, yung mata.
2: Ay?
3: Ay, you don't like the mata?
2: Ay, ayaw.
3: Ay, salamat na lang.
2: Ba't yung mother ko gusto niya? Hindi tayo mag-aagawan.
3: Hindi tayo mag-aagawan. Gusto ko ito kasama pag kumain.
2: Okay. Napunta, sige. Ano na sabi ni Faye?
3: Sabi ni Faye, nadagupan. Ay, mas gusto ko ang dahan-dahang approach dahil mas nakakilig. Hindi naman kailangan magsalita agad. Minsan, sapat na ang pagyakap at paghawak sa kamay.
2: Wow.
3: Talk to you at Ma'am Amy. Malaking bagay talaga kapag marunong kayong magbasa ng emosyon ng bawat isa.
2: Ayun talaga. Pasok talaga yung sinabi ni Faye. Marunong kayong magbasa ng emosyon ng bawat isa.
3: Kailangan
2: sobrang kilala ninyo yung bawat isa at maging open kayo sa isa't isa para malaman ninyo yung intimacy level ninyo kung tama na o hindi pa.
3: Naman.
2: Kasi you can never be intimate sa isang tao na hindi mo kilala. Diba? Hindi po yung sex ay hindi intimacy.
3: Not. Okay?
2: Diba?
3: Sex is sex. Intimacy is intimacy.
2: Yes.
3: Partner, ha? Hindi ba natapos kanina yung ating nerves? Before we go to the hormones, meron lang akong babanggitin about pudendal, pelvic, at saka yung vagus, ha? Matutuwa ka dito eh.
2: Anong sabi?
3: Okay. Yung pudendal nerve, hindi ba nasa balakang yan, nagsusupply ng pakiramdam, ng sensation.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Ngayon, kung gusto mo, i-test yung anus.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Kikilitiin mo yung anus.
2: Okay. Para malaman mo kung yung pudendal nerve mo ay gumagana?
3: Tama.
2: Okay.
3: Okay.
2: Anus ang kikilitiin mo?
3: Oh, anocutaneous reflex.
2: Paano?
3: Anocutaneous reflex. Alam mo tawag doon? Anal wink.
2: Anal wink. Ganon.
3: Ayun. Ginawa mo yung wink, ha?
2: Anal wink.
3: Kikindat po yung anus.
2: Okay.
3: So it means your pudendal nerve is functioning.
2: So how do you do it? Paano mo kikilitiin?
3: I-elicit mo yon. So pwede mo naman yun i-touch lang.
2: Kiliti. Mag-isa ka sa CR.
3: No, nagpa-check up ka. Hindi ba that there's something wrong? May problema. Ganun. Oh, wait. Itetest ko yan. Sasabihin ng doctor. Diba?
2: Okay.
3: So yun. Hindi naman niya sasabihin na kikilitiin ko yung pet mo. Siyempre, hindi sasabihin ng doctor.
2: Para malaman lang kung may pakiramdam siya.
3: Yeah. So,
2: pag may pakiramdam po yung anus mo, again, parang pwedeng sabihin mong makiliti ka o masaktan ka, it means okay yung pudendal nerve mo.
3: So, para may reflex po yan, ang tawag doon ay?
2: Anal?
3: Wink.
2: Wink. Ayan. Yeah, anal wink.
3: Ayan.
2: Pero kung kilala, kaya niya, ay, ako pala yun.
3: What?
2: Yung kaliwa kanan.
3: Ah, kaliwa kanan.
2: Ay, kaya mo din.
3: Kaya ko din.
2: Oh, diba?
3: Oh, anal wink.
2: Okay.
3: Kulit. Oy, pudendol yun, ha?
2: Okay.
3: Pelvic nerves naman, no? Siyempre, pag nasira po yung pelvic nerves, nako, yung pupo mo ay lalabas na lang.
2: Ah, yan yung nagkakaroon ng bag, di ba? Nilalagyan kasi wala ng control.
3: Yeah. Mm-hmm. So, for those na may problema sa iyong kapwitan, no? Mm-hmm. Then, meron kang fecal incontinence. Nako. Kung merong urinary incontinence, meron din pupo incontinence.
2: Ayan.
3: So, ibig sabihin yung pelvic nerves mo, may problema, partner.
2: Yes. So, at yan, karaniwan sa mga talagang matatanda na. Di ba? Kaya nga, nahihirapan na rin silang pigilin yung kanilang pagdumi.
3: Tama.
2: O kaya, konting tiyaga po sa mga nag-aalaga ng mga super senior na natin.
3: Magsuot ng
2: diaper. O kaya, yes. Kasi yun ang solusyon doon. Pero kailangan i-check lagi dahil baka naman mababad na sa dumi yung tao.
3: Oo nga.
2: Pasintabi sa mga maaga, nagkakapit, nagtitinapay dyan.
3: Yung last part na yung vagus nerve.
2: Okay.
3: So,
2: ano yan?
3: Yung vagus naman, pag ang tawag dyan, kasi it's all over, it's a very important nerve po, ha? Okay. Mahaba po yan.
2: Vagus
3: okay?
2: nerve.
3: It's the longest at saka napaka-complex na cranial nerve yan. So, ang tawag sa kanya?
2: Vagus?
3: Wandering nerve.
2: Ah, wandering.
3: Ang tawag kay vagus nerve.
2: Bakit wandering, Kita Do?
3: Kasi extensive ang distribution niya throughout the
2: so,
3: body.
2: So, wandering, as in the AWA.
3: Yes.
2: Wandering. Okay. Kaya ganun pala yun. Okay. So, ang dami. Imagine, ano, ang dami. Isa-isang katawan, ang dami. Kaya talaga network of nerves, eh, no? Oo. Tulong-tulong silang para mag-function yung katawan natin ng tama.
3: Yeah.
2: Okay. So, ngayon, nandito tayo sa hormones na mabilisan lang, Tita Doc.
3: Yeah.
2: Hormones na nare-release during sex.
3: Mabilis lang. Mabilis lang. Okay? Bago tayo sumayaw. Kasi magsasayawan na tayo, di ba?
2: Yeah.
3: Okay.
2: Dapat sige. Last dance
4: yung ano sa tuya.
2: Ayan. Okay.
3: So, kumbaba ko ng listahan dito, partner, no? Kasi haba nito, no?
2: Yeah.
3: This one is just very, very short.
2: Okay.
3: Okay? So, yung po tinatawag na hormones, anyway, partner, naririnig naman sa atin madalas
2: yes.
3: to. Yes,
2: madalas
3: diba?
2: Na natin madiscuss.
3: Correct. Uh-huh. So, the hormones released during sex. Okay? So, very important kasi it affects our pleasure and bonding.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, I'll give you about 9 po. 9 na hormones.
2: Dami.
3: Okay? So, mabilis lang. Yung una, partner, you always hear this from us, oxytocin.
2: Uh-huh.
3: Yan po ang, sulat niyo po, oxytocin. Yan po ang bonding hormone.
2: And attachment hormone.
3: Yes.
2: Cuddle hormone. Yung isa pa yun. Uh-huh.
3: Cuddle, partner. Yung pangalawa, yung dopamine.
2: Ayan.
3: Dopamine. So, yan yung pleasure hormone.
2: Uh-huh.
3: Yan yung nasasatisfy ka. Meron kang feelings of euphoria.
2: Yeah.
3: Dopamine. Oh. Kaya lang, partner, ito yung pag sobra-sobra na.
2: Uh-uh.
3: Yan yung mga meron sa mga addict.
2: Okay.
3: Yung like, yung na-addict sa porn.
2: Yes. Kasi ngayon, kaya nga, ganun yung feeling nila, di ba?
3: Yes.
2: Oo. So, hindi rin naman healthy.
3: Hindi healthy pag sobra dopamine.
2: Okay, pag sobra. Okay. Kaya kinukontrol pa rin talaga.
3: Tama. Mm-hmm. Okay. Yung pangatlo, endorphins.
2: Ayan.
3: Ang endorphins naman, ito yung hormones na is a natural pain reliever.
2: Yeah.
3: So, part na ibig sabihin, ha, pag nagtatalik, hindi reason yung, I have a headache, ayoko.
2: Actually, nawawala nga daw yung headache.
3: Yes.
2: Sometimes, even the fever, di ba? Kapag ka nakikipagtalik yung may sakit, di ba?
3: Mm-mm. So, anong tinatype ni Jerbo dyan? Ma'am, I mean,
2: okay. Ay, oo nga, ang haba.
3: Haba.
2: Hindi pwede.
3: Okay. Sige. So, yun yung endorphins, ha? Okay? Tapos, yung, ano ulit? Partner, yung una, yung oxytocin
2: tapos and yung dopamine, tapos ngayon, endorphin.
3: The endorphins, ito yung tinasabi natin, natural pain reliever,
2: yes.
3: Di ba?
2: Feel good hormone.
3: Yeah. So, meron kang afterglow.
2: Ito yung sabi nila, may ginawa ka kagabi.
3: Ayun na.
2: Saan ka galing? Ikaw, ah. Ganon.
3: Naman.
2: Kasi nga, nag-glow ka.
3: Endorphin.
2: Yes.
3: Pangalan ng
5: Pusa?
2: Pusa.
5: Pangit.
2: Endo na lang. Huwag na mahaba.
3: Huwag pa yan. Oh. Okay. Yung isa is serotonin.
2: Okay.
3: Yan yung happy hormone. Ibig sabihin, nare-regulate yung mood mo. Uh-huh. Tapos, it is also produced after sex.
2: Ayun.
3: Okay. Mm-hmm. Post-sex relaxation yan, partner.
2: Uh-huh.
3: Serotonin.
2: Kaya nga nakakatulog.
3: Oo. Uh-huh.
2: Diba, Tita Do? Kasi tama. Nare-relax.
3: Correct.
2: Nare-relax.
3: Uh-huh. Uh-huh. Especially kung nag-true orgasm ka, te. Pag hindi, walang relax-relax.
2: Mataas ang serotonin mo.
3: Mm-hmm.
2: Okay. Ano pa, Tita Do?
3: Yung isa, yung prolactin. Ayan. Importante yan. For satisfaction din yan.
2: Oo.
3: Especially sa mga lalaki.
2: Mm-hmm.
3: Pag talagang pagkatapos mag-make love,
2: ito
3: prolactin
2: yung sa
3: dami.
2: Kanila. Oo.
3: Yeah.
2: Diba?
3: May sense of fulfillment. Okay? Right? Tapos yung isa, of course, ang pinakasikat, testosterone and estrogen.
2: Naku, yan dalawa na yan. Kapag ka nagkakaedad ang babae, nawawala.
3: Yung testosterone and estrogen.
2: Diba?
3: Oo. Swerte naman itong mga lalaking
2: ito. Kaya nga sila, hindi nauubos yung testosterone nila. Hanggang tumanda sila ng bongga, no?
3: Tama.
2: Oo. No? Gifted child talaga kayo.
3: Yeah. Tayo mga babae naman, eh, nagsasuffer sa mga hormonal fluctuations.
2: Well, pag tungtong natin ng, say, 30, bumababa na. 25 nga lang daw, Tita Dok. Nagsisimula palang bumaba yung mga hormones. Pero yun mo yun, aga-aga. Bakit ganun?
3: Ang daya.
2: Oo.
3: Mm-hmm. Sige, tayo yung taas ng, ano, ng bandera natin. Hindi kayo babae.
2: Yes.
3: Aha. Tapos yung isa naman, na hormones, very important, na nire-release during sex, yung cortisol.
2: Ayan.
3: Okay?
2: Cortisol.
3: Ito po ay stress hormone.
2: Aha.
3: And ito, pag ito ay, nako, partner, yung cortisol na yan, di ba, stress hormone niya. So, when you make love, dapat
2: nare-release.
3: Dapat bumaba.
2: Bumababa siya. Kasi nga, nare-release na siya yung stress. So, kaya naman, Tita Doc, yung mga babae, tumataas yung cortisol level nila kapag nagkakaedad na. At hindi na masyado. Sabi nga, what happens to a woman na walang sex ng matagal?
3: Ha?
2: Isa yan, tumataas ang cortisol level niya. The bonggaseous.
3: Ay,
2: di ba?
3: Stress.
2: At pag mataas ang ano cortisol natin, andyan na yung namamanas tayo, nagiging puffy-puffy yung faces natin, face natin, di ba, Tita Do?
3: Naman.
2: Nagkakaroon tayo ng bloatedness.
3: Ay.
2: Masasakit ang ating mga balakang.
3: Ano pa masakit?
2: Ang dami. Nang nangyayari because of the cortisol level.
3: At pag nagtalik, masakit din ang puwerta.
2: Ayan. Mm-hmm.
3: Kasi nag-dry naman yan, te.
2: Oo. Kasi naman, tagal palang wala.
3: And of course, there's a hormonal imbalance.
2: Uh-huh.
3: Okay? And pag may ganyan, ay nako, problema na po yan. Okay? So it's important na yung between husband and wife, importante syempre partner yung bonding, di ba?
2: Yeah.
3: Dapat consistent. Kasi tama. Partner, yung ibang mga lalaki, hindi naiintindihan yung babae.
2: Hindi. Kala nila, ako matanda na kasi ito. Tumatanda na kasi, sumusungit.
3: Correct.
2: Hindi nila alam, may mga changes po kasi sa body yung babae na sobrang affected yung kanyang mood and behavior.
3: Mm-mm.
2: Hormonal po ang tawag doon.
3: Tama. Mm-mm. So, importante na maintindihan ng lalaki na yung babae exposed sa hormonal imbalance.
2: Yes.
3: Okay, so it will affect your relationship.
2: Kuya,
3: kung hindi mo naintindihan yan.
2: Oh. At ito ha, pati po ang babae ko minsan, hindi namin naiintindihan ano nangyayari sa amin. Kasi, again, babalik tayo sa kakulangan ng education.
3: Mm-mm.
2: Diba? So, hindi na. Ngayon na lang naman, Tita Dok, nauuso yung pinag-uusapan yung hormonal imbalance sa babae.
3: Oo nga.
2: Dati-dati, wala.
3: Especially pag menopause na, diba?
2: Yeah, sasabihin lang nila, tumanda na kasi kaya ganyan. Tumatanda na kasi kaya ganyan, diba? Tumataba, lumalaki na, ganito, ganon. Hindi po, lahat yun, ang cause noon talaga is hormonal imbalance.
3: Mismo. And for those women na nag-menopause, it does not mean partner, diba? We always say that menopause does not mean men, no. Post na.
2: Na, hindi. May buhay pa after menopause.
3: Yes.
2: Pero kailangan alam mo kung papaano.
3: Mm-mm.
2: Diba?
3: If you have dryness, marami na pong paraan yan para ikaw ay malubricate.
2: Yes. Oo. At ito, hindi doon sa menopause na.
3: Mm.
2: Meron pang tinatawag na perimenopause. At yung perimenopause, nag-starts yan 30-something.
3: Mm-mm.
2: Nagsisimula na ang babae sa stage na yon. Diba? Imagine that. Tapos wala nakakaalam masyado noon.
3: Mm.
2: Salamat na lang ngayon dahil napag-uusapan na yan openly.
3: Right. Mm. Ha? So, naintindihan nyo na ha.
2: Okay.
3: May mga hormones po na re-release during sex. sex.
2: Yes.
3: So we can approach intimacy with greater confidence, mm-hmm. with openness and appreciation. Mm-hmm. So magkikreate kayo ng relationship that thrive on both passion and of course genuine ang emotional connection, partner. Genuine talaga, partner.
2: Yes. At mag-ipon na kayo ng mga feel good hormones hanggang tuman para pagtanda ninyo magkahawak kamay pa rin kayo.
3: Diba? Kasi nakapagbangko na ng oxytocin.
2: Yes. Oo. Yeah. Oh, diba? Mm. Yung mga love hormones natin. Habang bata pa, mag-ipon na kayo niyan, kayo mag-partner. Mm. Para may bambaong kayo sa mga panahon na hindi na ninyo kaya magtalik pero intimate pa rin kayo sa isa't isa.
3: Oh.
2: Okay. So, ayan. Para sa mas masayang relasyon.
3: Yes.
2: Diba, Tita Doc?
3: Right.
2: Okay. So, it's 3:37 po ng nagmamadaling araw. Eto muna. Gising-gising muna tayo.
3: Mm-hmm. Nasayo na tayo.
2: Sa medyo, alam mo yon, medyo stretch-stretch na natin dahil Sunday, baka may mas maaga ng gumigising ngayon. Diba, Tita Doc?
3: Mm-mm.
2: So, huwag kayo mag-alala dahil hindi pa po kami tapos. Babalik pa ang
3: Private Talks.
0: Relaxing music and private talks.

0: Lulu Marquez.
1: Talk Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
2: Okay, 3:48 na nagmamadaling araw. Ang bilis, Tita Dok.
3: Kasayaw tayo, ha?
2: Oh, and it is the last Sunday of June. Diba? Mm. End of yun. Diba? Last Sunday.
3: Last Sunday.
2: Diba?
3: Love you, Zach.
2: Love you, Zach. And Gerbo. Yes. So, forever private talks.
3: Yes.
2: Forever private talks. So, yun ang bilis po ng oras, no? Pero eto, habol natin, Tita Doc, yung mga ilan pang mga sumagot.
3: Sige. Game.
2: Ayan, si James ng Batanga, sabi niya, mas gusto ko yung natural lang ang daloy. Daloy?
3: Daloy. Ayan,
2: hindi kailangan planado o sobrang seryoso. Mm. Minsan habang nanonood lang kami ng TV or nagkikwentuhan bago matulog, doon nagsisimula ang lambingan. Para sa akin, mas genuine ang ganong klase ng pag-aaya. So, spur of the moment, pero dahan-dahan.
3: Yeah.
2: Oh, 'di ba? Tama 'yun, James, meron pa rin foreplay. Watching TV is foreplay. Hindi naman foreplay na nandun agad sa kama eh.
3: Sabi na tayo ng part na illegal.
2: Wow, illegal city.
3: Aha. Gusto kong pumunta dyan.
2: Hindi ko pa yan narating.
3: Oo. Kailan? Next month, ha? Next month.
2: Sige, next month naman. Kasi Puerto Princesa na tayo mamaya.
3: Bukas. Ito tayo kay Grace ng Iligan. Hindi naman ako pabor sa biglaan. Lalo na kung alam kong pagod ang partner ko. Mas nagustuhin ko ang samahan mo na siyang mag-relax, magkwentuhan, o magpatawa.
2: Ba?
3: Ma'am, I'm a Doc Lulu. Naniniwala ko na pagiging sensitive sa nararamdaman ng partner ay isa ring paraan ng pagpapakita ng pagmamahal.
2: Tama.
3: Wow.
2: Kasi pag sensitive ka dun sa tao, sa nararamdaman niya, diba?
3: Yeah.
2: It means love and respect.
3: Yes.
2: Oo. Si Arnel ng Angeles City, may mga pagkakataong biro muna ang style ko. Konting kulitan hanggang maging sweet ang usapan. Kapag pareho na kaming komportable, doon na lang kami nagkakaintindihan. Hindi ko talaga gusto yung parang may pressure sa isa sa amin. Ang daming natututunan sa mga ganitong usapan, Doc Lulut, Ma'am Amy. Salamat for your appreciation, Arnel ng Angel.
3: Punta tayo sa kabanatuan kay Joy. Sabi ni Joy sa akin, mas gusto ko yung may kasamang yakap at halik. Partner.
2: Ba?
3: Paano partner yun? Yakap?
2: Yakap at halik.
3: Parang, di ba may kanta ganun?
2: Hindi yata hindi ko alam eh.
3: Oh, sige. Gusto niya may yakap at halik muna kaysa daratsyang pagyaya.
2: Mm-hmm.
3: Mas romantic kasi pag may effort na ipinaparamdam muna ang pagmamahal.
2: Tama.
3: Sarap naman yan, Joy.
2: Kaya nga, diba?
3: Doc Lulu at Ma'am Amy, sana mas marami pang couples ang matutong mag-usap ng bukas tungkol sa ganitong topic. Ay, partner, that's the purpose, hindi ba?
2: Yes, yun naman yung advocacy natin. Ako, I call this talaga advocacy, Tita Doc.
3: Yes.
2: Kasi meron tayong kinakampanya na makakatulong. Pero ang difference lang natin sa ibang advocacy, ito pang bedroom. Diba? Bedroom, pero kailangan nating pag-usapan outside bedroom.
3: Yeah,
2: diba? Sa Nelson ng Lucena City, ayun ako, nakakamiss ang ano dyan. May mga ano dyan eh, may masasarap din sila mga delicacies dyan.
3: Tulad
2: like
3: ng...
2: Like espasol nandyan, Tita Doc. Buko pie nandyan.
3: Gusto ko buko pie.
2: Yes. So, pag pupunta ko Lucena, dadaan ng Lucena, papuntang Bicol, hindi pwedeng hindi ako dadaan dun sa bus station nila. Isa lang kasi yun dun. Yung central bus station. Kasi doon mo mabibili lahat ng pasalubong.
3: Teka, partner. Pagdating sa buko pie, meron kasing buko pie na parang buo-buo.
2: Yeah. Merong yung buko.
3: Yung iba parang ala lang.
2: Oo, masarap yung talagang puro buko siya. Yun yung totoong buko pie. Kasi yung iba harina pie na lang. Diba? Puro harina na yung laban.
3: Harina pie.
2: Diba? Yan, sabi nga ni Nelson, depende daw sa sitwasyon. Kung pareho kaming masaya at relaxed, minsan kusa na lang nangyayari. Pero kung may problema or may iniisip ang partner ko, hindi ko na muna binubuksan ang usapan. Mas mahalaga sa akin ang kapakanan niya kaysa sa sarili kong kagustuhan. Ikaw na Nelson. Gentleman.
3: So, lagyo to Tagbilaran kay Cherry. Mm-hmm. Sabi ni Cherry, Ma'am Aimee at Doc Lulu, para sa akin, hindi lang simpleng pagyaya ang mahalaga, kundi yung naramdaman mong pinapahalagahan ka ng partner mo. Kapag may lambing, respeto at tamang timing, mas nagiging magaan at masaya ang pagsasama ninyong dalawa.
2: So, timing. Napansin ko, Tita Doc, no? Sa yes. kabuuan ng mga sagot,
3: yes.
2: Isang nagmarka sa akin yung timing.
3: Uh-uh.
2: Diba? Kailangan alam ninyo pareho na pareho kayong nasa mood. Uh-uh. So, timing or relax. Kung wala man sa mood, at least relax. Diba?
3: Yeah.
2: Oo.
3: Timing.
2: So, yun talaga, no? Timing. Tapos, isa pa, communication. Yun yung mga nandun sa mga, sa, batay sa sagot nila.
3: Uh-uh.
2: Diba? Ang galing sumagot ng mga ating mga texters.
3: Sobra.
2: Diba?
3: So, we are communicating with each other, then meron kayong connection, at kung may problema, then be creative.
2: Yes.
3: For example, si Kuya, may erectile dysfunction, ay pinag-uusapan niyan, pumunta ng urologist.
2: Tama.
3: Yung mga babae naman, be creative. Kung meron kang vaginal dryness, then gumamit ng
2: lubricant.
3: Yun.
2: Water-based, ha? Hindi oil-based.
3: Correct.
2: Okay, saan mabibili? Punta kayo sa inyo OBGYN, siya ang magbibigay sa iyo ng dapat mong bilhin.
3: Yeah.
2: Okay, so ngayon, Tita Doc, pasadahan natin mabilisan yung myth and facts natin.
3: Yes.
2: O, ito, myth or fact, kapag walang orgasm, hindi successful ang sex.
3: Nako, ang orgasm ay maaring bahagi ng sexual satisfaction, pero hindi ito ang tanging sukatan ng magandang sexual experience.
2: Mm-hmm.
3: Para sa maraming tao, mahalaga rin ang intimacy, connection, pleasure, and communication.
2: Ayan. Okay? O, pangalawa, kapag daw tumanggi sa blowjob, hindi na mahal yung partner. Anong masasabi mo?
3: Ang pagtanggi sa anumang sexual activity ay hindi po yung sukatan ng pagmamahal. Ang bawat tao ay may sariling comfort level, partner, boundaries. At preferences,
2: yes,
3: na dapat igalang. Oh,
2: tandaan ninyo yun, ang boundaries and preferences. Hindi mo pwedeng igiit sa partner mo dahil gusto mo lang. At sasabihin mo, asawa kita, gawin mo, dapat hindi po kasama yun sa obligasyon ng isang babae. Okay!
3: Naman!
2: So, napakabilis ng oras. Ayan, susunod po sa amin ang The Secret of Health, di ba? At ako naman, babalik po ako mamaya sa God Bless You, 7:30 to 8:30 ng gabi.
3: Akala ko 7 ba yun?
2: 7 pala. Sorry, nag-change pala ng oras. So, nga, thank you for reminding me.
3: Yes,
2: mismo.
3: 7 o'clock.
2: Yes, 7 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi po, syempre.
3: Yes.
2: Kasama ko naman dyan si Father Eric Lacantula.
3: Yes.
2: Okay? So, Secret of Health po kasama ang kasunod namin. So, again, di ba, Tita Doc? Di ba, sa pagka-usapang mag-asawa, kailangan bukas ang ating komunikasyon. So, diniscuss namin lahat ng pwede namin madiscuss ni Tita Doc. It's all up to you kung pakikinabangan po ninyo. Ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Salamat po sa pagtutok ng apat na oras.
3: And of course, we always say that dito sa Private Talks po, ang sex po ay hindi lamang sex. Ang sex po ay masarap, pero ito po ay nakakatakot. Ito ay complicated kasi pwede kang magkaroon ka ng STD kung mahilig ka sa casual sex, or pwede kang makabuntis or mabubuntis ka. Okay, so we'll see you again next week. Sunday.
2: July na yon.
3: Uy, July na yung partner.
2: Yes.
3: Uh-huh. Mm-hmm. So, bye-bye muna kami ni Ate Aimee. This is your Doc Lulu Marquez at ito ang
2: Private Talks.
0: Relaxing music and Private Talks.

0: Magang-magang.
1: Harito ang DZES.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. DZES, mapapakabatutang ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poke up.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw. From

0: Ada Moreller po, mag-Zer Powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal, based on 5 piso SRP. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang, mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.
2: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: Orilar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Mag Per Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay, gumalaw.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 046.

0: Z-E-X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Stop at you me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Kwalitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, male lead paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
1: Adam Orelar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme at nang rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: tawag AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Chronic Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Chronic.
3: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Chronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit app.
3: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para easy credit. Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang yunilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sarah Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Co Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Co Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
4: Coffee Co Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
5: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice. And choose some flavors are Obe, Mango, Chocolate, Milk, Strawberry, Mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
0: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
6: TGON Radio.

0: mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi-buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugsang Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok, huwag na dumi sa buhok. Para mabango, with regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsang Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigyaw.
2: Need extra budget fast?
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos on the loan sa Ronit.
2: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
3: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit app.
2: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
4: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
2: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. So

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Quality Yan.
0: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kain tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
0: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
3: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: ay ang buhay!
1: Yes, Bar!
2: Ubo ng ubo sa trend. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Alagang unilap yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lakas ng tama mag-alak pa.
6: Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo.
7: Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly.
8: Lead Horse Beer. Mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
9: TGON Radio.